0: naka impon nga dunot bla. Diba? Pwede gid. Pero mga katrupa, sa eksperyensya naton sa mga pariho kadya katrupa Alex, i-set aside na ya, muna nga, ako gahatagin ko katrupa Alex ang benefit of the doubt. Hambal na gani, ginadayaw ko ganyang mulo PNP. Paghambal nga drug operation, ang una-una gasulod spinsar ko, Captain Ryan Christ Inot. Why pa niya sa city? Niya sa city police niya si... Sa ICPO si Inot niya. Sa IPPO pa lang, niya sa province na assign ni Katropak Alex. Kilala na niya si Captain Inot ng pwerte kaasab pag-abot sa drug operation. Di ba? Kagdamo nga beses mga katropa, nga ginaapinan ta ni si Captain Inot. Bangod mga katropa, kita ta nga pwerte ka bakas sa drug operation. Okay, pwerte ka bakas sa drug operation. Tiba ni Hambalta, nga mayo ang performance. Pero hindi ko niya kilala personally si Captain Inot ta. I think daw na-meet ko lang ni siya kaisa, pero hindi ko gani kakilala ginsang itsura niya. Na? Daw na-meet ko ni kaisa mo, daw, pero galiway man kami istorya na, katropang Alex, bala. Diyan sa kapihan, sa mulo. Pero why man kami, hindi man kami ni Captain Inot kilalahay. Hindi man kami kilalahay ni Captain Inot. O garing, hambal tagani, iset aside abing mulo PNP. Adto nan tanay abi ang iban sa una nga manag karatabo bla katropak Alex. Kay hambal tagani kadungan sa sining mga drug operations nga ginakandak. Pareho kadya may makita mo may mga pulis kita nga nagligad na bulan kang CCTV bla way sa nakmaan nga may hidden cam galing nga sa sulod gabalay bla. Di bla pira ka mga pulis naton nga mga operatiba naton nga nagkontrobersyal kang nakasuhan gid katropak Alex. Diba? In fact, ang ining isa ka kwan ini, no? Isa ka ginapangita ni Kaimeg nga ni nagligad sa may mulo PNP. Kung hindi ko magsalado, darama ni nagligad sa nakasuan dito sa balay bla ni Regalado bla to. No? To sa ugangan ni Udikta, no? Diba? Nga nabulaan mga katrupa sanda kang CCTV nga daw may ginbuol sanda tong item. O hindi ta na pagpatpato ni Dugang. Pero di mo na mga katrupa nga kwan bala nga mga kung kaisa nagkatabo ini sa mga operation man. Pero sa iban nga mga operation hindi diri sa aton mga katrupa sa Iloilo City. May mga insidente nga kaangay si Katrupa Alex. Nga may mga policeman kita nga puwerte katutom kun lang tawon mo sa drug operation, pero katropang Alex, mapati kamugag sa hindi. May sulod nga, may upod, may imaw mga katropa, nga pagpangwarta. No? Ginahimo na naraket na nila. Ang iban nga mga drug operation nga ginakandak nila. Kiti pareho siri, strike on mo da, halimbawa, abi, ang isa ka tawo nga may nga mangranon. Then pagkatapos, pagdakop mo ka na, why nila ginadara dayon katropang Alex dito sa kwan, sa police station? Kung di daro nanda sa isa ka lugar, dayon bang balon nga sino pwede matawagan mo di makadara di sang muli nga kwarta? Pagtawag di katapagambal nga sige, ang tatay ko pwede kadara. Paldo ni Katropak Alex, why na naging istoryahan ang gatos-gatos kamilyon lang. Small time na ang gatos-gatos kamilyon, Katropak Alex. Kundi pag-ambalte, sige, amaring number niya, amaring siya. Pindoto nila ni Katropak Alex kag ipa-istorya na sa subject. Then pag-ambal, okay, Daddy, Papski, no? Taiski, dari ko din isang 2 million, 1.5 million kay gindakop nila ko. Dara sa muna nga lugar. Pag-abot na to sa nagabit-bit sa kwarta, Katropak Alex, boom, panot. Dako pag hindi ka tropa ka, Alex. Kay ginkuan sa ginbribe sila. I-charge naman ni bribery pag hindi. No? Ginbribe sila. Ginbribe sila. Waay sang pulis, sang operatiba, ginbato ng kwarta. Waay nila ginbato ng kwarta. Dinakop nila ang nagbit-bit kwarta. Kay gin, nga nagbribe sila. Tingin ko ni Darwan ang accomplishment ka tropa ka, Alex. Nakadakop sanda sang drugista. Dayon ginbribe sila. Why nila ginbaton? Dinakop nila ang nagbribe sila. Okay? Daro na dayon katropang Alex sa kwanto? Sa police station? Example, halimbawa, B, 1 million ang bitbit niya kwarta katropang Alex? O sobra pa? Ang i-turnover na to katropang Alex, sabi pong kumpira, mga tag 200,000 na 300,000, butang tabi, 500,000, tabi, kung mga dako-dako na ginagbit-bit ng kwarta, mga 500,000. Kaya ito ko ni, gwapong polis, no? Gwapong polis. Palakpakan ta dayon ng polis kay gwapo. Ti, nakadakop sila sang drugista, may nag-bribe bagin si ilang pamilya, o kung sino to nga kakilala, nga nagbit-bit sang kwarta, kabaylo para buyan ang gin-bypass nga ini, o gin-dakop nga ini nga drugista. Why nila ginbato ng kwarta? Dinakop nila itong nagbit-bit sang kwarta nga nag-bribe sila. Kagdalon sa police station, katropang Alex, darwa ang accomplishment. Guwapo ang police. Dasig dayon ang promotion, di ba? Tigayaob ang tanan. Tigayaob ang tanan dayon. Ti may mga kaangay sini ng mga racket man kung kaisa, ang mga enterprising ng mga police na to, eh. Di ba? Ti darwa ang accomplishment. Hindi ka timo ni ma-promote sang dasig kung nakadakop timo ka permi ka timo ginabribe doon pagkatapos ang nagabribe ka nimo nga imaw sang nga upod sang sining dinakop nimong drugista gindakop mo pagid doon pagkatapos gina turnover mo patong kwarta o ari o may 100 mil may 150 mil may 200 mil de o ari o bribe ginbribe niya kami sini way namon ginbaton di ko ni gwapo doon ang police katropang Alex no kampiyon di palag ginapalakpakan doon ang police kung ikaw naman ang nagabit-bit kang kwarta, kag kun ikaw ang gindakop ni nga kuno drugista, dayon mareklamo ka to katropang Alex, sino bi mapatis imo? Sino mapatis imo? Kay tindi na gindakop ikaw, nga drugista ka o? Oh, kapin pa kung daw kilala ka dyan sa barangay ninyo, kag sa lugar ninyo halimbawa bi, nga nagagamit ka sang druga? Or nagaburubaligya ka sang druga? Bao kampiyon git. Na? Tibo tambalon may kuan gini may pang may britbiton gid nga kwarta dayon. Tibo mga kaangay man sini nga mumudos ang mambal naton gini ang kwanta ni mga negosyante nga pulis. Kita walang na. Mga negosyante nga pulis may kaangay sini nga mumudos. Negosyante kay bagod ang accomplishment nila katropang Alex. Nakwartahan nila. Oh, di ba? May mga kaangay sini. Dahil pagkatapos, bisan mag-ano katong pablatter katropang Alex, amo ni sang una ni katropang Alex, sige katabo ni, why na ko kakita sang kaangay sini. Pero sang una ya, may mga enterprising kita nga mga kwan, nga mga pulis, nga pareho sini. Nga sa diin ka, kundi may nanakpan sila nga drugista, din may gindakop sila nga nag-bribe sila. Darwang accomplishment nila, pero lang tawon mo to ang blatter, kung gina-blatter nila yun sa pulis mo kung pira ang bribe money to nga ginhatag sila. Tikon kisa naman, hambal 300,000, 500,000. Pero kung lang tawon mo naman, interviewon mo naman, pamangkoton mo ang gindakop nga ng bribe, gahiribion, ano nga 500,000, ano nga 300,000, ano nga 200,000, nga milyon to yung darakong nga kwarta sila. Pero galing tayong pabangkot, sino mapati si Imo, bae? Oh, sino mapati si Imo? Kaya ara ka na nasulod ka karsel. Ay maan, dulang ho. Ti, amo dyan mga katropa kung kaisa, nga daw kwa na, mahambal natin kung kaisa, nga mga kaangay, sini nga mga hitabo, hindi man inihambal nga, mahambal natin nga ang mga pulis naton tinlo-tinlo gid. Hambal tagani, may iban kita nga mga pulis nga kung ano ka sindikato ang ginadakop nila daw sobra pag itanda. Ma'am Balya, pag lupad lang kang umbok man an ko na kung din matupa mo. Kung din magpa mo. Di ba? Ginakuan pa lang ka trumag Alex. Ginapaminsar pa lang kay Iban tada na master na tanak kang Iban mo. Anyway, sa aton sini nga mga tagpalamati, hambal tagani, diri sa Iloilo ay kita sa nakita nga pareho sini. Pero sa iban nga mga lugar nga nakantuan na ton, may mga pareho sini nga modus yung sanguna. Pero galing, sa case ang Molo PNP naman, daw tamaan ka bahul tanal yung mga mudya. Na? Daw, kung ako daw na bahulan ko, hindi kita mag-judge gulpi sa aton nga taga-Molo PNP. Kasi captain na inot dyan. Kung ako, hatagan ko ni sila sa benefit of the doubt o na best. Ang nagkwanya, ang nagahambal nga kuno pulis, huwag matumakita ang itsura niya kay tawag ba lang, no? Hindi ba? So, bisan sino lang katrupang Alex, kita mo, mga nagapakilala, gani abogado, gani nga, nagapanunto katrupang Alex, nga kuno. Okay, Alex, nagdaog ka, ha? May 200,000 pesos ka na nag-ande, pero pasudli kami, anay, di sa GCash, kaya para ma-process namon, pasudli kami di 20 mil. Hindi mo lang katrupang Alex, may mga mga mo na. Then, pakilala niya na, attorney. Pero ang pamangkot, katropang Alex, gintawagan ka nga sang nagapakilala, attorney nga nagdaog, ikaw 200,000 or 500,000, pasudlan mo 20,000 tong GCash na. Katropang Alex, ang pamangkot na nakilala mo siya, why? Why? So, ang case ng Molo PNP, pwede nga daw amu-amo sini katropang Alex. Pwede nga may tawo iya nga nagaguba sa Molo PNP man, agod nga mabalusa ni si Inoto. Kaya puwerte ka bakas. Kagang taga-Molo PNP, pwede gid. Kaya mabal tagani, kaysa ka duros ang layay naton di, may SIM registration act man kita. Nga ang tanan nga SIM card nga ginuyata naton, dapat nakarehistro na kung sino ang tag-iya sila nga SIM pack, mga katrupag number, dapat siya maparehistro. Pero bariskad. Dapat ginilagson tanong mga nagbaligya sang SIM nga nga nakaregister na nga daano. Kaya mo ning source mga katrupa, kang mga mudos gyapon, hindi gyapon matap na ang mga mudos gamit ang cellphone. Tindi marayo man mga katrupa nga may mga naugot man kay Inot kag taga-Molo PNP nga gubon sanday. Pero hindi ba naton pag hambalon dayon nga tinlo gid sila. E ambal tagani, basi bala tuod man. Di ba? Amo dya nga dapat imbestigaran. Kag magagwa manigapod mga katrupa, kay ti no less than ang aton nga regional director si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Amo mga katrupa ang nagpagwa sang statement nga ongoing na karon ang validation sa alleged extortion case nga kuno na komiter sang isa mga katrupa kang pulis dira sa may Molo. Kiti kung tawag sa telepono or sa cellphone, abi, tamaan, abi, ka, hindi mo, abi, makita ang spihak to. Unlike on face-to-face, mga katrupa, ti makita mo gin kung sino na, pati ang buho kang irong nila, pwede mo drawingon da yun, katrupa ka Alex. Kung nakikilala to siya, ipadrawing mo to sa, ano, sa artist to kang puliso, hindi ganis sa NBI to. Describe mo dyan, kiray na to, daw gasantik, daw kiray sang ang reverb la. Then pagkatapos, ang anang irong to, daw double barrel nga shotgun. Nga kung maghibi ni, laban-laban, malumos ni siguro. Maghibi ni ang luha niya, gatabok-tabok ni sa wala kang too. Kay why sang nose bridge lang katrawa ka Alex na. Abra gani kung malumos gani, kung maghibi niya pwede malumos. Malumos sa luha niya. No? Kay laban-laban mapungha-pungha niya kay ang irong niya buho daw double barrel ng shotgun lang. Ba maluoy ka ho. Pero ti hambal hatagan ta sang benefit of the doubt ang Molo PNP. Hindi naman dayon paghambalon nga ini dituod dayon ang hambal kang pamilya nga nagreklamo nga ini. Kay may posibilidad ba si tuod man? Aba na nga dapat imbestigaran ini sang tulid. Kay sino ning number ang ginagamit ini kay i-trace ta? Oh, i-trace naton kung sino ning tagiya sang number. Pero mo rin dapat istriktuhon matani sa atong gobyerno ang implementation sa SIM registration naton. Kay kaduro sa nagabaligya ang mga katropa sa SIM card, nga pag bakal ni mo sa SIM card, pwede mo magamit. Kay nakarehistro ng daan, di ba ito mamanaan kung sinong siguro ang nagabaligya ang nagarehistro, no? E budlay man isang aton, abi hindi kay sa Pilipinas, kay kung high-tech ang sa iba, itong aton yung tawag, ano ni katropa nga Alex, yung tawag sa aton? Low tech, dolly no tech gini. Ay maan, dulang tara ka jaw. Anyway, no sa aton ng mga tagpalamati, no? Sundon ta ang pira ka update sini mga katropa kay sanahambal ta na ahay. Kon matabo nga may nagaguba sa Mulo PNP, maluoy man ta sa taga Mulo PNP. Na, kung nagahimo lang sila sa ilang kogalingon balang sa ilang obligasyon may nagasagrak kay Katropa Alex. Diri ni sakon or dira sa imo kay dumay nagasirit. Okay, diri ni sakon lang. Ang onerya okay man. Okay, tip hinayon ko lang ni kay sakit sa palong ko nga talinga. Anyway mga katropa, ti amoni no. Sa aton nga mga tagpalamati mga katropa. Sanambal ta na hindi ta pag-i-judge ang Mulo PNP dayon. Hindi ta man paghambalon man nga ang reklamo ini kontra sa Mulo PNP, hindi patuod. Kay may posibilidad mga katropa matuod man ni. So may investigasyon kay dapat gayon. Hataga naton sang tsansa nga matapos ang investigasyon kag matulid ini mga katropa ang ining ginapayag incidenteng ini kag lantawon ta kon mapamatud-an sa investigasyon ang kamaturan sa likod siri kamaturan nga white sala ang Mulo PNP or kamaturan nga nakasala ang Mulo PNP kag gusto ang aligasyon kontra sa ila or ang akusasyon. Diba? Anyway, sa mga tagpalamati naton, careful man kita. Kay may posibilidad mga katropa nga kung kaysa kung ikaw ang pinakabakas katropa Alex, ikaw man ang una nga tugaplak mo. Diba? Ikaw ang una man nga baldato. Kung ikaw ang tunok dira mga katropa sa tutunlan, laban-laban, ikaw man ang unang i-demolish. Te, pareho ni katropang Alex, no, budlay kagid kakson da, no, apiktado ng negosyo namon. Ang negosyo namon nga sa illegal nga droga, pues, pataason ta di ang insidente kang krimen sa area mong hindi mo masulbaro, ah. Kunsang una, katropang Alex, kung ay ka na nabilong sa grupo, pues, ang tanan nga mga bangkay, diri namon ihulog sa area mo. Kaya sigurado, kung hindi mo ni masulbar, laban-laban, kakas ka ganyan sa pisto. Ay ba, dulang tanan ka niya, oh. Sige, anyway, sa aton nga mga tagpalamati, sundon ta ang pinaka-update sini. Aber mga pitablanay, do tam-an ka kontrobersyal gini ang aton nga mga ginatalakay ang isyu di mga pita na ibla para magturtaway ni may kanay-kanay ibang tanan mainom kita kang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Gold Coffee Mix namit nga kape, healthy nga kape, kape mga katropa nga ginbutangan kang mangustin, ginbutangan kang ahos, may turmeric o kon kalawag, gindugangan kang balunggay, gindugangan pagid kang spirulina. Nga isa ka superfood. Di ka namiton sa ning kape nga ini. Kada adlaw, amuning gina ininom ko, mga tatlo, katatlo, gawa ka bisis, isa ka adlaw nga inom ko sa ning. Kag hindi lagi na, may glutathione kag collagen. Basi sa, tinagapaputi ni spanit naton, kag nagapahubin ka mga selula naton, ang ining collagen man, no? Ang glutathione. Ang glutathione, side effect niya ni katropang Alex, ang pagputi sa aton nga panit. Di ba? Pero mga katropa, nagapahubin ini sang aton nga mga sang aton nga selula kag subuman sa aton nga panit ang glutathione kag collagen. Te sa sige-siging inom ko katropa Alex sa pirak adlaw basi blakon matingala kag blakon sinong katubang mubla. Kay ti basi kon magputi nagid ko blak katropa Alex kay subong ti nagligad nga adlaw nagsaka naman ko to sa akon ang karangkar. Kay naglitik katropang Alex ang iyang kwano? Ang iyang third brake light ni bla? May crack. Tingala ka ako ng balko, do kasagingan ni sa sulod eh. Dito giligalusot. Amore ko rin mo ang karangkar bla katropang Alex bla vintage ni bla. Ahay. Ti sige lang. Kaya mo lang na makaya ta. Anyway, tinag-itom naman ko katropang Alex at mainom naman kita kang Santon Gold Coffee Mix kay para nga maambit na naman ang benepisyo kang glutathione kag collagen. Kag namit pa nga kape ang ginainom na ton. Santon Gold Coffee Mix ang tatlo or ang lima kay MT sachet ninyo nito pagkihaboy para isa ka entry ninyo, isa ka proof of purchase ninyo sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Ayos? Para kada Biyernes magadaog ka mo 3,000 pesos sa grand draw na ton, 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo ang magadaog tag 5,000. Okay, tandaan ha, 5 ka MT sachet kang Santon Gold Coffee Mix, isa ka entry. Ano pagin? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, nami dyan ang food supplement kaya ginapabako ng immune system naton. Magluwas ni mga katropa, makontrol naton ang aton blood sugar level. Mga bukol-bukol sa lawas naton, pwede ni kita mabuligan gid. Kag ang aton heart naga-healthy, ang aton nga dugo naga-dami man. Kag subong man ang turog naton, naghamuo ka mudo naton naga-dami. Indi kita buringot inibiniton ulo naton kon naga-Santon Plus Gold Herbal Capsule kita. Kay gina-enhance ang happy hormones sa aton nga lawas, sa aton nga brain. Gani always happy kita mga katropa. Di kon may kilala kada nga daw aga pa lang sang kalibutan. Daw gaso doon ang irong niya nga kurapa, i-regaluhi kang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung mamangkot, hambalan para healthy ka. Pero ang main nga purpose mo gini katropang Alex, para magnami ang mudo. Oh. Kaya ti may nag-enhance ang happy hormones sa aton nga lawas niya kag sa aton nga brain. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mayad nga food supplement ini sa mga nagajita. Kay kumplito ang mga ingrediente. May mangosteen, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may superfood nga spirulina. Gani mayad gid ini sa mga nagajita mga katropa. Mabakal ninyo sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Mabakal man sa Yes to Health Clinic and Wellness Center, Yulo Street, City Proper, atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Ara dire si Doc Ray Impinado ha, kung gusto niyo alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanom, mga erba, tudluan kamo sang libre ni Doc Ray Impinado. Okay? Libre ha. Tudluan ka mo kung gusto nyo ano nga mga pagkaon na magkasirbi bulong. Libreng itudlo ni Doc Ray Impinado ina sa inyo. Paano ipreparar ining mga erbang ini para sa mga balatian naton? Itudlo ini kung ano mga erba, paano ipreparar, kag paano ini gamiton. Libreng itudlo ina ni Doc Ray Impinado, gani bisita ka mo da, no? Sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kag mga katropa, kung hindi available ining mga erba nga sa palibot ninyo, may mga alternatibo man. May mga Santon products dira, may mga produkto kang Yes to Health Clinic nga pwede ninyo mabakal dira. Ano pagin? Sa proof of purchase naman kita balik. Premium D3 soft gel capsule. Isa ka blister pack man. Okay? Isulod mo na sa sobre. Isa ka blister pack ang premium D3 soft gel capsule. Isa ka entry. Ano tarang benepisyo kang premium D3 soft gel capsule? Mas mabakod ini, mas makusog ini nga purma kang vitamin D3. Vitamin D3 nga nagpabakod sa resistensya kontra balatian pati sa aton nga tulan. Pero take note ha, hindi maka-function kang gusto ang vitamin D3 without sang bulig mga katropa kang healthy fats. Amoni nga ang premium D3, aridya mga katropa, ginbutangan kang virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil nga nagatugro kang vitamina kang mineral sa aton nga lawas. Amo ini nga mas makusog, mas powerful mga katrupa ang premium D3 ikumpara sa iban, okay? Premium D3 soft gel capsule. Mabakal ninyo sa mga butika, mabakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa Sin Proper atubang sa Iloilo Midtown Hotel. Premium D3 soft gel capsule. Ayos. Ano pag turbo dietary food supplement for men. Dito sa Antique nagligad katropang Alex. Gaduro ang nagapinamangkot to sa amon katropang Alex. Dayon nag ang iba nagamessage kid. May nagmessage kay katropang Dan Frederick Torillo, kun din pwede ka bakal. Ang balya kay pirado ka butika ang gin adtuna namon. Uay. Te hambal tagani diyan sa may Antique sa San Jose. Pwede ka mo dyan siguro. Basi kung may bilin ba dyan sa may M&A Loriega. Kag dyan sa may idalom sa katong istasyon, sa Medcare Pharmacy, basi sa sunod yung mga trip dito sa mga nagadulong, basi kung mabutangan man to. Okay? I-check nyo lang dyan. Kahit yung Turbo Dietary Food Supplement for Men, sikrito ini sa mga malipayon ng mga mag-asawa. Abi? Amo ning sikrito nila nga ginawaragwag naton bookingon ta sila para duro kita dayon nga mangin malipayon balang pag relasyon sa partner naton bla, di ba? Kung si Mister ang nagaturbo mga katropa, laban malipayon ini ang ilang nga pagobdanay nga darwas ang misis niya. Pero kung si Mister mga katropa daw paloy laban gaaso ning irong permini misis niya. Tay para malipayon ang inyo pag-imaway nga mag-asawa, ang relasyon ninyo bilang mag-asawa, aber pagturbo ka, Mister. Kag hindi lang ini para kay Mrs. mga katropa. Si Mister kada kay Inoma, hindi lang ini para kay Mrs. mga katropa, kundi pati sa imo sining obra. Kon why ka nagaturbo, sigurado pag-abot sa kahaponanon, dahil kon grabe pamurok ato ni mo, grabe ang trabaho ni mo, gapaloy-paloy ka na. Pag-abot mo sa balay ni mo, gani, basi pag-hukas di kang baho-baho mo, nga midyas, gani, siguro basi hindi ka nakukas. Basi kinatiruong na ni misis, ang irong ni tobla, samtang gahukas, bala kang midyas ni mo. Hindi ka magpasugot nga muna. Dapat, pag-turbo ka, oh. Kay para, daw isa gawag si manang, hindi ka batsyang kapoy. Kuli isa man ka si mana, haros nga, nagabuso-busog, imong kusog kagabakod. Pwede mo pahimuon din si Princess si langga-langga mo. No, pag uli mo tos balay, ang balada sige langga pa na yun na lang lantaw mo da sa imo nga inchik-inchik na drama dyan nga ang limog AI. Nga ang anab lang nga maghambal sa blaka tropang Alex. Bla, aray-aray, ang sakit-sakit. Huhu. Ang ibi niya huhu lang. Then magkatapos, ang saya-saya. Haha. Ang balon mo lang sa ilangga-langga. Wala sa ilangga. Pareho na lang paglantaw. Ako na yung madaha. Ako maluto de. Kaya di, bagod nakaturbo ako. Mabakod ang akon ng resistensya. No? Why ako ginakapoy? Ako maluto de. Pag gusto ka, ano, hambal ako na nung darahaon mo na. Hambal ko na gusto mo nga sunanon. Pareho na lang paglantaw. Das drama-drama mo dyan. O, di ko di paghambal nga. Sige, gusto ko may maghigop kasabaw lang ka. Sige! I-kwanon ko, i-brahon ko na. Pero galing mahambal. Di nang ang ato, anong aton ding kwan, ang lutuon ko kay, why kita sang lutuon? Nahili ka lang na drama-drama mo. Oti, sige. Mangita ko to, ada isang baraklon. Ari deo, may clear skin herbal soap nga habon. Clear skin herbal soap, gluta ko, kojic soap ini, with virgin coconut oil. Gamita to lang ga, parigos ka to. Pamot ka o. Kay parang imo nga panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Hindi Japan. Clear Skin Herbal Soap. Glutacogic Soap with Virgin Coconut Oil ini. Okay? Eh parang panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Langga, bisan pungko lang di obra mo kag lantaw ka drama mo, tandaan mo lang gagabaho gihapon ng irok mo. Nga? Langga, kinanglan, huwag tangon mo ning mga bakterya dyan sa irok mo, sa lawas mo. Gamita niyo, Santhon Plus Herbal Soap langga. May antibacterial properties nila ga. May kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin dyan langga. Te, prigoso to langga. Pamot kao. Antes ka magpadayon dyan kay ngimo nga drama-drama, prigos ka to anay. Te, kundi pagbalik mo, pagdaha mo da, pahigupon mo na yun sa kang nag-aso-aso nga sa baw blang, samtang gahigop, sa blang, hungag, rong niyo blang, katayhop, lanay blang, katropang Alex blang. Gabok-abok, yun nga rong naka, gamu-abok, yun blang, kay init-init, ginag sa baw blang. O, te, ito ginagutom ko sa description. O, sige, di may imo wala kayo nakaturbo ka. Di pagkatapos dyan, pag tig-up dyan na kag natunaw-tunawa na, hambala na silang galangga mo. Langga! Hapa! Din sakyan mo dayon, pungkuan mo dyan sa may buli. Blaw. Tukison mo dayon ang bayo niya. Dayon, paturuan mo katropag Alex ang imo ka palad. Humlada ang palad mo. Kag paturuan kang Santhon Plus Herbal Oil. Dayon, ipainiton mo, amumuhon mo gina. Na, ihaplak di sa likod niya. Kagpisgaa dyan ang anang pako. Imaginon mo kundi ng pako. Ang pako, amura nang kung mahimoblas ang anghel dyan, matubo rin. Pamaluoy ka. Inianin siya pag imo anghel. Dyan pagkatapos, pisgaon mo dyan. Pakasaka din sa may abaga niya, panaog din sa may likod niya, pakibisan mo ding tulaan niya bila sa likod na. Dahil panaog din sa may buli niya dapit. Kumus-kumusa dyan ang buli niya. Nga may banyos nga Santhon Plus Herbal Oil, panaog sa batiis niya. Panaog sa dapadapa. Banyos eh, kagpisga ah. Gamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Kay sigurado dyan, hambal ka dyan nilangga-langga mo. Agay. No, AI ning akon. No, AI gyapon ning akon limog. Kada magambal, automatic ya. Agay. Ang sakit-sakit. Huhu. No, amuran siguro gyambal ni misis. No, siguro kung ginapisga mo sa gamit ang Baranyos nga Santhon Plus Herbal Oil. Okay? Temuran, amo na ang sikreto ka mga malipayon kag healthy mga katropa nga pag imaway ka mga magkasawa. Dapat kung kaisa silang galangga ni mo himuon mo nga Disney princess. Kaya ang modern nga tawag subong mga katropa sang mga tamad, Disney princess. O sige lang, once in a while kinahanglan i-pamper taman sa da. Kinahanglan man nila no, kay karon ko nang balon nga te bayluhan ay tay ikaw dibilin sa balay, ako tong obra. Lan tawon tabi ka tropa Alex, yun yung magtarangso sipon mo to ka panilhig kag panglaba. Paninlo dyan sulod yung balay. Pagkatapos ang abot ni langga-langga mo daga, asoblang irong blag ay why ka kapang laba, garinapta pa tong mga lago mo. Tapos kagin. Anyway, amo ni mga katropa. Mabakal yung mga produkto kang Yes to Health Clinic and well, ang mga produkto sang Yes to Health sa mga butika, online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, kag sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street sa City Proper at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Pagbalik naton mga katropa, istoryahan tabi dya. Sa positive naman kita, being ang mga balita, do kalain sining mga balita naton. May nami nga balita. Sa Rumaan, atensyon ha. Buwas nga adlaw Lunes, Hulyo 20. Distribution sa expanded nga uplift cash aid. Buwas ng adlaw. Ano bagid? Masubo naman gari nga balita adyaw. July 21, pagkatapos ang manami nga balita, buwas nga may tagtaganay na naman, pagka July 21, Martes nga adlaw, may masubo naman nga matabo kanaton. Kanaton nga naga-drive kang sarakyan. Kanaton tanan, hindi lang naga-drive kayo ng apektado. kay may big time oil price hike. Ang oras, last 8:38.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
10: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy! Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
4: More happiness!
3: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
8: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

Exciting time, 8:50. Balik diri sa aton kapag pangalagad. Acknowledge na ni mga nag-imaudik na ito na mga nag-upod sa aton si Ma Mary Ricabar dyan sa Florida, USA. Galantawgin si Ma Mary Ricabar. Good morning, Ma Mary. Ha? Kagasubungman si Rodrigo Montaño. Ma'am Ivan Dinueva Sudario. Ma Mary Ann Moreno. Ma'am Laura Sumagaysay. Kagasubungman si Sir Dennis Kahigas, Tribli Ulan diri kagabi sa Tobias Fournier, gadulom naman diri. Grabe uran tong noya sa Tobias Fournier diri sa Iloilo City. Sir Dennis, subong pertika sa nagsandag ang kalangitan. Ado medyo nagdulom-dulom dito sa piyak na pit nga part, no? Pero kaina, lasais pa lang pamatsyagan mo do kana do gabiti ro ng init. Ate, sige. Dito sa Tobias Fournier kuno gadulom naman subong kuno. Kagabi grabing uran kuno tok munog. Kag si Ma'am Evan Dinueva Sudario, salamat gid. Kag Amoroso Glenn, no? Salamat gid kay Amoroso Glenn. Subong man nag-upod man sa aton diri, no, sa Ilokita diri sa XFM sa 93.3 XFM Antique nga page si Ma'am Loisa Iglesias, no, si Bing Martinez, Josephine Ramos, si Kent Abiera diyan sa may Jinky Pharmacy sa Sibalom, diyan sa may Sabando Dried Fish Section sa Dalipi. Good morning diyan kaninyo sa kay Tits diyan sa Sabando Dried Fish Section. And of course, no, nag-upod man sa aton diyan sa may Business Park, no, sa may Sabando Itiri. Good morning gida, no. Oy, si katropang Rich Enjoy Udani Alipis. Grabe, no. Kag imaw man aton si Kailaw Vlog. Good morning, Kailaw Vlog. Good morning, Katropang Emerson. Enjoy listening to your program. Thank you so much sa Transistor Radio. More power to your program. Oh, grabe na. Saka ito nagligad si Kailaw Vlog. Oh. Matyagan mo daw may why pang ining aid distribution to kapon. Nagligad nga adlaw. Sang Friday, Katropang Alex. Isos. Daw matyagan mo may aid distribution lang to sa istasyon ka sang Friday. Ayo. Sige, salamat gid ah. Sherlyn Berte, good morning gid. Na kag sa mga listeners naton diyan sa radio ah. Good morning gid kaninyo. Sige. Iban pagid karon, i-send lang ninyo kay para mapang-acknowledge naton kamo diri sa aton kapag pangalagad kay do limited edition ang ma dali lang gid kay do hindi ko kabukas ang akon nga kwan nga banawan di. Katropang Arnel sa Unoy, good morning. Kay tingalak akon nga ambal ko do tatlo lang kabilog ang akon nga mabuksan. Gali kay si Katropak Arnel Ari Galidio nagaplastar si Ma'am Margie Cobillas. Good morning gid Ma'am Margie. Kag subungman Ma'am Maria Fe Triste, good morning. Kag kay Nanay Irlinda diyan sa San Angel, si Leo Labadan, good morning gid Sir Leo Labadan. Kag iban pagid, no? By the way, sir, nagpamangkot sa kung saan ang lubong ni isang vlogger lang si Istong. Ang lubong niya, kita naton sa post ni Nunoy Lagpat, no? Sa July 25, no? Launa sa hapon. July 25, dyan sa, kwan, sa Barangay Lipata mismo sa may Kulasi. Dyan sa anak ka kwa, no? Ka sa ilang simbahan, no? I think daw Aglipay Church, no? Sige.
Adto na ang tanay niyo, may aid distribution na naman, no? Sa Romaan, mga katropa, Hulyo 20, ang distribution kang cash aid halin sa expanded United Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport o kung uplift. Uplift program. Diya ang ipanagtag kang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Ang hambal diri mga katropa ni Assistant Secretary Irene Dumlao. 7.5 million households o kon ka individual ang makabenepisyo ka dyan. Kung sa diin mga katropa, 3.5 million ang halin sa database sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Kag walang gutom program. Sa 7.5 million ka makabenepisyo, 3.5 million diri halin sa 4Ps kag walang gutom program. 2.5 million naman maghalin sa 2024 community-based monitoring system nga ginakabig pigado. No? Pigado nga pamilya base sa listahan sa Philippine Statistics Authority kung PSA. Ang ikatatlong grupo nga makabenepisyo sini mga katropa, amo ang 5 million nga trabahador. 5 million nga trabahador nga may manubo sa 20,000 nga sweldo. Pauti duro-duro magkabenepisyos ni. Kon less than 20,000 ang sweldo nga trabahador, pwede gali diyo. Ti isang nagligad nga Webes, ginanunsyo ni President Bongbong Marcos ang ining nga ginpalawig sa gobyerno ang uplift sa tunga sang nagasaka nga presyo kang gatong bangod sang giyera mga katropa sa Middle East.

system kang PSA. Di mo ning makabaton. Okay? Ti congratulations sa makabaton sini. Bawo sa mga YD madaras lista laban-laban maugtom duman ya kag mga bagrot duman ang andang ngipon sini. Rombal tagani tani kon mga imbis mga amo-amo ni bla kon tingwaan man sa gobyerno naton nga kon paano tud-tuod nga ma-uplift gid tuod ang pagabuhi sang tanan kay hindi lang permi ni nga hala nga tugruan talang or hatagan sila tag 2,000 anong mahatag sina o pwede kag bakal isa ka kasako nga bugas gawa pero di pagkatapos sila maubos man ano dayon ang but nato ng balon aber paninguha man taning gobyerno naton nga tudluan ta ang aton nga mga pumuluyo kung paano bla nga magtindog sa kugalingon nga tiil. Nga hindi lang magsarig bala sa kung anong ihatag na sa aton siling gobyerno. Kay maubos lang ang manggad sa aton nga gobyerno, ang kwarta sa gobyerno ta, ambo man gihapon eh. O kasabit na to si Kuano, ginabasol ganin ni Senator Alan Peter Cayetano, si BBM. E ambal niya ang nagpugong kahit ngaway matuma ng akon nga 10,000 pesos nga ginpangako sa nagligad mga katropa. Si BBM kahit talaga niya ang nagpugong. Bullseye. Bullseye. 2019 pa rin pangako ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Katropa ka Alex, nga 10,000 pesos para sa mga Pilipino. Amo diyan ang bansag kanya kanya sa subong, abi mo ko na no? Senator Alan Peter Cayetano, Mr. 10,000 pesos! Mr. 10K! Kay bangod mga katrupa sa pangako niya ngayon nga huwag mo nagtupa, hasta ka dya. Te isang nagligad nga adlaw sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano, ambal niya, ang rason nga huwag madayon ang pagpanagtag ko kang 10,000 pesos amo si BBM. Kay nagapamugong si BBM. Pero galing di, amo man na sa Gihapon. Ang guwa sinibla nga mapagwapo katimo, yun pagkatapos, ubos ang kwarta sa kaban sa gobyerno. COVID time. Drawang Alex nga daan. Kaparamunggo ang gobyerno naton kay ubos ang kwarta. During sa COVID-19 pandemic, mga katropa. Pero tingin ako na ako ang gasto. Tiambal ni Senator Alan Peter Cayetano, sako lang panagtag ganin subong ko. Yung buto malunos to, itong akong managtag 10,000 pesos. Yesta subong, muning kung baga dilima sa amuning murto nga nagasunod-sunod mga katropa, bisan din lang kay Senator Alan Peter Cayetano, no? Alias Mr. 10K. Why nagtupa? Pero ambal ni Senator Alan Peter Cayetano, matupa na dyan, pero ginapungga ni BBM. Yaka pira ko niya ginduso, pero may langway ko ng pundo. Bullseye. Bullseye. Ambal yan, dahil naman nagtag naman kita, subong ho. Butang balon, ambal yung may kwartang gobyerno. Kung may ginapungga ni BBM, na yung tupa na tayo yung tag 10K ka na Pilipino. Umaando lang ka dyan, ho. Sige. Kapihan tanay diya kang Santron Plus Coffee Mix, original nga kape kang Yes to Health Incorporated. Santron Plus Coffee Mix, kape nga ginbutangan kang mangosteen, soya, kag balungay, caffeine-free coffee ini ha. Ang Santron Plus Coffee Mix, duro ang vitamina kag minerals kag mayad sa inyong hormonal imbalance. Santron Plus Coffee Mix mga katropa. Kag kung gusto niyo magbako ng immune system ninyo pero hindi ka mo gusto nga mag-aslom ang surok-surok ninyo diyan, magsaltang acids lawas ninyo. Mag Santhone Vitamin C ka mo. Ang Vitamin C nga para kanimo, Santhone Vitamin C, alkaline nga Vitamin C. Para suabi sa aton nga busong ah. Suabi sa aton nga tiyan. Hindi mag-aslob ang surok-surok naton. Santhone Vitamin C, alkaline nga Vitamin C. Kag of course mga katropa, no, dapat healthy ang mata, dapat marayo sa glaucoma, katarata, pterygium, pagburon sa mata, mag Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katropa, naka soft gel ini ha, kag duro galing nagabakal siri no, nagligan to may retired marines nga nagsaka to sa aton sa may XFM Antique. Ambal niya nagainom man siya

0: ang sang Vision X Plus. Kag duro gali ang mga nag-order online, no? Sang Vision X Plus. Kay bangod mga katropa, nakita nila epektibo makabuling sa ila sa ring mata. Vision X Plus may lutein, may beta carotene, may zeaxanthin, may vitamin E. Vision X Plus. Galing daw arang alang ang aton nga oras, pero ariyo masubo nga balita katropang Alex kay sa Martes nga adlaw magapasaka na naman sa magasaka na naman ang presyo sang petroleum products. Ang gasolina magasaka 350 to 450 ang kada litro. Ang diesel con crudo 950 to 1050 ang kada litro. Ang kerosene con gas 11 pesos to 12 pesos ang saka kada litro. Langalang ng oras naton. Salamat gid sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga pangalagad. Upod naton si katropang Alex Saspa. Sa Antique naman upod naton si katropang James Dinhongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Win

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
7: More happiness.
6: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Maka-college na ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: System pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
11: Pa-diet na ko buwas ah.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili
9: sa mga butika.
12: Makalage na ko.
9: XFM.
13: Katropa mo.
14: Exciting.
15: Mga katropa. Exciting.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
9: Santon Coffee Mix.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido

0: nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man, katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly Weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
6: Aray ko!
7: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo, mga suki gidaton, yung mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Amuning manami sa kada programa, takay makahatag kita sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Ang ato sini nga tinutuyo balang magiyahan kita tanan sa mga bagay nga gusto kag dapat ato sini mahibaluan para balang maproteksyonan ang aton nga lawas nga hindi kita magmasakit sang malala. Pagkatapos kon may ara na kita ginabatsyag kun paano naton mapadasig ang ato sini nga recovery. Kag may mga balatian, komplikasyon nga reversible. But tamo lang sini, pwede naton mapabalik sa naandan sa normal kag balanse nga pag-function na ato sini nga lawas nga hindi naton mabatyagan ang mga simptomas ang mga pamalatian. Kay mabaskog ang ato sini nga lawas kun kaisa nagadepende man lang ini sa aton nga mga ginakaon mo, sa aton ba lang ginahimo sa kada adlaw-adlaw or if every after, kada tapos nato sang kaon or what we call as habit and habits. Well, sa ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ato sa nga pagparagad, as usual, upod ta ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome sa aton sa pagpangalagad, kag gina-welcome taman upod ang aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman na kung nanong aton sa pag-istoryahan sa sa edisyon sa aton pagpangalagad. Kag sa adlaw magahatag kami ni Sir Josiel sa inyo sa pila ka mga bintaha na hanungod sa isa ka pamaagi sa pagpabakod sa aton sa lawas. Kag ining pamaagi, Sir Josiel, ano, damo gid ang mabiktima sini kagdutay lang actually ang mabinipisyuhan sini. Tungod nga sa kalabanan na muning weakness.
0: Oh.
1: Amuning kaluyahon sang kalabanan, Sir Josiel, kagti hambal gani sang kilala ko. Sanya, no, abi kay amugin ng unang tintasyon nag-abot sa una tanga ginikanan eh.
0: Amunang hambal nila, Bidok Leo, kunong kundiin patukuin kisa ang bawal amo patukunong manamit mo.
1: Oo, istorya gani sa Sir Josiel. Samtang dira ko no sa hardin, so no, sa istorya, sa kasaysayan, ginatagman silang tanan nga makaon nga libre.
0: Oo. Oh.
1: Pero nga, ang didtog ko nung sa ginabawal, didtog ko nung manamit, Sir Josiel, balik-balikon, tulokon, hikap-hikapon, kagkaunon.
0: Oh. Bangod man kay daw, ara na sa ato sining instinct bala, Dok Leo, nga ginabawalan ako siniman.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung eksperto na gani maghambal sa imo, nga hindi pwede, abi sunda, sundon ta, pagkatapos kung maghambal man, abisalin niya hagan-hagan na lang. Sundon ta, hagan-haganon taman. Bangod kay, we are not an expert. Labi na gid sa pagtipig sa ato ni kayong lawas. Kag kung nakahibalo na kita, ang ginahimo tagali, hindi pagpaayo sa ato sa rin nga kondisyon sa lawas, di sundon taan ay ang mga advices sa aton sa mga eksperto, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang the best, ikaw no, Sir Josiel, nga expert, o kag manunudlo, ining gina-apply niya na isaya sa ikaw galingon niya ginatudlo.
0: Amo na pinaka-importante sa tanan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kiti, pariyos ni mahambal nga, hindi ka mo na ubra ka inom sa linya sa mga sugary drinks ha, kay basi kon maka-develop ka mo sa type 2 diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Sige ka lang hambal nga ang mga sugary contents or drinks makadulot sa aton sang type 2 diabetes. Pagkatapos kita mo totos changi sa klitro ng tubang yan.
1: Sinyasan mo na lang yung tipos.
0: Naparihos ang kilala at leader sa una man dari sa aton bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang inasiling it's okay. Just follow what I say but do not follow what I do.
1: Kadamo, nasa nabalaan to sa Sir Josiel.
0: Pero subong sa ato sa ring edisyon sa programa The Secrets of Health, hindi kami sa inyo magpakaon ni Dok Leo. Ang aton nga himay-himay yun, subong, amo ini ang bagay nga manifest na sini ang simptoma, Dok Leo. Lala na. Ining ginatawag naton sini and every day ga suffer kita, ga guwanta nga to sini nga lawas sang ginatawag naton sini nga inflammation, especially ang ginatawag ta nga chronic inflammation. Only that, Doc Leo, gina-neglect, gina-baliwala ta ang mga simptoma o kunang iyasin ng mga mensahe sa aton, Doc Leo, kay makaya pa man sa aton awas.
1: Tama, Sir Josiel, no? Pero sa amat-amat gali, ginapalipot na ito, no? Kung ginabuhinan na ito ang mga sinigundos, mininutos, sinuras, and eventually, Sir Josiel, inadlaw sa aton sinikabuhi kung nagapadayon kita sa hindi paborable sining environment. Kung siya rin ginabutang o kung ginapahamtang naton ang aton jogalingon, kag isa sinadira sa may pinakadako ang bahin, Sir Josiel, among ginahimo naton. Kung kaisa tatlo ka beses isa kadlaw, kung kaisa lima ka beses, kung kaisa anum ka beses, kung kaisa, Sir Josiel, waay sing pahuway nga lunod naton sa kung anuman nga tripla natin ilunod sa galingan sa aton lawas.
0: Tama na kung kaisa nga bisan ang treasure gani nagagaling man lang na Dok Leo, kung kaisa gakadunlan mo.
1: Yung termino sa kilala ko sa umas nga kasulugak mo.
0: Amo nang hambal nila nga sinagan-hagana lang kapansya. Kay pansya tawag sina nang lunod kabalas ang gina-treaser nga ginarab mo. Kasi ganagana lang pansya, dunglan karon selling niya treaser ta.
1: Gusto na.
0: Amo man ang lawas na tondog Leo? Di sana no pakayo gali kon halata ka pansya lang ka pansya permi. Kaya kadunglan man ang ato sining lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Dunglan gani treaser, Sir Josiel. Rice treaser, ha?
0: Oo.
1: Nga sa ngalan pala nga daan, rice treaser.
0: Mm.
1: Ang ginalunod, amogin mismo ang galingon niya.
0: Mm.
1: Much more sa aton nga damo, kita ginalunod nga hindi dapat galingon sa aton sining lawas.
0: Amo nang gapanginam-kinam kong kaisang ba-ba kagdila, Tadok Leo. Pero why kita kahibalong nga dito gali sa sulod ng kakorisong ng atay ta dito kagapdo?
1: Correct, Sir Josiel.
0: Amo nang sa treasure mabalaan mo na mambal. Oops, yan daw madunglan ng rice treasure tao. Gapugok na gapok na mapatay na.
1: Gaoy-oy makina.
0: Eh gaoy-oy. Ang lawas ta, lugar ta mabalaan nga nagaoy-oy nang lawas ta. Daglayo kon kaisa indi din kita kabangon. Kon kaisa way nakita gana magkaon. Kon kaisa gani daglayo mahambal ka na lang do indi nagigkugwanta bidara ako sa ospital.
1: Kagma, kuhan pa na Sir Joseph, manumpa pa na. Hindi na gid sa magliwat.
0: Pag-ayo.
1: Pero kung magnamiya naman matyag, liwat naman.
0: Oo, bulgon talaga silang bulgon. Kaunan tanga kalanon. Now, dali kita sa health advantage. Sa mga, isang ginatawag na ito sa ninyo, anti-inflammatory diet. Actually, dapat na ito mahibaluan kung ano mga activities, ano mga pagkaon nga nagadulot sa ginatawag. We're speaking, ginahambaltaning parte sa chronic inflammation, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josiel. Kay kung nga gindala tayo ning topiko sa ning edisyon sa pagpangalaga, tungod sa kadamo kag madata nga balatian, Sir Josiel, ang may angot sa kakulangan sa nutrisyon kag mga inflammatory food. That's why atun tunaan karon ng pangontra sa inflammation, especially chronic inflammation, amuning anti-inflammatory diet naton. Imaginable, Sir Josiel, iblan mo kung nga gindala tayo ni, because diet is one of the largest effect pag-abot sa aton sa ng health sa patag-iya sa nutrisyon. Panumdumun, huna-unaon lang nato na nga sunod sa research ni 80-90% Sir Josiel sa type 2 diabetes pwede tani malikawan through diet.
0: So pwede ta malikawan kag kun madisiplina tang kogalingon naton kun naga labot-labot na kita sa threshold. Pwede kun tani ma-reverse, Dok Leo.
1: Pwede gid, Sir Josiel. Sa diet pa lang na, ha. Kag imagine bala isa pa gid sir, 80% sang heart disease pwede magali, Sir Josiel, malikawan sa pagkaon pa lang.
0: Oo.
1: Kag mga 40% sang nanari sari ako nagkalain-lain na cancer pwede man, Sir Josiel, malikawan sa pagkaon pa lang.
0: So, most likely, ang nagapalala sa aton niya kondisyon, triggered, Dok Leo, sang kadalukon sa aton sa nga baba.
1: Correct, Sir Josiel. Tuman kadako ang porsyento, dira. Pero, siyempre, parte pala na, Sir Josiel. Ang ginahambalang naton, tuman kadako ang bahin sang aton sa nga diet, especially pag-abot sa aton sa nga nutrisyon. Tingadaan niya kadamo sang kwan, Sir Josiel, kadamo sang bisyo sang tawo mo. Actually, ang pagkaon, isa na, Sir Josiel, sa bisyo. Saan tao? Ang pagpangapi, isa na sa bisyo. Timayo, tanay ko ng ginakapi mo is may mga anti-inflammatory compounds kag-benefit. Ang kafe pa lang mismo, Sir Josiel, may chlorogenic acid na nga may anti-inflammatory benefit eh. Amo man ang isa karason nga kung narin ba, doon ginatuyo kita, madula aton sa nangyong katuyo. Hindi lang ito magpatama. Hambal sang kilala ko. So yung mga asta lang, Dok, apat ka tasa nga kwan. Premium D3. Solved ako sa isa ka adlaw sina. Kay matam-an man ta, syempre bisan ano nga maayo, kun masubrahan man, maghindi maayong resulta, Sir Josil.
0: Pero dapat tagidumdumon nga kada kaon ta mahambal nga ano dapat diri sa mga pagkaon nga ara blas tubang mo Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: Nahanda na sa babaw la misa, kag kun maorder ka man kun din ka makaon nang may pilian ka bala. Mambal nga ti kaunon ko ini kun indi pila ka order ang akon nga iorderon sini isa lang o kun tunga lang o kun duaon ko gid. So dapat nga kahibalo kita sang content kag madulot sini nga benepisyo sa may nakaon sa lawas ta magluwas sina on the other hand kaya dapat kahibalo kita kung anong perwisyo nga madalaya sa lawas ta kung kaunon ta ina pagkaon. The choice is always ara sa ato sa ikaw galingon Dokleo.
1: Correct Sir Josil, kag makahimo kita sang better choices kung nagatuon kita kung ano ang maayo kag hindi makapaayo. Kag ang isa sa pamaagi sana among pagbadayon na pagsunod dari sa aton sa ring pagpangalagad.
0: And isa dira Doc Leo, if we can say mga 80 to 90% of male, especially male Filipinos nagapangapi Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Either ang frequency lain-lain, miara yang kada oras ya gaturos kapi mo.
1: Mm-hmm.
0: So ang choices ara sa aton because of thousands ang variants ang kape. Linibo ini ang klase sang kape nga available mo pili ka lang da. Ang aton yung ginapensyon di sa inyo, ang makasiling kita nga may benepisyo gi kamo makuha kon mag-inom kamo. It's just like the coffee nga gina-offer sang Yes to Health Incorporated, Santon Plus Coffee Mix. The Santon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo. Nga may nagkalain sini, nga nutrients kita nga makuha.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala, ang isa sang dapat naton sini huna-hunaon, sa ginakaon o kung sa ginainom, hindi lang kita dapat nagbase sa sabor, Sir Josil.
0: Oo. Oh.
1: Hindi lang siling na, ay, imnon ko na yung kape kay kahumot pagkatapos manami ang sabor niya. Kumusta hunta ang iya sa nagabinipiso sa lawas? Like for example, bala, damo, alaga siling Sir Josil, kakita mismo. Kaya nagainom mo kita sa ni, Santon Gold Coffee Mix. Ara ang kananam, ang kanami sang blending, bala Sir Josil, sa iya sa nga mga sangkap, bala.
0: Mm.
1: Ara ang kananam, ang kahumot, real coffee taste. Pero may mga anti-inflammatory benefit kita. Yeah, kaya ara man at the same time ang balungay.
0: Oh.
1: Ara man especially ang ahos, Sir Josil, tuman kadako eh. Sang anti-inflammatory properties nga madulot diri sa aton, ti ara man ang santhon, salin sa panit, sinisang mangustin. Kung in anti-inflammatory nga aton, salin nga pag-istoryahan, makuha na to na samtang nagapangapi-kapi kita. Hindi man na magpulihi, Sir Josil, ang Premium D3 Coffee Mix. Kagtiara man ang damo, sini nakauyon, sini bisan mga kabataan, Sir Josil, sa aton, sini nga Santhon Plus Coffee Mix. Nga pati gani, sini ang may mga hormonal imbalances na gani, daw hindi kayong tiyende, sa ilan sini kinabatyag, tungod may mga symptoms sa pag-menopause. Mabuligan man gani sila, Sir Josil, nga bisan paano makarelax kung makainom sa rin aton nga Santhon Plus Coffee Mix. Kati may araya sa nga isoflavones na nagabulig, ya, bisan paano pahagan-hagan sa mga sintomas ng mabatsagan sa pagmenopause, nagabulig pa panami sa aton sa nga brain functions ang memory tungod may lecithin, kagipan pagid yung mga binipisyo.
0: So dapat natong tandaan, ang ginatawag nato sa nga chronic inflammation, actually, sinyal inisang lawas ta, signal inisang lawas natong Dokleo, nga may problema na kita sa ikayong lawas. Makaya pa naton ini ang kalabanan niya sinyas or signal problema sini kay ginapabayan tak mambal ah, makaya ko mala ni pariyos ni karon ginatuyo ka na nambal nga selinya birabirahan ko lan anay inom sang may caffeine para nga hindi ako selinya katulog pero way ka kay balong ang lawas mo galig hambal tulugi na na nunoy tulugi na na inday bangod kay kinahanglan nasang aton selinya mga body organs nga magpahuway kag trabahoon ang ila trabahoon samtang nagapahuway ang aton na lawas Dok Leo.
1: Tama.
0: So dapat kay balo kita sina ha kay nga amo na galing ina siling naton. Ang lawas naton may kaugalingon nga repair schedule kag mekanismo Dok Leo.
1: Tama gyud Sir Josil ano? Ibutang lang naton sa favorable sa ring environment ang aton sa ring lawas. Hindi na kita magpalibog kung anong himuon sa sulod.
0: Mm.
1: Kay sila na ilaya mismo o kung ang aton sa ring mga organs and systems among bahala ya sa pag-maintain sang balanse dira. Hindi nga kung pabuyan-buyanan ta Sir Josil magadto kita sa balatian. Abi mo kung anong isa sang palaligban naton. ang inugbayad na to, doktor, sa pag-repair, kung sa dapat mga tuhilon na susulod sa lawas, kung napabayaan na to?
0: Kiti, kung hambalon talagin man subong, pila ang inyong savings, tinago bala parang ipa-check up ninyo? Mm-hmm. If in case nga maglala ang inyo sa naginabatsyag, pilang inyo tinago subong, parang ibakal ninyo sang kung ano man da nga bulong for treatment na ha, kung in kaso nga maglalaan inyo ginabatsyag, wala. So amo na nga panilagan tang lawas ta. Kay ang kada sinyal or kada signal, may buot hambalon sinang aton lawas. Again, katulad sa tuyo, ang hambal sa aton, tulugi lang bala nunoy, tulugi lang bala inday. Kay kanilang ang nutritious nga mga pagkaon, ang aton body organs, ang aton sining mga body cells will take charge of the rest, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Halimbawa, blati, kung hindi uman makuha ang mga sustansya na kinanglanon, kaya dako gali ang parte sa isang nutrition para ma-maintain ato ng ikaayong lawas. Tingnan kundi ari man ang aton sa Sir Josil magluwas sa kape, ari man aton sa mga suplemento. Kung gusto ninyo, dira man lang available na sa mga butika. Depende na lang sa aton kung anong choice na aton, Sir Josil. Mabakal kita sa mga kalanon nga hindi pabor sa aton lawas. Ang punto, mabakal mong yapon kita eh. Or, provide na aton ang kinanglanon through supplement kundi na aton makuha sa aton sa nagre-prepare at lawad-law.
0: Pareho sa abisin ni Dok Leo, ang hambal nila. Kung mag-exercise ka, the first time around, gapala nakit yun ang imo lawas.
1: Mm-hmm.
0: Is it really, mambal ikaw nga, natural ina nga pala nakit sa imo nga lawas? O kung ang lawas ni mo, gulpi lang nga nakulangan sa mga nutrients, it's because nga nagbaylo gulpi ang imo sa nga physical activities, Dok Leo.
1: Both man, Sir Josil, may labot man.
0: Oh.
1: Tungod sa pagbaylo, bala kung mamaguhan blang aton sa nga lawas, siyempre, way sa manad sa stretch eh.
0: Mm-hmm.
1: Way sa manad sa hulag eh.
0: Oh.
1: Na gulpihan man siya eh. Tidugangan pagid karon, Sir Josil, kung kulang kapagid sa nutrisyon.
0: Oh.
1: Pero ari ang bintaha, ang kalabanan sa tao, Sir Josil, nga conscious sa ila siripang hulag, physical activity, exercise, conscious man na sa ila siripang ginakaon, kag ginasupply sa lawas ng mga suplemento, I mean, ng mga vitamins and minerals, ang iban kabalo sila, hindi nila makuha sila sa mga ginakaon, nagabakal, kung ginatumaran nila sa mga supplements. Kag madamo, Sir Josil, sa niya ang nagpamatuod na nga tinami, gidag maintain ang mayong pamatsyag, instead of mag-maintain kasi mo sininga problema sa lawas kung magbalatian na, ang pagtumar, Sir Josil, gid sang aton sa nga ultimate trio eh.
0: Oh. Kay ang lawas na gali, pwede ya makamintinar sa iya ko galingon niya, Dok Leo, without outside intervention. In short, hindi na kinanglanta ang doktor, hindi na naton, masami kinanglan ang doktor, may eksperto, kung kita mismo nagahalong kagkahibalo kung ano ang kinanglanon sa aton lawas nga kaunon, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, no. Kaya actually, tuman man kada ko ang papel. Sa nga aton, sa mga practitioners, isa dira. Kung kaysa may mga bagay, Sir Josil, na komplikado sa aton, pero kung magpalapit kita sa mga eksperto, sa kundiin mga linyadan nilang amo na siya nga problema sa lawas, makasiling kita nga simple malang gali. Pero naghatag sa aton, makadali isang anxiety kung hindi kita sinimuklaruhan dayon.
0: Amo ni nga the best doctor para sa kogalingon ta, kita mismo.
1: Correct.
0: Kaya ang doktor gani or mga eksperto gahambal pa nga ano ginabatsyag mo. Why lang ang iban sini nagapangusisa, nagapamangkot, pero ang ginabatsyag mo nga ina, gintunan ina sa mga eksperto kung anong bot hambalon. Amo ni nga mahambal dayon na mga eksperto, just like the doctors, siling niya ay nagasakit siling niyang imulikod, kag daw hindi kasi makaginhawa, kag pirmi ikaw ginahapo, basi may problema ikaw sa bagas niya, pa-x-ray ta ikaw.
1: Mm-hmm.
0: So para may baluan ko anong problema sa baga, kay ang kahap, ang permima ginahapo, kag daw ginakabos sa paginhawa, basi may problema katod sa baga, kay ang baga naton amun ang nagatago, nagaproseso sa ginapasulod tang oxygen, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with that, dapat kahibalo kita. Kay dito sa sulod, ang aton yadi mga body cells ni Dok Leo ka komunikar man isa kag isa, no?
1: Yes, Sir Josel, may mga pag-incendihan ay kag may mga pagsinanto sa ila sini tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa isa ka goal para ma-maintain ang aton sini nga ikaayong lawas.
0: Pero kinanglan nila ang insakto sini nga maintenance o kon supplementation nga hindi sila pagutumon sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kasi ano naman lang karon kung may komunikasyon ka man tuon, pero kakulog, akulurog na imo karon tudlo karon liba.
0: Mm.
1: Mag-text
0: oh.
1: Or mag-chat. gaplamungol ni mo dulunggan karon magmamate karon sa tawag or kung ano man yung mode of communication dira. So affectado Sir Josiel kung hindi ma-provide ang kinanglanon sa material, raw material especially para ma-maintain ang maayo nga kondisyon sa sulod sa lawas.
0: So that's why nga dapat kahibalo kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet. Kay kon kay balo kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet. Just like for example sa pagkaon, kalabanan gid sini guilty Doc Leo sa excess.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo sa sobra-sobra nga panginaon pero kulang sa nutrition.
1: Correct Sir Josiel. Kagabi nyo kung nano, ano ang kabangdanan sina kung nga pala nubrang aton ginakaon because ang aton kalabanan ginapasulod sa lawas are pro-inflammatory. That's why, hindi kita basta makabatyag sa ginatawag satisfaction. Hindi kita makabatyag sa satiety. Daw parami lang kulang aton ginakaon despite yung quantity sa aton ginapasulod kadamo na.
0: So, kung bastante kita sa nutrients nga ginapasulod, Doc Leo, bastante kita sa ginatawag nga anti-inflammatory diet or mapagkaon nga makabulig agod to, ma-lessen ang ginatawag nato sa nga chronic inflammation yung nabatyaganta. Misan gamay lang tuod kaon mo ambal lang niya gamay mo tinae guro kay gamay mo kaon niya busog ka na dayo.
1: Pero tanaw naman Sir Josiel ang physical sering appearance kag panglawason sa isa ka tawo. Kay bisan gamay lang siya kung proporsyon man niya sa iya sining gidatawag lawas structure or may tawo man gid Sir Josiel iya nga dako ang iya sining build. Dako man gid iya kumbaga ang iya sining frame. So depende man Sir Josiel. Kaya hindi butang balon nga damo o kung gamay ka pakanon kumbaga nagamatter ina Sir Josiel pag abot sa imo sining pagdako o kung pagniwang man kundi ang quality. Sang imo sining nga ginkaon. Kaya nga man, kung husto ang komunikasyon sa sulod sa aton sining lawas, malabot na naton Sir Josiel sini ang husto sining kabulusgon kag nagakaigo sining enerhiya kinang lanon naton kag signal lang automatic ang aton sining lawas.
0: Amo nang pamangkot gani Doc Leo no sa tanan bala. Kaya ang aton lawas is being protected, ginaproteksyonan kita sa ginatawag nato sining immune system. We have our own body armies. My Armed Forces of the Philippines kita kag may Philippine National Police kag ang mga kaalyado nila sini nga mga nagabantay didto mga hangaway kunin sakto nga to sini nga pagkaon Doc Leo mapag-on man ni sila buta malo sini magluwas siya mapag-on para magdaog kuno hindi lang dapat kuno Doc Leo porsado ikaw dapat maalam ka
1: correct Sir Josiel kay daog kuno sang tao nga maalam bisan gamay ang dako pero kulang sa ihibalo. Kaya nga man, ideya ang nagahampang sina dira Sir Josiel. Hambalag na isang kilala ko siya daw. Ano mo, Sir Barib lang yung mga... hambalon talaga. Mga hindi mataas
0: ah. Anong hambal nila ko nung kung hindi pala saot, pala sugid po.
1: Ang punto dire, pag-abot sa itong sariging immune system, hindi naglilis Sir Josiel nga basta bakod sila. Kundi dapat alam man sila. Amo na ba na ka-importante, Ged? Mabakod na, maalam pa. Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josiel, kung maalam, kabalugid magpabakod ang tagiyasan eh. Kaya nga man, ang aton sa nga immune system, hindi lamang sugod nga sugod, kadamo sa mga anti, or kadamo Sir Josiel sa mga autoimmune diseases. Anong kausa sa ni? Overactivity or overreaction sa aton sa nga immune system. Bakod sila. Nagaplanubra lang ganyang reaksyon nila eh. Pero ginaunay ang aton sa nga lawas. That is our problem. So dapat Sir Josiel, paalamon man nato ng aton sa nga immune system through nutrition. Hindi lang siling na basta pabakuron sugod lang nga sugod ratsada tanan. Kundi dapat kabalo sa sang dapat halungan kag dapat niya kontrahon. Dapat niya limpyuhan kag dapat niya Sir Josiel tabugon. Amo ni mga punto nga kinanglan gid naton ang gidatawag nagakaigo nga nutrition kay isa ini sang pamaagi hindi lamang para mapabakod ang aton immune system kundi mapaalam man sila
0: sa pagpabakod kinanglan ta nutrition Doc Leo para magbakod aton immune system depensa sa lawas ta. Amo na nagaway sa viruses, bacteria, fungi nga naga atake sa ato sining lawas nga nagadalaman sang pamalatian or infection. Sa pagpaalam Doc Leo, anong kinanglanon ta same? Amo gihapon nutrition gihapon Doc Leo.
1: Nutrition gihapon Sir Josiel. Actually, kung ang balon gyud man aton, nutrition kinanglanon gyud naton. Pero kabahin lamang ina. Ang point lang naton abi kati dako gid ang bahin actually o kun abi sang diet, sang nutrisyon pag abotiya sa pagpabakod hindi lamang sina kundi pagpaalaman sang aton saning mga soldado sa lawas.
0: Oh. And speaking about inflammation per se. Inflammation actually kun medyo lala na siya. Mutamalon saning naga elevated na grabe na ang tawag na to sini problema naton internally yung chronic inflammation na tawag that resulta siya ni actually physically makabatyag nakita somehow sinisang palanakit sa lawas naton nukleo no signal ina butambalon sini nga medyo nagalala nang aton sini nga pamatyagan. So kun bastante gali sa ato, sa nutrition ng aton sini nga lawas ginabuhinan niya maning palanakit sang lawas naton or ang mga sinyalis nga ini nukleo nga nagapatiman sa aton nga may dako kita nga talalupang doon sa aton ni kayong lawas.
1: Correct Sir Josiel, kung kulang abi kita sa nutrisyon especially kung may mga ang ginakaon na aton is anti-inflammatory suppose but instead ara kita sa mga pro-inflammatory sininga pagkaon ang aton sininga nerve Sir Josiel mangin more sensitive because of this inflammation.
0: Mm.
1: Kag ang threshold naton sa sakit o kung palanakit naganubo Sir Josiel ang punto naton sini ang punto naton dere sang una do aguantado man ko sa sakit.
0: Mm.
1: Subong gamay lang do tuman ka sakit pa matyago do tuman ako ka sensitibo subong sa sakit isa sang kabangdanan sina ang inflammation so dapat may ara kita sang pangontra dira anti-inflammatory diet.
0: Mm-hmm.
1: Sa diet pala na Sir Josiel kaya ang isa sang punto naton dere hindi man siling na makuha gid ang pagpalanakit sa lawas kundi man ta perfect Sir Josiel dere mo.
0: Oh.
1: Damo mga factors ang pagkaon isa lang though dako lang galing ang iya sa nga bahin dira pero ang point naton dere ang sakit hindi kita basta-basta Sir Josiel mapapundo o kon ma-cripple sang sakit Sir Josiel tungod nga may ara kita pang bulo balanse.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakapunto wala naton kating iban sige pa mangkot sa tondok ano ang akon sini nga maayo tumaron o kon maayo sini imnon palanakit sa kalawasan kadamo Sir Josiel sa encounter naton sira ang iban gamay nga palanakit tumar sang pain reliever.
0: Oh.
1: That's why masami naton kag permanente ginaton ginabilin nga kun kaya pa malang mabuluban yusan sang santhon na plus herbal oil banyusin niyo lang anay palanakit sa lawas
0: hagod hagura lang anay
1: correct Sir Josiel kay posible kulang lang ina sa nagakaigo sir nga ginatawag circulation tungod sa ginatawag inflammation sa lawas kag maguha abing imo sir nga lifestyle more ka sa vegetables mga fruits water basi kulang ka lang sa nagakaigo sir nga tubi.
0: Mm.
1: Pero kung di magwantahan syempre ara man sa the pain nga makabulig amo na perming premise naton Sir Josiel na kung di nagin magwanta bala. Pero ang isa gid sa dapat na tuntunan doon na mong aton sa nga diet. Kay once gani karon nga, ang aton sa nga diet is healthy, mangin anti-inflammatory, maka-experience sa kita Sir Josiel sang less pain every day. Kag mahimo Sir Josiel nga sa amat-amat sa adlaw-adlaw ang palanakit ang ginabatsyag na sa tuhod, sa hawak, sa likod, sa abaga, sa tangkugo, ang may posibilidad nga amat-amat madula Sir Josiel.
0: Pero ang pinakimportante sa tanan nga hindi dapat naton pagkawatan Dok Leo sang tiempo,
1: mm-hmm.
0: sang inoras. Kung i-divide naton sa tatlo ka parte ang bilog nga adlaw that's 24 hours tungaon naton sa tatlo ka parte tag 8 ka oras dapat ang isa ka parte sa tatlo ka parte 1/3 dapat ihatag tagin sa lawas ta amo inang chimpo nga dapat may good sleep gigitaya Dok Leo
1: dapat gid Sir Josiel amo nang pagbalanse naton sang aton sining kabuhi.
0: Oh.
1: Sa adlaw-adlaw ang tulog gaan gid naton sang ginatawag ikatatlo nga parte Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Kati tungaon nato nang 8-8-8 mo okay 8-8-8 ni 24 tanan ina.
0: Oh.
1: Ang 8 nga ini diri na kapertenisar sa aton sining tulog tungod nga ang tulog kag inflammation ang may ginatawag Sir Josiel nga kaangtanan gid sa isa kag isa.
0: Oh.
1: Kun kulang sa tulog mataas Sir Josiel sining risgo sa inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang pagtulog is restorative lagabulig Sir Josiel pabalik sa balanse. So paano karon kon kada gabi na lang kulang kita permi sa tulog ginaamat-amat naton Sir Josiel dugang sa utang naton sa nagligad na gabi sa nagligad pag nagidabi kag ang pamangkot naton sa mga nagpamati sa aton pila na bala kaadlaw semana o kun bulan ang utang nyo sa lawas nyo pag abot iya sa tulog
0: ang problema si ni Dok Leo kay ang utang naton nga tulog sang nagliligad nya mga ginabi base ko nakadulot na ato sang hindi na pwede pa ma-reverse or hindi na pwede pa ma-repair nga damage sa sulod sa ato sa ning alawas.
1: Ambal ganis ang kilala ko, Sir Joseph, niya mayo pa ning compounding interest sa utang ko mo.
0: Pwede mamata-mata, no?
1: Correct. May ideyahan na ya.
0: Oo.
1: Pero sa lawas, budlay kayo.
0: Oo. Kati pareho sinikulang ka sa pagtulog. Ang lawas mo kung tani ma-repair. Pareho sa abisang isa ka makinabala. I-repair ya kung tani ang tawag na to sinin, puli or kuriya.
1: Mm-hmm.
0: Bailuhan niya kung tani, Dok Leo. Ugaling kay waay mo gintulugan, so ay mabailuhan ang puli o kung ang kuriya.
1: Mm-hmm.
0: Ti pagdalagan mo sunod kung ang salakyan mo, padalaganon mo liwat. What if mabugto ang puli o kung ang kuriya, Dok Leo? Disgrasya ka.
1: Kadamo sang mahimo, Sir Josil, nga halitan niya sa sulod sang makina. Instead, nga kung tani, dito lang to sa belt or sa puli niya, kung nahatagan sa ginatawag pagpahuway for repair.
0: Oo. Oh. Amo ni nga ang iban gali, Dok Leo, hindi lang iban, ha? May eksperto. Ginatulok kay kadayon, kagina-examine ang texture sang imo sining skin o kunpanit.
1: Correct.
0: Kay kon makita iya, sila niya daw hindi nami ang texture, ang color sa imo panit. Ha? May problema kaguro ay internally. Buta malo sini, may dako ikaw sila niya nga medical condition. Ang other term sa medical condition, masakit ha.
1: Mm-hmm.
0: Ya may sakit ka guro ay. So dako gali ang patimaan, Dok Leo, bisan sa color sa ato sering nga panit, kung may problema kita internally or may masakit kita nga ginabatsyag sa sulod sa lawas ta, Dok Leo.
1: No? Tama gid, Sir Josil, ka dako no ang mga palatandaan dira pagabot sa aton sering nga panit.
0: Mm.
1: Pero kabalabala ka mo nga ang diet may dako man yung factors na dira, Sir Josil.
0: No.
1: Dasig nagaidad ang panit kun pro-inflammatory ang aton sa naginakaon. In short, nabalong talaga man direkta sa mga paborito sa kalabanan subong kun mahilig sa kanamitorn.
0: Mm-hmm.
1: O nga mga pagkaon. Hambala na sakilala ko dito sa Rojas.
0: Ano
1: sa kanamitorn ba?
0: May drinks ka na, may cream ka pa mo.
1: Tapos may mga kwanyo pa, Sir Josil, may ano magtawag, Sri? May mga pangbara ka pa bala nga kargados kalamay bala.
0: Uh-huh.
1: Siyempre, kung may pangtulak, dapat may pambara eh.
0: Mm.
1: Kasi ano man kung nung itulak, kung wais may nagabara. Pero perfect yun sila, Sir Josil, na kombinasyon gali sa nagkarain-lain sining ginatawag problema sa aton sining lawas. Ngayon sa sining maefektuhan na mong aton sining collagen, nag-damage ang aton sining panit, nagapahinay sining sa pag-repair. Kag may labot, Sir Josil, sa madas asig nga pag-edad sa aton panit. Dala na dira ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sa aton sa panit, ang paglaboy sa aton sa panit.
0: Oh. Kalakip si na dira, Dok Leo, aton pagin magluwas sa diet, ato sa nga physical activity. Kay kaparihos man balasang why mo permi ginagamit sa lakyan man or gamit man, Dok Leo, ginatuktukan lang.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini kondamol man siya nga tubo. Mamalangati, pag-on pa man tuod, pero naganipis na.
1: Mm-hmm.
0: The parius man sa aton, gali sining muscles, no, kung na-aton sining mga unod bala. Kung hindi tapag-exercise, pagkatapos na aton, Dok Leo, kaon, dayon tamalang luko, dayon tamalang tulog, pagkatapos, why na aton, yun na inat-inat ang aton sining lawas, hindi na aton magamit ang aton sining mga muscles. Amo na ginatawag nila ka-atrophy man gali, Dok Leo, naga-itos.
1: Correct.
0: Nila sini, naga-itos, nagagamay, kaga amo na dali ka magtigulang.
1: Correct, Sir Josil. Pero pwede nga nag-ito sa aton sir nga muscle, Sir Josil, nga nagadako kita. Tungod tambok ang nagadamol instead of muscles. That's why pagka mga madugay na nato yung mga edisyon sa pagpangalagad, Sir Josil. Amo na yung rason nga isa at kakilala na niguro isang turbo supplement po.
0: Kaya mo nang inasiling nila, Dok Leo, nga na eh. Inang nagadako pero nagaitos ang muscle.
1: Mm.
0: Dako tiyan gamay tiil.
1: Pero hindi,
0: supunin nyo lang.
1: Ang pinakapunto lang sa ni Sir Josil, ano man yung bagay, no? Ako kung parte sa lawas na ito, nga hindi may ehersisyo sa masami, afektado kita na Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Sa ginatawag pagluya.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa ni Dre, manutara na ito nga nagaluyang aton sa ni ginatawag muscles. Kung sa pagpanguyat na ton, Sir Josil, hindi hugot.
0: Oh.
1: Especially sa mga may edad-edad na.
0: Mm.
1: That's why madali mapuklid. balantayan gid madali madulaan sang balanse, Sir Josil, kun may ginauyatan masami o kun hindi man masami mabuyan ang mga ginauyatan, pinggan, baso, even kutsara, even mga pang-adlaw-adlaw nga butang, Sir Josil, nga ginauyatan man nila, isa ini sang sign nga ang imong nga strength ang nagaamat-amat hina. Kag ang isa sina sang ginatawag dapat atong talupang doon, ang aton sining muscles. Ay han nagkulang kita sini sa nutrisyon pag abot sini sa mga kaon naton, ginainom naton, ang isa makabulig sa nadra, protina. But instead ginapasulod naton, Sir Josil, refined carbohydrates. Sugary. Kay kung kaisa ang aton sining ginahimo kung makabatsyag kita sang ginatawag gutom. Instead nga protein rich nga mga drinks and food nga aton ginapasulod sa lawas, ang mga carbohydrate, especially refined carbohydrate based nga mga kalanon. So hindi si Sir Josil naging paborable sa aton lawas, lakip sa aton sa nga muscles. That's why gina-recommend ganin naton na kung nalibawa pagpabakod sa aton sa nga muscles, kung mga pia naman lang kamo, try nyo sa Thon Plus Coffee Mix. Kami protina, nag-strengthen sa aton sa nga muscles. Kagang kalabanan sa ni Sir Josil nga afektado ang mga nagaedad o kung may edad-edad na.
0: Okay. Speaking about this anti-inflammatory diet, Abidok Leo, we do understand. Amo na ang masami nga ginarason nga mabatian naton. Siya tikay amula ng masarangan ko. Bota malun sa ninyo, hindi siya makasarang kung kaisa sa tiyempo kag sa kinawara, magbakal, kag magpreparar. Makasarang kung kaisa magbakal, Dok Leo, pero ang preparasyon kulang sa tiyempo.
1: Mm-hmm.
0: May ara man nga may tiyempo pero wa isang ikasarang.
1: Mm-hmm.
0: Pero diri kita sa may ikasarang pero kulang sa tiyempo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santhon Plus Gold Capsule naton, Premium D3 Soft Gel Capsule naton, kag Santhon Vitamin C, Dok Leo, kan we say nga ini makabulig para sa natawag nato sini satisfaction sa ato sini nga anti-inflammatory diet, Dok Leo.
1: Ang role abi, Sir Josil, sang supplements pagabot sini sa ginatawag anti-inflammation o kon part sang aton sa ninyo anti-inflammatory support tuman kadako, Sir Josil. Kay tanaw na ton, examino na ton bala, ang aton sa ninyo lamesa or pinggan na ton kadakaon na ton. Paano mo tanawon yung imusini nga ginatawagin na kaon is anti-inflammatory?
0: No.
1: Ang mga ginakaon na ton, tungaon na ton sa tatlo.
0: Why na nato nang inapanumlumlok leho, importante siya namit tsura, namit guro jaay.
1: Correct. Kag importante mabusog.
0: Oo.
1: Kung kaisa gani iban, Sir Josil, tungod sa tuman nakagutom, why na naginabaling sudan basta may kanon lang? Ang masobra kag madamo pirmi nga white rice, isa, Sir Josil, sa may labot man sa inflammation. A chronic inflammation especially. That's why dapat tanawon naton pirmi nga aton sa nga pinggan, amo na ginatawag, Sir Josil, nga pinggang Pinoy bala. Kung sa Amerika, healthy plate bala nga ginademonstrar nila.
0: May glow, may grow, kag may ano pa gina?
1: May grow, may glow, kag may go food. Dapat sina ang katunga sa aton sa nga pinggan is vegetables. Dapat gina, may vegetables gina. Ang katunga sina is ang nabilin nga ang katunga, kung may katunga, Sir Josil, nga nabilin.
0: No.
1: Kay katunga, vegetables na mo. Pagkatapos, ang nabilin na katunga, tungao na itong sa duha. Ang 1/4 quality protein, kag some fats dira. Kag ang nabilin na katunga, kung may mo palang sa carbohydrates na itong, piliyo na itong ng complex carbohydrates. Root crops, ukon and polished rice, ukon control portion lang gid no sang aton sa white rice kundi malikawan. Pero kadamo kita, Sir Josil, sang sources sang aton sa carbohydrates nga mangin healthy kag mangin anti-inflammatory, amo na dapat ang aton sa nga kaon sa kada, ang nagkumpus nagabugos ang aton sa nga pinggan kun nagakaon kita. Kag kundi nyo malikawan magkaon sang prutas, ibutang nyo na sa uluulihin na lang para at least hindi ka mo matamaan sa isang sugar.
0: Oh.
1: Kun halimbawa man gid, or kun mauna nyo, ma-advance nyo ang inyo sa nga prutas, depende sa nisa inyo, pero ang highly recommended gid sa anti-inflammatory diet, amon to, laban gid ang utano na ton, katunga gid sa pinggan, tapos ang nabilin nga 1/4 sa ni quality protein, pagkatapos ang nabilin mo nga 1/4, amon yung complex carbohydrate source na ton.
0: Amon ni gani, gali, Dok Leo, as much as possible, ordinary nga mga sitwasyon, it is much better unless otherwise dictated sa mga circumstance o kung kondisyon mo na sa lawas mo. But generally, for prevention purposes, para hindi kita mag-suffer sang chronic inflammation, it is highly recommendable nga ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, for example, Dok Leo, must be before meal.
1: Correct, Sir Josil.
0: Generally, ha? Why kita naghambal nga, ay dapat before meal. Pero generally, sa mga waay pat may ginabatsyag, it is highly recommendable nga inom ka mo antes magkaon sang Santon Plus Gold Capsule.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Kati may mga utanon ina dira nga. Sangkap. Okay, kagte mga vitamina ka mga minerales kanang lanon naton. Kagamo ganin Sir Josiel, sa gani recommend sa nga pinggang Pinoy ang pamangkot naton. Sino sa inyo makasunod sina? Kung may makasunod te gina congratulate gid naton din Sir Josiel. Panginbulahan gid sa inyo. Pero sa mga hindi makahimo nga mabugos ang komposisyon sinang pinggan naton sa adlaw-adlaw, diri sini Sir Josiel magasunod ang papel sa naton sining ultimate trio. Nga ito nga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C para mapunaan ang kakulangan sang aton sa nga ginakaon para nga sa kadakaon na aton, Sir Josiel, gina-feed na ito ng aton sa nga health, hindi ang pag-develop ang matamat sa badatian.
0: Mm-hmm. Kay, actually, ang mga ginakaon na ito na muman ni nagadala sa aton pursa, hindi ba, Dok Leo? Kung gamay ang konsumo sa nga lawas ng nutrients, hindi ang kabulusgon ha, kundi nutrients. Bisan permi ka busog sa ginakaon mo, Dok Leo, luya gyapon lawas mo.
1: Base, karon Sir Josiel, lugangan pagit ang luya sa lawas mo, especially kung may hiligon, kaya karon sa ginatawag refined carbohydrate sourced, plant-based, ng mga kalanon. Kay pagkatapos mo kaon, karon tsakto ka lang nagloko, kay gintuyo ka na, nagluya lawas mo.
0: Amo na ganin na tingala kita, kay may mga sumalang kita mo sa Dok Leo. Siya na ano man yung akon niya ginabatsyag man. Siya lang niya, kada tapos ko bala kaon, siya gapang way up ako.
1: Mm-hmm.
0: Ko, ginanad mo nang kogalingon mo sang tulog kada tapos mo kaon ha. Sini lately man lang ini.
1: Posible to din na Sir Josiel, resulta na ina sang iya sang denikada na nga lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagresulta na sa insulin resistance. Pero ginaklaro lang naton, hindi man tanan Sir Josiel na ginatuyo ko nga panguyab tapos kaon may insulin resistance na ha.
0: Okay, base to do ay sa tulog bala sang gabi.
1: Correct.
0: Oo. Pero ang way mo pagtulog sang insakto the night before, kagang hindi insakto mo nga pagkaon, ati laban-laban, gid, amo nang hambal nga, gapang-routing ka sang manok, balang routing, di gadapo manok, gadapo, dira, ang inatawag sining problema mo. And that's possibility, ha, ang pag-develop sang insulin resistance, worst type 2 diabetes.
1: Correct, Sir Josiel. Kami labot, gid na dira, influenza, gid sa na dira, ang nutrisyon, kagusto sining pagtulog.
0: Oo. Kag speaking about this puwersa, Dok Leo, bisan amo nang hambal nato, hindi lang puwersa, kun wala ka puwersa, dula man na ang imo sininga gana maghulag, gana an interest sa mga bagay-bagay sa palibot mo nga dani, ga enjoy ikaw kun hindi luya lawas mo, including imo sininga sexual activity, Dok Leo, dula gana mo gin sina magamo na.
1: Correct, Sir Josiel. Kun sa hambal sang kilala ko sa Sir Josiel, siya may utanon gyud Dok nga bisan anhon mo, hindi mo gyud yang patiga. So, kalimbawa, be, siyang latoy. So, hindi ko na yung patiga. Pero kung nakapunto na ito, Sir Sir Josiel, ang mga parte sa lawas na ito, pwede gid na ito, Sir Josiel, mapabakod, mahatagan sa dugang puwersa. Kung makabalo lang kita, kung ano mga nagkakadapat na ton ihatag, dira. Limbawa, bla, specifically, pag-abot sa sexual performance ni, sa makalalakinhan.
0: No.
1: Tuman ka dako, Sir Josiel, ng bintaha sa ika-ayong lawas, isa ina sa nagapalawig sa aton sa nikabuhi. Kay it's a form of exercise man. Nag-burn man kita sinisang kaloriya. Kag nagapahanuot pa, Sir Josiel, sa ginatawag relasyon sa mag-asawa tungod sa ginatawag hormone nga oxytocin nga nagabulig panami sang relasyon sini sa panimalay kag mag-asawa gid mismo. Tama mo ning hambal blas ang kilala sa para malikawan gani nga kun hindi matabang tamantam iskapinyo. Sa yuhan yung bunyag. Ang isa nga makabulig sini among turbo dietary supplement, Sir Josiel. Kag ang papel man sini magluwas nga may anti-inflammatory, Sir Josiel, nagabulik-balik sa balanse. Balanse sa circulation, balanse sa libido, balanse sa Sir Josiel sa aton sa nga ginatawag responses sa lawas, sa aton sa nga brain, sa aton sa nga sexual organ, gid abidra. Kay tuman ka na ko influensya, Sir Josiel, sa utok eh. Pag-abot dira eh. kay ang ginatawag aton sining paminsaron ng aton sining imahinasyon kun hindi ni na kondisyon Sir Josil ginahambal dira sunod sa mga pagtuon that erection is number one killer of erection. Pero ang manami Sir Josil kay ang maka kaklawo huwas ka ang ginkumbay niya din nga duha pati gali Sir Josil ng aton paminsaron mabuligan nga bisan paano magpanayanaya kasi naganami ang aton sinipamatsyag kag mabuligan Sir Josil amat-amat mabalik ang gana. Kag tiyan mo nang hambalan, noon bala Sir Josil nga tiyang obligasyon nga ulayhon na lang sa katulugon, hindi na ganyan Sir Josil malampasan. Kag ang bintaha, may pabalon pas kagahon.
0: Oo, amo nang hambal nila nga, ulayhon sa katulugon, pero importante pagin sa linya, nang pamukaw kong kagahon.
1: Alarm clock ba?
0: Oo. Pero, kung hindi suplementado sang nutrients ang lawas ta, temporary relief lang iniya ang turbo dietary supplement for men. Pero mahambal nga ti paano ko na ma-sustain ang dietary requirements ng aton nga sa akon lawas. Kay siling yung hindi man ko yung makauta na dog at trabaho ako aga pa ko mahalin sa balay. Tapos siling nga gabi na ko mag-abot. Ang himuon ties, inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, premium Detersoft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, is just like nakainom ka mo sang utan, nadugangan pagin ang mga nutrients and supplements sa sulod sa ato sinang inawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ang isa sinika-advantage, ano? Ang puntobla na to, nagkita pa intindi na ton permi, sino ang kinanglanon yung mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C, kag ano bala ang bintaha sa inyo sa inyo pag-inom? Ang highly recommended yan ni Sir Josil sa mga tao nga masako pirmi. Both masako sa trabaho kag masako man sa panginaon Sir Josil. Nga mga hindi healthy. Kay bisan paano may pangpiyan-piyan kamo sa ni. But ginarecommend gid nato as much as possible since nga part lamang inis ang ginatawag healthy lifestyle. Likawan o kunong tatan gid Sir Josil ang mga unhealthy habits na ton. Kamagambal kita nga habit, Sir Josil, gintunaan na to, naging paanad na to, na to, tugalingon siya na dira. Butang balon, pwede man na to, ni Sir Josil, i-retrain na nga to, Sir, nga utok, nga maamat-amat man na to, biyaan, kagbuslan, sang mas makapaayo sa to, Sir, nga lawas. Like, for example, ang adlaw-adlaw, Sir, nga pagtumar sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C. Sa pagtuon, Sir Josil, kadamo sa mga Pilipino, eh. Diri kita sa tropical country, pero kulang o kung manubo sa vitamin D. It is because of indoor living. Hindi na halos mahilig magpasayang-sayang sa guwa karon ang mga tao, Sir Josil, ilabi na gid. Ang mga pamatanon.
0: Kaya hindi ka labot wifi sa guwa?
1: Among gid, Sir Josil. Kung tani, no? Kung may wifi, siguro, Sir Josil, sa tunga plasang way atop, no? Dito lang magtipon, balatanan, within sa radio sa kumpalibot bla Sir Josil nga hindi bla makalabotos may atop bla kinanglan nila mong pabulad bla Sir Josil although ginaathag mo na to nang hindi man maayo kung sobra sobra man ang exposure sari sa silak sang adlaw pero amuman kung kulang makita sini sa silak sang adlaw pero ang isa kabintahan sa Sir Josil kung nagainom kita sa aton sining premium D3 soft gel capsule amo ni ginasiling naton halos kumpleto ang mga kulang sa aton sining lawas kaya kung maginom ka tuod sang Santon Plus Gold capsule Sir Josil may nutrition ka dira. What about naman kung di ka naman mahiligon magpasilak sa adlaw ti kundi kulang man gyapon. So, dari ang support sa magkasulod sa aton sa ringa premium D3 capsule. Kag upod man Sir Josil ang aton sa ringa ginatawag Santon Vitamin C. Kag ang isa man sa concern sa ringa masamin aton na baton sa ringa mga inquiry Sir Josil. Ang pamangkot, gusto ko man mag-inom tani sang vitamin C, Doc, pero may issue ako iya sa akon sa ringa tiyan.
0: No.
1: May GERD ako, hyperacidity, may ulcer ako. Nagahilab ko, maimnan ko sang vitamin C. Ang ginasiring na to, naman ibintaha kung nagainom kita sa aton ultimate chuyo upod sa vitamin C kay alkaline-based ang aton sa nga vitamin C. Why nagadisturbo sa tiyan, kung nagapahilab, kung nagapasulab, especially kung may concern ka na, kung issue ka na, ginabatsyag ang mga symptoms sa imo sulok-sulok.
0: So, initanan actually, mangkot ka mo kung din ka mo pwede kabakal sa suki niya mga butika kaga pharmacy. Nang malapit sa inyo bala, pamangkot ka mo dira. Mga quality products in isang yes to health. Kung lipatan nyo kung kaisang pangalan bala, kasandad ka mo na mahambala nung ganito baklon ko, produkto gali isang Yes to Health Incorporated. Pangitaon nyo gin ang tatak Yes to Health, ha? Para sigurado ka mo nga di kalidad. Kay initanan, aprobado sang Food and Drug Administration. Ari, sa Bacolod City, may store kita dira, nga pwede ka mo dira makabakal, kumpleto ina ang produkto da. sang Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang sang Marayo Bank. Kanto lang ka modera,

0: kundi depende sa inyo ginabatyag. Open na again from 9 o'clock in the morning. Sa iban sining mga lugar nga wala sang clinic, wala sang store ang Yes to Health, kadto kamo man sa basi lapit man sa inyong branch sang Mercury Drugstore, hindi gani sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, or even sa Watson's Pharmacy. O di gani, pwede man kamo dala contact kay kamo, pwede kamo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. So that's it ha. Sa to siring ang mga gusto iya mag bakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag isa pa gid ari ang aton siring nga kakulangan sang nutrients Doc Leo. Ang sobra naton siring nga pagpakapoy, sobra naton siring nga pulaw, kulang naton siring sa nutrients sa lawas. Amo nang ginahambal naton nga nagareflect sa kondisyon sa ato siring nga panit. So importante nutrition number one. Ang unang refleksyon sa panit akon kulang kita sa tulog Doc Leo, nagakorinot kag nagaari kabo. Ina nagascale tawag nato sini. Inang pwede ka bala ka drawing ka mapa ka Pilipinas with 1107 islands and islets bala. Nagari kabo mo. So ina iya kon amula ng problema, pwede ina iya Doc Leo makapan-kapanan sa pagpanghabon gamit ang Santon Plus Gold Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap Doc Leo.
1: Correct Sir Josil. Balan mong isa sang dapat man naton na tanawon sa magigagamit naton both sa ginatumar naton Sir Josil kapsula man nina soft gel form man nina or sa mga coffee bala like sa aton sa mga coffee variants amo man sa habon Sir Josil tanawon naton ang iya sa mga sangkap ang manami sa nadira sa aton sa mga Santon Plus Herbal Soap kati mga sangkap gani Sir Josil nga ginakaon gani naton eh ara man ng malunggay ara man sini ang gidatawag kapayas.
0: Mm.
1: Pero siyempre sa habon Sir Josel hindi naton pagkauno na. Kung gina-apply niya sa aton sa nga panit. Ang punto lang naton like sa mga pag-arikabusang panit, sa mga gidatawag katol-katol sa panit, ara man gani ang bayabas nga makabulig man para nga madasig man nga maumpawan ang aton sa nga panit sa pag-repair sini o kung tungod siya sa nga antibacterial properties. Pati ganin Sir Josel panimaho sang lawas pangalisngaw mabuligan man kung nagagamit kita sa rinis ang ato sa rinis Santon Plus Herbal Soap. Kagang isa man sang concern sang kadamaan sa ni Sir Josil, ang tuman man nga pagmalasang panit eh.
0: Mm.
1: Especially sa guya man bala na ton. Base sa pagtuon kay madasig magkurinot Sir Josil ang guya sang mga dry skin bala. Kumpara ni mo sini kun sa may mga dry skin kumpara sa oily skin sa nagreklamo da nga galangis permigor galana inyo permiguya amo na isa sa pasalamatan nyo kaya ang bintaha mas dugay na magkurinot kumpara sa mga gidatawag hindi oily ang skin ha, sa guya pero manami nga mabalanse gid nato ni Sir Josil makabulig diri ang clear skin herbal soap kag isa ka bintaha man kay kun halimbawa tuman man ka dry imo sini nga panit ang isa nga ara dira amo man ang VCO Sir Josil nga nagabulig man para nga magluwas nga mapahumok aton sa nga panit magluwas sa kojic kag glutathione nga mabuligan nga mapaputi ang aton sa nga panit sa amat-amat kag sa lalamang nga pagkabuti may VCO pagid ini nga nagapahumok kag malikawan man ang tuman nga pagmalas ang panit.
0: Oh, kag ang isa pagid pareho sa abi ang kalabanan niya trigger subong Doc Leo. Nga nagaresulta kon kaysa sa problema naton sa lawas amo ning kakulang idya sa tulog mo. Hindi lang hambal naton sini bilog tanga lawas apektado pero more so gid ya Doc Leo. Basta gani pala pulaw kita. Una gid na nga magbatsyag man kag maguba matata. So kinanglan ta man dang suplemento nga makuha naton pareho sabi sa Visionix Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E kaysa sa antin Doc Leo.
1: Correct Sir Josil. Isa sang madalok naton sa aton sa ring lawas sa mong pagtulog Sir Josil damo sa maapektuhan sa ni. Kag maapektuhan man ang aton sa ning mata. Dugang pa kun kulang pagid kita Sir Josil sa kinahanglanon nga nutrisyon. Kaya ginahambal na itong tuman kadako ang parte sa nutrisyon para sa itong sarinya ikaayong lawas. Tano bala ang nutrisyon na kinanglanon? Especially antioxidant katama ka importante sa mata. Lutein kag zeaxanthin. Nag-protect ni sa itong na mata Sir Josel batok sa blue light. Timagambal kita blue light. Anong sources na? Of course, ang isa, silak sa adlaw na ton, especially kung sobrang exposure. Pero, dira man Sir Josel sa itong sarinya mga laptop, gadget na ton. Pamangkot karon, sino sa nagapamati sa tondra why cellphone o kung why smartphone? Why sing touchscreen na ginagamit dira?
0: Ah, pati nasubong ka ni mahambal ka nga doon, hindi na gani kakita. Subong inhawa.

0: kahimot mot gani nga mapabakal pa cellphone mo.
1: Mm, iban gani Sir Josel nga nagalabo na ginahawa pag naka-zoom. Kape ba kadaw may ginasipat-sipat gid ba Sir Josel nga kwan? Daw importante gid ba lang gusto gid makita bla.
0: Oo.
1: So isa sina sang aton sa nga bintaha kun naliba klarong aton sa nga mata tagaan aton sang nutrition kag tagaan man aton sa pagpahuway Sir Josel. Tsakto nga tulog kag ang pagtumar bisan twice daily lang ha sang Visionex Plus soft gel capsule tungod may lutein, may zeaxanthin, may vitamin E, kag may ara sang beta-carotene nga nagabulig para nga mahalungan ang aton mata, ma-preserve ang aton sa nga eye health kag ang aton sa panulukan.
0: Okay, sa masunod niya edisyon sa aton sa nga pagparagad, ang tanan nyo nga pala magkutanon pertaining dira, sabto na aton ha, kay daw alangon kita sa tiyempo, amo nang hambal na aton. Ang topic na aton is anti-inflammatory diet. Pero kung magsigi-sigi yan actually, mag-worsen na ang sitwasyon, you know, kanunong kinanglanon yung sinay, palanakit na gin sa lawas. Dasi kita magpalanakit sa lawas, pagkatapos dugay kita mag-recover, isa dira sang resort nga pwede ninyo himuon, kung do hindi naging kamukagwanta, ano na lang, cease the pain, pain reliever na lang gin, ang mahimo mo sinay nga, mainom do kay for the temporary relief sang imo sini para nakitgid sa lawas.
1: Correct Sir Josel, kati ang inflammation iya tugas ang arthritis o kon ano man nga pala nakit sa lawas nga nagahubag na gid ba Sir Josel sa sagwa.
0: Oh.
1: Klaro na gid iya nga inflammation kasi imo sa lawas sa pangkabirugan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mo gid ina ngay address so healthy lifestyle, pero kun ara na karon nagahiting-hiting Sir Josel, nagapula-pula na karon ang imo sa nga apektado nga parte sang lawas.
0: Mm.
1: Kag nagainit na ang bahin karon nga affected, yag hindi mo na halos mahulag, di tumaran mo na senses the pain.
0: Awa nang hambal nila gani Doc Leo, kung kaysa lang iba nagahubag na gidbala, may mga arthritis. Langolangom lang ni, pero kung sada may unod bala, siling niya kung nagahubag siling niya ang isa ka parte sa lawas mo siya kung may arthritis ka, pwede ng pasaylo.
1: Mm-hmm. Ang nabalaan Kuya Sir Josel kung mag-amo na, sa mga istorya lang sa kuan na istorya tinuba.
0: Mm.
1: Nangihi lang to blas bungyod.
0: Daw ka namin pagkuntani, discuss ini sa pagpangalagad ta sa programa The Secrets of Health, pero walang alam na ta sa tiyempo. Ah. Thank you for joining us. Ah. Dari sa isa naman edisyon sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang siya sininga parting words at ah, sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pagpabakod sa lawas, especially pag-maintain sa mayo na ito niya pamatyag, tuman ka dako ang papel sininga sa nutrisyon sa ato sininga healthy lifestyle. Ang pag-prepare, pagkaon, sa mga prutas, sa gutanon, adlaw-adlaw, ang tuman di kada kong bentaha. Pero kung makulangan man kita, ara man ang bulig pag-alalay sa aton sa nga aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para ang mga kulangan sa aton kalawasan mabuligan niya mapunaan kag mga baratian aton malikawan. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Salamat sa inyo nga pag-upod sa isang edisyon naman sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
2: XFM.
3: XFM.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa wakang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig siya mga Premium D3 Coffee Mix.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe. Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
8: Pa-diet ako buwas ah.
6: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Sundown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsa ko sa isa ka si Man nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang gitki sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa kapag

0: Kung sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Makalage na ko!
2: XFM.
1: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ora sa Pilipinas, ala unas, siete na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga katropa. No, sa aton sining programa ang ginaulat-ulat sa tanan ang ginakalangkagan kag permigid nga ginabantayan. Nga wala sang liwan kuni ang Ilonggo Captioneer. Sa alas sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangingkaw po naman ninyo sa subong nga hapon ang inyo anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kagaton pagkadulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto, kag-inisiyatibo sa inyo nga mga Ilonggo Caps. Happy, happy Sunday afternoon sa mga katropa naton. And still nakatunin ka mo mga kabenan sa DYOC 100.7 XFM Ililo. Katropa mo, exciting! Located at Lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City. So first of all mga kabinan, nagpasalamat kikita sa sining kay Guinan nga makawaragwa kita dire mga kabinan sang libre. No, dire sa aton sining XFM Iloilo sa Chief Executive Officer naton mga kabinan, no other than Dr. Rimi Lituoy. Pagsubuman sa aton dire gwapuhon, no, kag very mapisan git, no, nga station manager kay katropang Josel Banyas. No, isa gid ka may dad nga pon kag sa tan nga katapo sa XFM Iloilo, no, kay katropa nga Mario Ilonggo. Pag subuman, no, gina shout out gid nato, no, ang XFM taxi patrollers naton. No, sa pag panguna, no, ni Sir Rodolfo De La Poz Jr. No, good afternoon dira sa imo, sir. Pag subuman sa aton ring world class technician, no, kay katropang Alex Saspa nga nag-assist sa aton sa subong hapon. Thank you so much gid kay Ma'am Bea Joy nga very busy. Eh. No, good afternoon gid. Pagkaroon, no, isa man sa mga batikan man aton nga ang core mga kabinan sa aton karon nga next program, no, ang aton sining eksperto legal kay katropang Jansen Crisostomo. May mga hapon kita si mo, sir. So sa subong nga pon mga kabinan, madamo kita sa pag-aistoryahan. No nga mga topiko. No, nanungod sa mga nagabaga, talulupang doon nga balita. No, mga accomplishments ang inyo sining mga Ilonggo Caps. No, una dira mga kabinan, ang aton sining operational accomplishment sa sulod sang duha ka semana, no, malin Hulyo 1 top 15 tug 2026. Sa tanan-tanan naton sini mga kabinan nga anti-criminality campaign. Pag subong man mga kabinan ang successful unified 911 emergency hotline, no, ceremonial simultaneous posting of information posters kag distribution sang calling cards mga kabinan, no, sang nagligad nga Biyernes. Kag lakip dira mga kabinan, no, kay nag-spearhead rin, no, ang aton sining Iloilo Police Provincial Office in partnership sa aton sining Barota Canuevo Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Captain Francis Jan R. Layog. So muna mga kabinan ang aton nga pag-alabuton karon. Pag subong man, no, ang aton man sining kampanya, no, kontra illegal quarry, which is nga isaman sa mga accomplishments ang aton sining Barota Canuevo MPS. No, sang nagligad nga adlaw. So karon, labuton naton karon si sa linya. But before that mga kabinan, no, una na naton ang aton sining nga mga operational accomplishment. Kag sa tanan-tanan gali, no, nga nagasilibra sing ilang kadlawan sa subong adlaw. No, adlaw nga Domingo, Pizza 19 kita karon sa bulan sang Hulyo tuig 2026. So sa tanan dira nga nagasilbra sing ilang kadlawan, happy happy happy birthday gid ra sa imo, no, ma'am and sirs. Abyan. No, bata mal ang manambok maniwang balo kag mga biniyaan. No, isa gid ka may dayad nga aga ang hapon sa inyo kag sa maayo lang nga pagsaulog sa inyo sining kadlawan. Pwede gid ka mo makapadangat sang inyo sining mga comments. No, mga pa shout out. Dari lang sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. And of course, saka cross live kita mga kabinan sa inyo sini paborito nga estasyon, no, ang DYOC 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol Katropa mo. Exciting, no, sa ila sini man nga official FB page, no, kay naka cross live kita mga kabinan para nga matamyaw naton. Okay, thank you so much Ginda, no, kay Ma'am Aileen, no, Laguna, no, Police Corporal Aileen Laguna, no. Thank you so much Ginda, Ma'am, no, sa pagmonitor sa Subungapon. No, si Ma'am Giniguro Subungang aton dira nga duty PNCO, no, dira sa aton sini nga Provincial Community First Development Unit, o sa aton dira nga kabilugan, no, nga Pican family, not only sa aton sini nga provincial headquarters but all over Iloilo province. No, good afternoon dira sa inyo ma'am and sirs. No, sa aton dira nga Pican family, no, mayong hapon gid kag mayo lang pag pulpahuay subong adlaw nga Domingo. No, of course, sa aton sining Picado, aton diri nga chief, no, aton sining gupahon, no, mabuot, no, kag mapisan, no, no other than police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma. Kupod man sa aton dira nga very talented, no, mga kabiyanan, no, kag of course mga kabiyanan, may aragid nga tagipuson sa pagserbisyo aton man sining assistant chief Picado Press Major Brian I. Alamo. Sir, may yung apon gid. No, katondara nga mapinalang gaon, no, kagagwapon, no, nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, sir, sa atong nga Provincial Staff, Head of Office, mga Chief Clerk naton, do may Philippine COs and UPs. Mayong apon gid sa inyo tanan, laki pa ndara ang aton sini 43 ka mga police station, kag duha naton sini ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. No, mayong apon gid ra sa inyo, ma'am and sirs. Okay, let's start sa aton sininga topiko sa subong hapon. Of course, ang aton sininga operational accomplishment, no, 15 days, no, duha ka semana naton nga operational accomplishment sa tanan-tanan naton sininga mga anti-criminality campaign. So, mauna kita mga kabinan sa aton sininga kampanya, no, kontra illegal nga droga. No, sa aton sininga kampanya nakaresto kita mga kabinan sang 30, no, ka mga individual sa 20 naton ka mga operasyon nga ginlunsar. Siyamdri ang high value individual kag 21, no, ka street level individual. Nakakonfiskar man kita sang 910, no, more or less, no, mga 910 grams, no, sang sininga shabu kag may standard drug price nga 6,188,000 pesos. And of course, ano naman naton sa marijuana, no, nakatipon man kita sang 21 gramos, no, may standard drug price nga 3,150 pesos. Oh, congratulations gid, no, sa aton dira nga mga Ilonggo Cops kag sa mga pumuloy naton nga still, no, nagapati, no, sa kapasidad sa aton sining mga kapulisan nga masulbar ining kampanya naton kontra illegal nga droga. So, good afternoon, madra, no, kay Ma'am Nala Rodriguez, atong gijining avid fan. Thank you so much, good ma'am, no, for your unwavering support always, no, to the Iloilo Police Provincial Office. So, from California, USA, ma'am, blessed Sunday afternoon, good. And, subuman sa ito naman sininga kampanya contra wanted person. So, naka-aristo kita sang 33 ka other wanted person sa aton sininga 53 tanan ka mga operasyon. 20 ka most wanted person. No, kagina mga kabenan, all in all, no, ang aton sininga regional most wanted, 5 kabilog. 4 naman ka most or provincial most wanted person. Kag unsi, no, ka municipal most wanted person mga kabiyanan. So congratulations gid, no, sa aton sining mga Ilonggo Cops dira. Sa kampanya naman naton kontra illegal nga sugal. No, sa anom ka operasyon nga aton sining ginkasa. No, 3 man ang aton sining arestado. Agang nakonfiskar naton sining pustang naglabot sa malapit, no, 3,000 pesos. Sa kampanya naman naton kontra armas luthang sa idalom sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. So sa 5 kooperasyon nga aton siningin lunsar, 5 ang arestado. 6 ka armas luthang nga aton siningin na confiscate. 78 naman ka mga guns surrendered. Kag ang gin deposit mga kabinan ining mga expire, no, nga mga expire ang license, no, ang registra, ang registro sa sininga mga firearms. So temporarily ning gina turn over anay sa aton sininga mga police station for safekeeping purposes. So all in all, we have the total of 88 tanan ka mga nagkasari-sari nga armas luthang nga natipon sa sulod sang duwa ka semana. Congratulasyon. So sa oras na nga alauna 19, no, we have ample time, no, bago po lang kita nag-umpisa. So sa ato naman sininga kampanya kontra illegal nga pagpangisda. So sa 30 na itong tanan ka mga operasyon, 54 naman ang atong sininga arestado. Pag ang mga motorbangka ang atong sininga na apprehend ang naglabot sa 32. Pag masubra, no, 8 million. No, 8,284,100, no, pesos ang atong sininga mga fishing paraphernalia nga natipon. Bao, grabe mga kabayan, no? Pag ang balor sang isda man nga natipon mga kabayan ang glabot sa 37,000 pesos mga katropa. Sa kampanya naman naton kontra illegal quarry. So out of 27 operation, 20 city man ka apprehension, kag 20 city man ang aton siningan na impound, no, nga mga truck. Pag sa ito naman sininga kampanya kontra illegal logging. So sa 17 tanan ka mga operasyon, naka-aresto kita sa ang duwa, no, ka mga persona. Pag ang lumber, no, nga na-confiscar na ito ang glabot sa 903.3 board feet nga may estimated market value nga 58,455 pesos. Congratulations, kid, no, sa aton sining Provincial Operations Management Unit headed by Kablikat Police Major no, Valbarona. Sir, may nga pong gid. Pag kay Sir Almaker, no, sa sining data nga ginapasagid sa aton. Congratulations, gid, sa aton sining mga Ilonggo Cops. Kag especially, no, nagpasalamat man ang aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no, sa mga pumuloy naton nga nagabulig, gid, no, mga kabenan. No, sa aton sining mga kapulisan para nga tidasig lang masulbar ang krimen, no, ang mga illegal dira nga mga bulaton sa mga kultura naton sa palibot, no, sa aton sininga mga lugar dira or aton sininga area of responsibility. Congratulations, gid, no, kay ininga kadalagaan hindi lang ni sa inyo sininga mga kapulisan kundi sa aton tanan. Okay, mga kabiyanan, at this juncture, ma-proceed kita mga kabiyanan sa ato naman sininga blood donation activity because ang aton sininga Iloilo Police Provincial Office are one of the participants, no, sa aton sininga Provincial Disaster Risk and Reduction and Management Office, no, nga Red Brigade mga kabiyanan. No, a blood donation activity mga kabayan nga giniwat sa 4th floor, no, sa Philippine Red Cross, no, dito sa may Bonifacio Drive, Iloilo City. No, kag isa dito ang participants ng aton sining Iloilo Police Provincial Office nga ginpangunahan gid sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. No, July 17, 2026. Of course, no, damo kita dito sa mga representative from our Bureau of Fire, no, mga uniform personnel naton from the Philippine Army. Meron kita dito ng Philippine Air Force, no, kaga iban pa mga participants mga kabenan nga mga uniform personnel. Pag naging kaupod man aton mga kabayan dito, ang aton sininga head sa PDRRMO, no, retired Colonel Cornelio R. Salinas, no, nga head na sa aton sininga PDRRMO nga nagatag sa ilang mga kabayan sa message of support. Pag subong man ang aton sininga Provincial Administrator, no, Dr. Raul Banyas. So sa aton sining blood donation activity mga kabayan, no, ang aton sining participants, no, sang aton sining mga Ilonggo Cops, no, ang naglabot sa 50, no, ka mga successful blood donors. So this activity, mga kabayanan, is a way, no, to mobilize uniform personnel, no, to ensure availability of blood, no, during disasters and emergencies. So muna, mga kabayanan, ginhiwat ini iti ang aton sining mga blood bank, mga kabayanan, at sa aton sining Philippine Red Cross ang ginakulang man. Blamuti ang mambal kati dusan umakutulog dunit wai naman. Tayo nga aton sining dugo, mga kabayanan, nag-expire man na. Hindi na pwede nga ang aton dugo ya once mag-dunit ka hasta lang nga magmalam ka japunda. No, ma-expire na ya. So that is why nga quarterly may mga ginahiwat kita dara nga blood donation activity. So ini, mga kabayanan, bilang participants, no, this is in line man sa aton sininga pag-celebra, no, sang isa ka sa aton sininga ika 31st Police Community Relations Month celebration, mga kaabyanan. So this is a successful activity, no, sa aton sininga Iloilo Provincial Government. So thank you so much gid, congratulations gid, no, sa aton sininga mga living heroes do nga nagdonar gid sang ila sinihamili nga dugo para sa kayuhan sang aton sininga mga kauturan nga nagakinahanglan. Yes, Ma'am Nala, no, good afternoon gid. Bo grabe si Ma'am Aileen ba Laguna ba? Do purgahon niya ta sa comment. No, perte man kadamo. Thank you so much, good Ma'am Lags. No, keep safe, good ikaw dara. Blessed Sunday afternoon, good. Okay, mga kabayanan, at this point, no, sa oras na nga launa 26, no, sa Subo nga po, aton mga kabayanan, nga tingaon, nga malabot sa linya, sa aton sining world-class technician, no, kay katropang Alex Aspa, ang aton sining mapisan, no, kag maukod, no, gapuhon nga hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, no, kabalik at Police Captain Francis John R. Layog. No, mga kabayanan, tuhoy sa accomplishment, no, sa sining illegal quarry, pag-isa sa mga napilian, no, sa aton sining Iloilo Police Provincial Office, sa aton sining Unified 911 Emergency Hotline. Okay, aran sa linya, mga kabayanan, ang aton sining mapisan, guwapuhon, no, kag very active gid nga hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, no, kabalikat Police Captain Francis John R. Layog. Sir, mayo nga po, welcome kita sa aton nga programa Ilonggo Capson Air, diri sa XFM Iloilo. Upod mo sa Subo nga po, kabalikat Vinsa, sir.
1: Sir, may hapon man, kag sa tanan nga tagpagamati sa inyo na
0: sir. Yes, sir, Franz, no, thank you so much, gid, sir, no, sa imo sining ation nga ginatagid sa aton, although Domingo subong adlaw, no, supposedly family day, no, kag makaligwa-ligwa man kita apang ti serbisyo publiko gid, no, aton sining mga kapulisan, kag sir, madamo gid nga salamat, no, sa sining ation nga ginatag mo sa aton, kag sir, ini, no, isa naman ka accomplishment nga ginhatag na naman, no, sang aton sining Barotac Nuevo Municipal Police Station. Tuhoy naman ni, no, sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal quarry, no, kati basis impormasyon naton nga namaton duduwa naman ni ka-track dara na intercept naton. So sir, no, paano bala naton ni gin intercept sang sanao bala ni sir natabo, kag kamusta ni subong ang status sir, no, kabalikat Police Captain Francis John R. Layog, sir.
1: So sir, no, kahapon sa July 17 alas 2 sa hapon,
0: yes,
1: aton ini na recover ang isa ka truck na may ara violation sa Provincial Ordinance number 2035341 or tag sa dripping water.
0: Yes, sir.
1: So ini subong na confiscate naton kag na apprehend ang truck at sa aton subong na station, no.
0: Yes, sir.
1: So isa pa gid another naton na apprehension is around 155, so around 5 minutes gap lang, naka-apprehend na naman kita. At the same time, nag-process pa sila sa payment nila of their penalties sa aton provincial capital. So, apang wala kita opisina subong, Sabado Domingo, so they will be processing pa sa Lunes. So, both trucks are subong sa aton nga custody diri sa Banwas ng Barotac Nuevo.
0: Yes, sir. So, samtang impounded, bati mo nito tawag lang, imbes nga masulay ila sining operasyon, nag-delay, no, tungkol sa ila sining violation.
1: Yes,
0: Yes, sir. Yes. So, oh, sir, no? So sa subong apon, sir, kati ara naman da subong ang mga tracking impounded sa tondrang area. So, sir, no, gusto tagid mabatian, sir, no, ang imusining mensahe kag panugyan para sa tondrang mga kauturan nga naghandong pagid, no, magnegosyo sa sining quarry kag sa mga illegalista man aton dira nga still nagapadayon gapon engage sa sining illegal quarry operation. So imo gid sir nga mensahe para sa ila sa mga pumuloy naton, especially dira sa may banwa sa nga Barotac Nuevo, Iloilo, sir Layog, sir.
1: So sa tanan nga tagumalagi diri sa banwa sa Barotac Nuevo, Iloilo, no. So we have nothing against about your business as long as you comply with the law. We have nothing to be wary about sa atong kapulikan. Pero kung makara ikaw violation, ara agad ang Barotac Nuevo MPS para ikaw i-apprehend kag magbayad sa iyong exact penalties. Ay yes, nakuridan sa atong layi kag existing municipal and provincial ordinances.
0: Yes, sir. So that's correct, no. So sir, no, with that congratulations gid sa sining another accomplishment naman sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, sir.
1: Yes, sir. Thank you,
0: guys. Yes, sir. Okay, no, let's proceed naman, sir, no. Kahit ini naman, isa naman sa mga tikang, no, sang aton sining Iloilo Police Provincial Office, headed by, of course, ang aton sining yours truly, no, aton sining Mabuot, Mapisan, kag Maukod, no, nga Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Arsalan. Kahit, sir, no, ang aton nga banwa dira, no, in partnership sa aton dira nga Barotac Nuevo Municipal Police Station, dira sa may banwa sang Barotac, no, dira gid gin hiwat, no, ang aton sining launching sang Unified 911 emergency hotline naton sa kag ceremonial simultaneous posting, no, sa information posters kag distribution of cards. So sir, sa paghiwat naton sang last Friday, kamusta man ba, sir, ang aton mga estudyante dira or the whole community of Barotac Nuevo as a whole, sir, kabalikat Police Captain Francis Jan Layog, sir.
1: So sir, sang natabo ini nga provincial launching, very privileged ang aton baywa, no, ang Barotac Nuevo, kasi out of 41 municipality and one component city,
0: yes,
1: sa Iloilo province, kita ang napili, hindi tungod nga for other privileges, but tungod kita ang una nga naka-recover ng illegal firearms sa estudyante,
0: yes,
1: sa ang sinong mga ispilahan. So kita napilian agad ang mga kabataan may know-how na together sa aton na mapisan kagwapuhon man ng provincial director, the person of Police Colonel Bayan Emmanuel Rasadan, together,
0: yes,
1: with the provincial PDRMO, Sir Salina, and our acting provincial fire marshal, fire superintendent Habawen. So in aton man ng mga local government unit, headed of course by our municipal mayor, Honorable Brian Paul Biron, at sanan ng Sanggunian Bayan members, and our Vice Mayor, Hernan Biron Jr. So, tanan ini, no, mag-attend kang nagtambong sa mining event together, one man siya naton ng mga estudyante, wherein nga nag-dialogue kita, nag-awareness campaign, nag-lecture, kag ginun pang at hagit naton pagkanagtag sang calling card sang 911 and its function not only sa police matter but all throughout incidents nga pwede ma-responderan sang aton multi-agency na pag-launching ninyo.
0: Yes, sir. So malawig-lawig man siguro, sir, kamusta ba lang ato man sining preparation, no, before gin launch ining aton sining activity, Sir Layog, sir?
1: So, aton nga preparasyon sini una, nag-dialogue kita sa mga school heads, students, PTA, together sa aton NGO, agad na maging successful ini. So, ang mga bata man sa senior high, sa Barotac National Comprehensive High School, naging aktibo man sa pag-participate, kag-pagkamati sa aton mga guest lecturer, in the person of Police Major Alamo and Lieutenant Colonel Sardoma. So, ini nakatagil sa dako nga impact, no, kaya ang kabataan, not only nga ginatagan sila awareness kung like, paano ginman gamiton ang 911, also,
0: yes,
1: informing them not to use it as prank calls. So, ini nagatagin siyang idea sa mga bataan how the system works. Agad mapadating ang pag-deliver sa servisyo nga maayo, at the same time, mga servisyo nga nabatsagan sa pamuloyo. Not only sa pamuloyo, but estudyante sa banwa sa Barotac Nuevo.
0: Yes, sir. So, mga anuras ganin ni sir, no? Sa nga Friday, mga anuras ni sir nag-umpisa? Kag ano man siniuras na hasta anuras na tapos man, sir?
1: So, nag-umpisa agad kita, launching is 1 p.m. to follow kita pagka 2 p.m. lecture proper kita with certain topics of teenage pregnancy, illegal firearms, and so on and so forth. Nga nagtapos kita mga almost 4 p.m. na.
0: Okay. So almost mga pila man ni tanan sir ang aton sini total ng mga participants during that particular event, sir.
1: So more or less ang aton na attendees including the teachers is almost more or less mga 500 plus, no. So very huge impact sa community sa parokya ni Bugit.
0: Yes, sir. So thank you so much, sir, no, kag for this successful launching nato, no, sa aton sining unified 911 emergency hotline. So sir, no, at this juncture naman, sir, no, gusto gin aton mabatian man ang imong mensahe sa aton sining mga tagpalamati sa Bugos nga probinsya sang Iloilo, especially sir, no, dira sa may Banua sang Barotac, not only sa mga estudyante naton kundi sa tanan-tanan nga sektor, no, sa aton sining komunidad regarding, sir, no, sa aton sining launching kag hasta subong, no, sa mga tagpalamati naton, sa mga live viewers naton regarding, sir, no, sa aton sininga unified 911 emergency hotline, sir, no, kabalikat Police Captain Francis John R. Layog, sir.
1: Yes, sir Vincent, no. So sa tanan nga pamuluyo sa Banua kang Barotac Nuevo, ang ining 911 hindi lang di magbenepisyo di apps sa aton nga mga pamuluyo, at the same time sa aton man government agencies, kasi we are addressing certain matters at a very short period of time, agod matagan pa sila sa solusyon, kaluyan nga makasave pa kita lives nga by doing just responde sang as early as we can, no. So huge impact man ini kag pangayo gid kami sa inyong hamili nga bulig, agod maging matawhay, malinong, kag maging peaceful pa ang Banua sang Barotac Nuevo.
0: Yes, sir, correct kid. Okay, so with that, sir, no, before we end this afternoon, no, sa aton sining live interview, sir, base may arap ikaw dira nga tamyawon, shout out sa subong nga po na Sir Francis, sir.
1: Inatamyaw ko gid, no, ang aton local government sang Barotac Nuevo, headed also by our municipal mayor for the unending support sa aton nga local PNP, at the same time ang aton nga mga stakeholders dito pa no sang Barotac Nuevo. Kasi kung wala man sila, we are working together, no, to make the Barotac Nuevo even a safer place to live, work, and do business with.
0: Okay. So with that, sir, thank you so much gid sa liwat sa imo sining chimpo, no, nga ginatagid sa aton sa subong apon despite sa kasakuon. Sir, keep safe kita dra always. God bless, and sir, no, congratulations gid sa liwat, no, for job well done, sir.
1: Yes, sir, Vincent, sir, thank you gid. Chat maayong hapon sa aton tani.
0: Yes, sir. Okay, thank you so much, kid. No, aton nabatian mga kabinan ang aton sining mapisan, no, gwapuhon, no, kag isa gid sa mga performer gid nato, no, ng hepes ang Barotac Nuevo Municipal Police Station, no, kabalikat Police Captain Francis John R. Layog. So this is or this was in line, no, with our 31st Police Community Relations Month celebration. No, congratulations kid sa aton sining Barotac Nuevo MPS. So hopefully, no, sa mga pumuloy naton dira, no, nga pag launch naton sa aton sining unified 911 emergency hotline, no. No, nagtatakgid, no, sa isip, no, sa aton sining not only sa aton sining kaisipan kundi by heart. No, nga mabato naton kung ano ka importante, ano ka useful, no, ining tikang, no, nga ginhimo, no, sa inyo sining nga mga Ilonggo Cops headed by our very own, no, provincial director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, no, para nga ma-introduce sa aton, no, kung ano ka importante, no, ano ka fast and effective, no, ang paggamit sa sining 911 emergency hotline mga kabayanan. No, for a short background, no, regarding sa aton sining 911 emergency hotline. So wala ni mga kabayanan sa may ginapili nga oras nga dapat alas 6 lang or 8 a.m. to 5 p.m. lang ikaw pwede makatawag. So no pwede. No, hindi gid pwede yung mga kabiyanan. So this is operate ni mga kabiyanan 24/7 and any time of the day. Bisan ala una, last dos, pwede ikaw mga kabiyanan makatawag sa aton sininga 911 for sa mga crime incident dira, mga emergency response. No, para marespondihan ikaw gila yun. Kaga subuman mga kabiyanan, bisan wala ikaw sa load, pwede gid ikaw kadayal sa aton sininga 911. Pag dugang pag naton mga kabinan, ang aton sininga 911, no, wala, hindi ni dapat naton paggamiton sa mga prank calls, ha? Which is nga tigin emphasize gid sa aton sininga provincial director, Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan, nung hindi naton paggamiton sa aton sininga pagka-irresponsable, no, sa paggamit ni Rimuon Mudaya content, no, nga mag-prank ikaw. So wala ginato ni na ginatolerar kag basic bladason, no, nga mag ngayo ka sa bulig, hindi ka na mapatihan, because once nga iprank mo ina, next time hindi na ikaw pagrespondihan. So it will cost lives, no, kung hindi mo ina pagtarungon mga kabinan. So muna gid ang impasis naton sa provincial director, magtawag kita, ngayo kita sa bulig sang insakto, hindi langulangho. Pag subuman ganin, no, against ano pagid, no, gin saysay pagid, no, sa aton sining PDRRMO head, no, retired police colonel Cornelio Arsalinas, no, junior ang aton sining head sa PDRRMO, nga ang aton sining 911 emergency hotline hindi lang ining aktibidades or ining activity pang posting, kundi Ilonggos are deserve, no, to have immediate emergency response. So that's it mga kabinan, kinanglan nato nina. So every Ilonggos deserve nga marespondian sang gilayon. So muna na kita ka palangga na sang aton sining PDRMO head. So thank you so much gid sir, no, retired Colonel Salinas. Pag sumuman, no, kay Ma'am Fire Superintendent Melanie G. Habawel, no, ang aton sining acting provincial fire marshal sang BFP 6, which is ngati ang ginsaysay man ni ma'am, gintaganya gid sang emphasis nga being a vigilant sa aton sininga palibot, being a responsible student, no, sa aton sininga komunidad, can be a living heroes, no, sa aton sinitagsa ka mga lokalidad. So muna mga kabinan, dapat gid naton isa alang-alang kati magluwas ni sa posting o posters mga kabinan, may mga gin-distribute kita dra nga mga calling cards. So muna bala nga yung kadto kato sa mga putok-putokan sa bukid, kung din ka man to kalabuot nga mga hilit-hilit, kung wala na dito, hindi na dito kalabuot ang aton sining mga posters nga gin-tapik dito mga kabinan, madumduman mo, ay meri ko di galing nga calling card, may ginatagalit sa akong si Sir Alamo, no, nga aton sining mga kapulisan. So easy access na mga kabinan. Kaya bisang wala ka load, pwede kaya katawag sa 911 if you need immediate response, no, sa mga krimen dira, o hana pa lang dira matabuong krimen, or even, no, sa mga emergency response, no, nga gakinanglan gid nga masulbar ang kabuhi sa aton sini isig kapariho. So muna ka importante ang aton sining 911 mga kabenan. Although gani within fact dugay naman ni nga gina-observe, no, nga gina-practice, no, in the United States, no, sa aton sining iban nga mga pungsod, but then subong, no, mga kabenan, dapat diri, no, centralized naman kita mga kabenan. Mga ganito wag nga unified, no. Isa na lang ka numero ang aton sining tawagan. Kahit iba naton mga kuturan mga kabenan, wala sang hotline sa aton sining Bureau of Fire. Wala sang hotline sang aton sining PNP. Wala sang hotline sang aton sining MDRRMO. So, kung wala ikaw modera sang hotline o sa pinakamalapit na police station or Bureau of Fire Protection sa inyo dira nga lugar, kung may sunog, kung may krimen, kag mga responde sa aksidente, tawag lang mo sa 911, no, kay para nga ma-direct kamo sa gilayon. Ha, always naton ginambal sa inyo, bisan wala load, ha, kag all network, no, gabas aga epektibo ni mga kabinan, no, wala may ginapili na kung ano ka man nga sa isang network ginagamit mo nga SIM. So I do hope mga kabinan, no, nga may na learn kita sa subong hapon, no, sa aton sining diskusyon. Thank you so much gid siluwat, kag congratulations sa aton sining Barota ka Nuevo Municipal Police Station, headed by Kabalikat Police Captain Francis John Aralayog. Oh, thank you so much gid sa mga tropa naton dira. Kaga bala naton ang simultaneous launching hindi lang ni dira sa may aton sini nga Barotac Nuevo dito sa siyudad sang Pasay kundi included dira no ang tanan naton sini nga 43 ka mga municipality. No kay para ni sa tanan kay nag pilit kita, nagpaskil kita dira sa mga posters sa mga public places. Seaports, airports, terminals, mga jeepney terminals na tundra, mga kabinan, bus terminals, no, to let the people know, no, kung paano ni gamiton ang aton sininga 911 in times of disaster, mga emergencies, mga kabinan, or mga crime incident, no, para makarespondian, kaga blam mo importante yung kabuhi eh. Diba, muna mga kabinan, in the Bible, no, what shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? No, mga kabinan, yan, kalagsan tao, importante. Alam mo, kung kita may disgrasya kada, may emergensya, ang imo siningalawas, wala ni spare parts. Nga ma-order ka to sa motor parts, sa auto supply. No, mga kabinan, hindi na yan maislan. No, lain tayo na sa mga spare parts ni kay kwaon mo lang tong parts nga to kag-islan, bago nga biring, okay na. No, di ba? So muna ka importante nga gamito naton and dapat i-apply naton sa aton sini pangadlaw-dlaw nga pangkabuhi. No, tatak naton sa aton paminsaron whenever may emergency. Ay, 911 gali. No, bisan wala gali load pwede. No, kag nag-operate 24 hours, no, 24/7. Okay, so thank you so much gid mga kabiyanan. No, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So afterwards, no, sa aton siling extra, may ara maman kita nga mga safety tips ah, no, nga ipag-play, no, sa aton siling world class technician, no, kay tropang Alex Aspa, kag magasunod naman, no, ang aton siling eksperto legal, no, ni katropang Johnson Crisostomo. Sa liwat, mga kabinan, kita na naman kita same time, same station next Sunday. Iniangin yung programa ang ginahulat-ulat sa tanahan, permi nga ginabantayan. Kag ginakalangkagan nga wala sa liwan kundi ang Ilonggo Capson Air. Oops, may apas kita. Okay, nung iko gali dira nung good afternoon, salamat kid sa pagmonitor sa subong hapon. Pag subong man kay Mama Divina Losa Katoliko. No, sa idol ko dira sa provincial headquarters, no, sa HRDD. Yung hapon gid si mo, ma'am. Thank you so much for watching. No, blessed Sunday afternoon gid. Silwa, thank you so much gid sa aton sining Chief Executive Officer sang XFM Iloilo. No, no other than Dr. Rimi Litooy. No, kag salamat gid no sa paghatag sang sining Santone Gold Coffee Mix, no. Ginakapikapin naton mga kabinat. Ah, bako na amit. Oh, thank you so much, mga kabinan. Kag sa ngalan naman sa aton sininga Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Kag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Thank you so much, man, no, sa aton diring Station Manager, no, kay katropang Josel Banyas. Until next time, ako naman ang inyo kabalik at anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan.
2: Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdom ang ginatud-ong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Ano bala ang dapat naton himon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyo panimalay. Ligawan man nga ipasayang sayang ang inyo mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyo balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kun nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana kag tanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, ligawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa hilihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan kung magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad kagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi makahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdom ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agun nga makalikaw sa fake news o kung sala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluda ng impormasyon nga makahatag kakukma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga mangin-updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops. Ano bala ang dapat naton imuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kumpwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampan. Ini nga pahanumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
7: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-

0: soap may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Emilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Iba, ganyan epekto sa akong sang Sister Pain.
12: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
6: Padayat ako buwas ah.
11: XFM.
15: Patropa mo.
16: Exciting.
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 2.11.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutuyo na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang Experto Legal subong kita ang Domingo. Petsa 19 sa bulan sang Hulyo 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
0: Experto Legal. Experto Legal.
2: Una sa tanado na nga pagpaabot sang pagtamyaw, good afternoon, maayong hapon sa itong mga katropa listeners and solid supporters nga nagatutok na, nagamonitor na, nagapamati na sa itong pagpangalagad sa isa naman kay edisyon sang Experto Legal.
0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: And of course, atong gid nga ginatamyaw sang maayong hapon, good afternoon sa atong syempre nga mga XFM taxi patrollers na present man sa subong diri sa aton nga studio. Good afternoon gid mga sir, ha? And the rest sang aton nga XFM taxi patrollers, good afternoon kag syempre as always maghalong gid sa aton nga pagbiyahe. And aton man nga gina-welcome aton nga mga katropa nag-upod sa aton online. Aton mga OFWs, good afternoon. Kamusta kamo dira mga katropa? Sa aton nga mga katropa nga nag-upod sa aton nga mga Facebook pages, sa aton nga official YouTube channel. Good afternoon gid sa inyo itong mga katropa, no? Don't forget to like, follow and share sa aton nga mga Facebook pages as well as sa aton nga YouTube channel, no? Sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Salwat, good afternoon gid sa aton nga mga katropa, no? Welcome sa aton nga pagpangalagad sang Experto Legal.
0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: And subong mga katropa, tugtog naman kita alas 3 sa hapon. Magatalakay naman kita, no? Sang isa naman ka topiko. Isa naman ka concern, problema, no? Sa aton nga mga listeners, sa isa sa aton nga mga listeners sang programa. Siyempre, kaupod ang aton nga mga Experto Legal, aton nga mga legal experts. And of course, kung meron ka mga concerns, may mga gusto man ka mga ipalabot, no? May mga palamangkotanon ka mo dira nga gusto ninyo masabat, o may mga legal concerns ka mga katropa, feel free lang ka mga magpadala sa inyong mga mensahe or mag-comment sa itong Facebook live kung di man gid masyadong, di man gid tama ka sensitibo nga impormasyon o sensitibo nga concern. Pero mas maayos siguro, no, kung may aragid ka mga legal concerns. Kag hindi nyo gusto mabalaan sang iban, pwede man ka mo makapadala sa inyong mga mensahe, no, or mag-PM na lang, no, private message sa aton nga programa, dirigid lang sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nag-XFM Iloilo 100.7, isend nyo lang sa aton nga mga Facebook pages. Or i-text mga katropa sa aton nga hotline sa 0950-975-6970. Kaya ito nga pagbabasahon man sa itong pagpangalagad, ito nga palabot, no, sa itong mga legal experts, ito nga mga Experto Legal, syempre, araman nga masabat ang inyo sining mga concerns, inyo nga mga palamangkutanon. Sa nahambal na itong driperme, no, ignorance of the law excuses no one. Mali sa itong mga katropa, mas maayogid nga meron kita ihibalo, may idea kita, no, may knowledge kita mga katropa sa mga layi, sa mga pagsulundan diri sa aton nga pungsod mga katropa. Iba pa rin ang may alam, no, katropang Alex. Sad patuod nga hindi lang kita mga abogado pero may ihibalo lang kita, may pag-inchende lang kita sa aton nga mga layi. Gani subong mga katropa, subong hapon, magatalakay naman kita sa isa naman concern, no, nga ginpadala sa aton diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapangayo ni siya sang bulig, no, kag nagapangayo man siya sang ihibalo kag syempre dugang man nga advice halin mismo sa aton nga mga legal experts para man sa iyang concern mga katropa. So hindi lang kita diri nag-discuss lang sa mga sa mga layi, kundi kung may mga nagapalapit man or may mga nagapangayo man sang nagapangayo sang legal advice, willing kita na magpalabot, no, sa aton nga mga legal experts para man nga mahatagan kamo, no, sang guidance, anong pwedeng himuon, anong pwedeng remedy sa mga nagkalainlain, no, ng mga concerns o nagkalainlain ng mga ano abi, mga kaso or problema pag abot sa layhi mga katropa o sa inyo nga mga ano dira kalabanan sini nga mga concern abi kon kay sa mga ano bala mga like away sa lupa why hindi ba kinsindihan or may mga ano lang no, may mga legal questions lang nga gusto nga ipamangkot mga katropa. So sa liwat no, feel free lang nga magpadala sa inyo mga mensahe. Kung hindi man gid masyadong ano no, hindi man gid masyadong ano be, sensitibo nga mga concerns, pwede man kamo ka-comment lang no, kung medyo wala ka mo dira sang ano gid pang-text or pang-tawag, pwede man kamo maka-message lang sa or maka-comment lang mga katropa. And of course no, aton gid nga gina-greet aton yung mga katropa nga nag-upod sa aton subong, no, mga nag-celebrate sang ilang birthday. Subong July 19, 2026. Happy happy birthday mga katropa. And of course, no, sa mga nag-celebrate man sang ilang anniversary. Happy anniversary. Basta Sunday gani-gani ang kalabanan gid sa aton nagapulupahuway, nagahigda, nagakatulog. Nagapulo pa nga pida sa ilang mga balkonahe, sa ilang mga terrace mga katropa. O, samtang nagapamati dire sa aton nga pagpangalagad. And speaking sa aton nga mga nagatutok na, good afternoon gid ha, sa aton nga mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Siyempre kay Cap Butch Florentine. And of course kay Cap Pato Kim Singh, kag siyempre kay Cap Ising Villanueva. Sang Cap Ising sa Pancit Molo, good afternoon gid. Sa aton nga mga katropa dira sa may Molo Kapihan. Sa may Plaza Molo. Good afternoon, gid. Happy Sunday dira sa inyo mga katropa. And syempre sa mga katropa man natin dira sa may Dikamay Eatery. Good afternoon, gid. And syempre sa may Nonong's Eatery, sa may 3S Eatery. May add lang pagpamahatin syempre sa may Maymay's Bukuhan. Good afternoon, gid mga katropa.
0: Eksperto Digal. Eksperto Digal.
2: Alas 2:20 oras sa XFM. Sa ito nga pagpangalaga diri sa syudad sang Iloilo, nag-ano naman di subong, daw nag-galom naman gamay mga katropa. Agina, grabe na kainit, no? Ang ginasang aga, namin ang tiyempo. Pero basta maghapon ni Ganiga, matamat, ginigi sa mag-ano, no? Mag-galom, magtulom. Kung kaisa may mga pag-ulan man, especially sa ibang nga parte sa aton nga probinsya. Ngayon sa mga katropa naton dira, kamusta ang aton nga panahon? Kamusta aton nga tiyempo dira sa inyo nga mga lugar? Maulanon man bala or mainit ang tiyempo dira subong? Anyway, ano, sa aton nga mga katropa sa aton yung permi nga ginapahanumdom nga magdala magdala permi, no, magbalon sang mga protection against sa mga ula o sa ulan abi, no, kag sa init man mga katropa. At syempre sa mga nagabiyahe na itong mga katropa, no, maghalong gid permi. Samtang madamo na ni ang nagapabalik diri sa syudad sang Iloilo, kay ti buwas. May klase na naman, may ano naman, may opisina. Ti kalabanan sa itong nagabiyahe, ginipabalik diri sa syudad sang Iloilo. Alas 2:21 oras sa XFM, sa mga bagulang nagbukas ang ilang mga radyo. Nag-homatic ang mga katropa dito sa XFM 100.7 Iloilo sa Eksperto Legal Program. Kamusta ka mo mga katropa sa liwat sa mga nagatutok dira sa mong sa itong Facebook pages. Mag-comment lang no, sa inyong mga concerns sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kaya ito nga pagabasahon man sa itong pagpangalagad subong hapon.
0: Eksperto Legal.
2: And syempre, don't forget to like, follow, and share mga katropa sa itong Facebook Live. Good madawa pag sa itong mga katropa ang makaupod, makapamati sa itong pagpangalagad subong hapon. Alas 2:22 oras sa XFM. Sa itong pagpangalagad mga katropa, sang nagligad lang, may nagpaabot rin isang concern about ini sa sustento. Damo na kita diri mga na-discuss man, no? Nag-pangayo sang legal remedies, pangayo sang bulig, nag-pangayo man sang advice about sa ini nga ginatawag nga sustento. Kalabanan sini mga katropa, when we say of sustento, sustento sa ilang kabataan, syempre. No? Ang halimbawa, kung kaisa, ang mag-partner or bisan ang magkasal, kasado gani, no? Diba, nag-bulaganay katropang Alex, and syempre may ara silang anak, no? Or mga kabataan na bing hindi pa legal age. Kalabanan sini, syempre nagapangayo gids ang sustento ang Iloy para sa ilang mga kabataan. Kapin pa kung wala abi limbawa sa trabaho, no, ang Iloy. Syempre ang usually tendency sini kung medyo ano man kapos man nagapangayo sang sustento ini sa iyang bana o sa iyang partner abi, no. Pero ti wala na sila nag-updanay or may ano na sila, may sarili naman silang pangabuhi, no? May lain-lain na sila yung kasi may lain naman yung relasyon, may lain naman yung pamilya. Pero dili mga katropa, may mga tiyempo or may mga times abi nga kalabanan sini ginapangayuan sustento katropang Alex, di ba, is tatay. Pero subong hapon mga katropa, medyo naglain man kita. Kaya ang ginapangayuan subong sang sustento, amo ang Iloy. I don't know kung naka-encounter naman kamo sini nga ang Iloy ang ginapangayuan sang sustento. Nga amo na nagtabo, no? Nga amo na ang natabo mga katropa. Pero sa ito nga pag-pangalagad, ang concern nga ni is kaiti ang Iloy, OFW. OFW somewhere sa Middle East. Kaga syempre ang iyang bana or I mean ang iyang partner, hindi ni sila kasal, no, live-in partner niya lang ni, pero may ara sila nga mga ano na, may mga kabataan sila. E karon kay medyo nag issue medyo may konting hindi pag-iintindihan katawang Alex. Pero hindi pa man siya ano, no, allegedly pa lang ni siya, hindi pa na natun pagpangalanan mga katropa, no. Kahit tinagpangayon sila sang privacy, pero gusto niya lang mahibaluan kung ano ba lang pwede niya himuon, may pwede siya ba lang makademand, no, sang sustento. Pero diri mga katropa, sino sa iya nga ang iya nga ang iya nga live-in partner nga babae ara sa OF or ara OFW, no, sa Middle East. Kag sino sa iya ti may gina ano na kuno, may mga ano na bala, may karelasyon na nga iban allegedly, ha, sunok man sa iya. Pero ang gusto niya lang is gusto na nila magbulaganay, pero kaling may bata sila katropang Alex, ang bata ara sa paghinakop sang amay syempre diri sa Pilipinas. And gusto niya tani nga ano, no, nga magdemand sang sustento sa Iloy. Galing kay daw sunod sa iya, no, hindi na yung mag sustento kahit may ano na siya kuno, may lain na siya nga partner o may lain na siya nga karelasyon mga katropa. So pwede bala nga makademand ang tatay or ang ano yung tatay para sa iyang anak sang sustento halin man niya sa Iloy. Kahit kalabanan na ito nga nabati Andre mga katropa, magbulaganay gani ang amay, syempre ano na, no, 'di ba, lain na binga, no, magbulaganay na sila, ang Iloy ya karon ang wala trabaho, syempre ma-demand siya sang sustento para sa iya bata. Pidriya dobaliktad naman subong, no, ang Iloy ang may trabaho, ang nagabantay ti ang amay diri sa Pilipinas kay ti OFW gani, no. And gusto ya tani nga mag-demand sang asang sustento. Pero daw basically daw ginapabungol-bungulan na, no? Daw wala nang naghahatag kuno sang sustento sa pamilya nila or nagapadala abi, no, bilang OFW man. E, syempre ang amay hindi magid maka trabaho kay syempre may mga may gabantay siya sang ila pa lang months old, no, nga ano nga lapsag. Or hindi man hindi guro nods old, no, though ano naman ni okay. Though ano na, no, sobra 1 year old na ni guro, no, basement sa iya sini nga, no, Okay, dali lang. Sige, sige. Kung nagapamati man iti, basta may aral lang sila nga bata, mga katropa. No? Kasi nagsala lang duro ang ano niya. Sige lang. Okay, alas 2:28 oras sa XFM. Kag subong hapon, mga katropa. Ito nina nga pamangkot, syempre, sa aton nga legal expert. Kag kung paano, no? Ano ang pwede niya nga himuon bilang tatay, bilang amay, no? Kag ti ang obligasyon man sang iloy, even though nga ti hindi sila tuod kasado, pero may ano sila, may kabataan sila. So tuloy na nga pag istoryahan, mga katropa, pwede bala ini nga o pwede bala mag-file sang kaso, pwede kasuhan sang amay or kasuhan sang ano no, sang iyang partner, ang iyang partner nga babae or ni nga iloy nga hindi kuno, no, allegedly hindi na kuno mag sustento kahit daw why na sila why na nagaka-contact, ginapabungol-bungulan na lang. So basically amo na ang nagakatabo subong, mga katropa. And hopefully mabuligan kita, no, mabuligan ang atong sining listener sang anuman legal advice kag anong pwede nga himuon sini sang aton nga ano sini isa sa aton nga mga listener, mga katropa.
0: Experto Legal.
2: Sige, alas 2:30 oras sa XFM. Ang ining oras ang inadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit na nga mga mata. Ah, bangod man kung kaisa sa anon sa aton man nga pag-abuso, ah. Eh iti kung kaisa hindi gid ma ano, hindi gid ma likawan nga tapuson ang mga K-drama tada. Bisan ano oras na, no? Bisan ano nakadulom. Pero syempre babad gihapon. Mareklamo na lang kita kung kaisa nga nagahapdi naton nga mata, nagasakit na, no, nagaluha-luha. Tapos kung kaisa tindo hindi mo na mapiyong, hindi mo na mamuklat kung kaisa kay bangod man nga tama na gid kasakit. Laban-laban ba si amat-amat ni nga nagakaguba, mga katropa, aton yung mga mata. Pero isa ang mga isa ang aton yung mata sa mga organ, no, sa aton nga lawas nga kinahanglan gid naton nga alagaan. Gani, no, ang mga bitamina nga para gid sa healthier, no, sa aton nga mata ang makit-an man, no, sa aton nga Vision X Plus. Kaya bangon ba ng Vision X Plus, ang may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin na makabulig sa aton nga king lawas, makabuligid para maprotektahan aton nga mga mata against sa mga balatian sang mata, kangay sang glaucoma, katarata, pteridium, kag syempre poor vision, mga katropa. Ang Vision X Plus ang himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved, kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, kabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyang building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Kabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sa Yesu Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag check out na, mga katropa. Vision X Plus, palanggaon ng aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Experto Legal. Experto Legal.
2: Alas 2:31 oras sa XFM. Kasi itong pag pangalagad mabreak ano kita, mga katropa, kaya mapangapi kami na ni katropang Alex, no, sang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. May glutathione kag collagen nga perfect gid sa itong mga coffee lovers, ang kape nga natural as well as healthy pa, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Magabalik pa ang Experto Legal Program pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
3: FM.
4: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.35 na sa hapon. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sa gihapon ka upo ninyo katropang Johnzin Crisostomo. Ang iningabahin sa eksperto legal ang inadulong sa inyo sa Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang vitamin C nga non-acidic. Nga sa mga katropa na tundira nga nagpangita sang suplemento nga natural. Kaya makabuligid sa atong kayong lawas mga katropa ang Santone Vitamin C. Ang lawas naton mga katropa wala lang hindi naka or hindi makaproduce ng iyo galing niya vitamin C. That is why nga kinahanglan naton nga magkuha sang vitamin C gikan sa mga rutas syempre sa mga pagkaon sa mga ginainom naton mga katropa. Kag sa mga food supplements, mga vitamins. Galing kun kay isa. Hindi man kita mga kaon na bisang prutas. That's why nga kung kaysa naghihina aton nga immune system kamaban ng vitamin C ang kinahanglan gid naton para sa mas para mas mabaskog man nga immune system mga katropa. Padre Santone Vitamin C, ang vitamin C nga non-acidic, gani bisan na wala ka mo nakakaon kun aga or wala ka mo nakapamahaw, pwede ka magtumar mga katropa sa Santone Vitamin C. Di magsulab ang inyong tiyan kay bangod man non-acidic mga katropa. Santone Vitamin C ang himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kabakas mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center. Alas 2:36 oras sa XFM. Sa tangyong pagpangalagad mga katropa, samtang nga ginaangan-angan ng linya with attorney Pat Milieza. Aton nga eksperto legal sa bunga hapon mga katropa. Agad nga i-discuss ang aton nga concern or topic no sa bunga hapon. Good afternoon gali ha, sa aton nga mga katropa nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad sa mga bago lang nagbukas ang ilang mga radyo. Good afternoon. Dira sa kay Ma'am Rowena Manuel dira sa may San Carlos Anilao. Good afternoon. And syempre sa aton nga mga katropa man dira sa may Kulub Anilao Iloilo. Dira sa Aranwest Rites aton Dukan family. Good afternoon, Gid. And syempre sa Miata Fall family. Draman sa may Dangulaan, Anilaw. Oh, good afternoon, Gid, mga katropa. And syempre sa may Paklibar family. Dira sa may San Enrique. Good afternoon, Gid, sa inyo. Nagapamati man sa tangyong pagpangalagad. Syempre sa may Tinya family. Dira sa may Tigbawan. And sa si Kugal family. Dira man sa may Santa Barbara. Iloilo, good afternoon. Nagpamatik ang mandiri sa XFM. And of course, good afternoon lang kay Sir Randy Santisas, naga-monitor man. Siyempre kay Ma'am Raquel Barrientos. Good afternoon, Sir Johnzin. Ang kumangkot ko, kung ano matabo kung ang ginakusar. Sige. Ipamangkot na later on. No? Kung may oras kita, Ma'am Raquel Barrientos. I-include tani karon. Alas 2:38 oras sa XFM. Ala na si attorney. Samtang ginanganangan ang linya ni attorney Pat Milieza mga katropa. Sa aton nga concern kag topic sa bunga hapon. Good afternoon gali ah sa itong mga katropa dira man sa may Petron Gasoline Station kag sa may Caltex Gasoline Station dira sa may Quintinsalas kag sa may Tabuk Suba Haro. Good afternoon gid ah nagapamati man sa itong nga pagpangalagad. Alas 2:39 oras sa XFM sa itong nga pagpangalagad mga katropa mag or ginaanan natin ang linya naton with attorney Pat Milieza. O sa mga concerns dira, o pwede gid kamo maka-send sa inyo diri nga mga concerns no, problema man ina or gusto nga ipamangkot sa tong legal expert, feel free lang nga mag-comment or magpadala sa inyo mga mensahe kay atong nga pagbasahon sa iya later on. Sige. Alas 2:40 oras sa XFM, ala na sa piyaka linya si Attorney Pat Milieza, mga katropa. Ang aton nga eksperto legal, aton nga legal expert diri sa XFM 100.7 Iloilo. Aton ini nga ipaabot sa iya ang concern sa isa man sa aton nga mga listener, mga katropa. Saliwat sa mga wala pa naka or bago lang naka-monitor sa aton, ang problema naton subong is about sa sa ining paghatag sang sustento. Pero ato na ning i-welcome si Attorney Pat Milieza. Attorney Pat, good afternoon. Live ko subong sa XFM 100.7 Iloilo. Kaupod nimo si Katropang Jansen Quisostomo. Attorney, good afternoon.
3: Good afternoon, Katropang Jansen Quisostomo. Kasi ito na natin nga tapalamati. Good afternoon.
2: Sige. As always, thank you so much, good Attorney Pat, sa imong oras diri sa aton nga pagpangalagad. And siguro hindi ko na pagpadugayon pa, no? Nagapamati gini sa buong sa ang aton nga listener about ni sa iyang problema, Attorney Pat, sustento, no, para sa ilang anak. As we all know, kalabanan sa aton na nagapangayo gisang sustento, Attorney, is ang iloy, no, para sa iyang anak, especially if nagbulagay, halimbawa ang magpartner or ang mag-asawa, nagapangayo sila sang sustento para lang sa ilang anak. Pero diri, Attorney, ang case ni or ang sitwasyon ni sang aton nga listener, lalaki ni siya, no, hindi sila kasal sang iyang kahit live-in partner niya, hindi sila kasal. Pero nagatrabaho bilang OFW ang iloy, Attorney Pat. Sa subong, kahit allegedly may ginaupod naman nga iban kuno, no, ang iloy. And wala na sila gina-contact diri sa Pilipinas ang amay, Attorney Pat. Gusto niya tani nga mahibaluan or gusto niya tani nga mangayo man sang advice as to kung ano yung lang pwedeng himuon para man nga either ano yun, no, kung kasuhanin nga la or ireklamo ang iloy nga hindi na kuno maghatag pa sang sustento para sa ilang do 1 or 2 years old ni nga anak, ka Attorney Pat. So ang pamangkot diri Attorney Pat is kung ano bala ang pwedeng himuon. Liable bala ang iloy nga magsustento gihapon even though nga tiara siya bilang OFW man, Attorney Pat?
3: Una bes, sino sa aton family code, Article 194 at Article 195 nga publikasyon nga magsuporta, sino ang may publikasyon nga magsuporta sa isa ka isa?
2: Okay.
3: Isa sa mga binabutan dira nga ang ginikanan kagang anak. Publikasyon sa ginikanan yung kasuportahan ng anak. Legitimate man o hindi, o legitimate o illegitimate na anak.
2: Mm-mm. So regardless, okay, of anuman iloy man or amay, basta may trabaho sila, ma-sustento, Attorney Pat.
3: Relatively na kaya ba ano ang sustento, nakabase man sa ikasarang.
2: Oo.
3: Sa kung may obligasyon na magsuporta. Mm-hmm. Halimbawa, bisan hindi kasado ang amay kag ang iloy, pero ang anak may tingamatarong mga suporta sa iya iloy, ilabi na gid kay sa sitwasyon na subong sina nga mangod kay ang amay way ubra siya lang ka ipanggi anak, ang anak sa lang makapangayo sa sustento.
2: Okay. So, if so, ever...
3: OFW siya.
2: Oo. Sige, Terry.
3: May aton man na mga procedures na kasubuan kung paano ang anak nga yari sa Pilipinas makapangayo sa suporta sa amay man o kung sa iloy na OFW.
2: Okay. Ang mabudlay lang bisubong, Attorney, kay ti daw medyo wala na kuno nagka-contact, no, or hindi na nila ma-contact ang ini nga iloy. If ever bi muna, Attorney, pwede siya abi ma-report or ano, pwede sila makapay pang bulig man abi like sa ano naton sa OWA or sa ano abi, DMW, Attorney Pat.
3: Sa OWA, Office of Overseas Workers Welfare Authority Administration, may mekanismo dira. Nga ma-persa ang isa ka o membro sa OWA o OFW nga makatag-suporta.
2: Okay. So, ano ni...
3: Kung nari na sa Pilipinas, siyempre, kaya hindi man na sila permanente nga sa abroad, kaya kapauli-uli man na. Pwede man tayo lang ng kaso support sa lokal na korte. Labi na gid ko eh, kaya kung ang Iloy, kung taga Iloy-Ilobi ang iyak living partner anay, kag-iyanak, laban-laban, ilungga man na siya.
2: Oo.
3: Kaya hindi man magbudlay pangitaon, kay may mga may pamilya na siya diri sa Iloilo, may mga utod na nga. So ang mapaliyog nga tungkol ng ila kapatinti nga yung padalaman buli sa iyanak diri sa Pilipinas.
2: Okay. So ano no, ang aton lang man diri abi attorney Pat, syempre sa pag-abot sa sa layi, obligasyon gihapon, no? Obligado gid ang Iloy man or ang amay nga sustentuhan ang ilang anak attorney. That's why nga ti nagamay siya nga kun pwede kuno abi nga reklamo or maka-demand abi sila sa iyang sa ilang Iloy nga ti para maka nga masustentuhan sila. So amo na no. Kumbaga may ano gidya gihapon, may obligasyon gidya gihapon ang Iloy regardless mo niya attorney, di ba? Kung bisan nagbulaganay man sila ya or may sarili na sila ya nga partner abi ang isa kag isa, or I mean ang kasi may kay ang ano diri is may karelasyon naman kuno ang iyang ang ini nga Iloy. Pero sa gihapon pwede at kinanglagi siya nga mag ano mag sustento attorney Pet.
3: Aho, kag magsiling abi siya nga may bana na ako. Illegitimate siya at ko ila. Ang nga ton nga article 194 kag 195 sa sa family code. Nagkuhay na ka-distinguir po ang anak nga may kinamatarong sa susento, legitimate man o illegitimate. It doesn't make any difference.
2: Oo. Pero if ever abi attorney nga like halimbawa may ano man siya, may like may karelasyon naman niya ang amay diri sa ano abi diri man sa Iloilo or nag ano abi siya nagngita man siya sang iya man kagalingon nga family or karelasyon, pwede gihapon ina nga masustentuhan ang sang Iloy abi, sang original gid nga Iloy ang anak ni attorney Pet.
3: Pareho sila, amay man, ang amay kag Iloy, may obligasyon sa pagsuporta sa ila na. Okay? Kasi sana may akawa na o panikalibin bago ng mga kalibin partner ang amay. Obligasyon, nakapadiling diapon ng obligasyon mentra sa anak, minor de edad, labi na po ng anak, minor de edad, kaya kinanglan niya, kapay may eskila, kinanglan niya bayo, kinanglan niya bulong. Kinanglan niya pagkaon, kinanglan niya ang atops ang balay na may isaran. Pero doon ang iyang pangayuan, suporta.
2: Okay.
3: Ang amay, katang Iloy.
2: Okay, no. At least, ibaluan na ito. Kasi if ever, abing nga tikong wala na gidman sila, I mean, hindi na gidman sila magbalikanay, if ever, sige hapon, is obligado gapon sila yung mag, ano. Pero anong gani nga age, attorney Pet, hasta lang nga makapangis ng sustento ang anak, attorney Pet?
3: Actually, wise ang ginalimit natin niyon. Although, magsiling kita nga, naglabot mo na, kung mayor, de edad ka na, no? Kapag upon reaching the age of 18, expected na ton nga ang atong anak makatindog sa kaugalingon na pang wide ang limit ina. Ngayon, nga ang anak ko kung ang Iloy, bigado kang hindi makasarang sa puta siya kaugalingon na hindi man nila sala. Ang isa kag isa may implikasyon sa pagsuporta. Hindi lang hindi kanan kundi ang anak kumuman. May implikasyon man sa pagsuporta sa amay o kung lang sa Iloy nga nagkakinanglan sa pupa.
2: Okay. So, may...
3: Huwain na butang ina akong sa edad, walong edad yan. Bawa ko ng bata at din 18 anyos matuhon.
2: Oo.
3: pero wa isang sa ngubra, wa isang tinapusan, yung katangita mo terbaho, wa isang usudlan. Tungkol ng bata, hindi si usuan yung sa tuod, pero special time. Bisang tigur lang na niya paminsaron, mentally, iya-iya kung sa anak, sa bata. PWD na siya kung tawagun, pero wailan natin natawag na PWD kundi special child.
2: Okay.
3: Ina, time na kaya kinangulang suporta.
2: So, ang ining classes, ang concern, Attorney Pet, is makonsider nato, no? Although, ati, ano ni, ang party, halimbawa, or sa, ang Iloy ni, ang concern, no? Ang napangayuan sa sustento. So, if ever gid abi, Attorney, hindi gid siya abi, like, maghatag sa sustento, ano ni ang pwedeng ikaso, abi siya, o reklamo sa ining Iloy, Attorney Pet?
3: Una, administrative sa OFW, sa OWA.
2: So, pwede siya maripatri?
3: Overseas Workers Welfare Administration. Nga, may otorisado sa paghimo sa mandatory salary, withholding ang pursuit ng salary.
2: Oo.
3: Para i-remit sa anak.
2: Okay.
3: Apuraklayan mo ina, hindi pa matudan mo sa may uwa. Usually, may hearing ina kay i-notify na yan matundan dito sa guwa. Kadwa, na kung hindi naging siya, pagbuli, pagbalik niya, i-cancel lang niya kontrata.
2: Okay. So, madulaan siya, ano, trabaho in kaso.
3: Oo. Kay kung babae, hindi na kaso kriminal. Pero kung ang ginapangayuan sa support sa ang amay, ang lalaki, pwede magamit ang Republic Act 9262 o kung anti-violence against women and their children agon pasakaan sa kaso kriminal. Kung kaso kriminal, hindi mo ipasaka, hindi lang i-manuha sa korte nga makakapsuporta, kundi sarang makondict sa korte sa criminal negligence o kung refusal to give support to children by the husband or former boyfriend is a criminal offense. It constitutes mental and psychological violence and therefore may imprisonment na. Galing kay ang Republic Act 9262 hindi ma-apply sa Iloy.
2: Oo.
3: Kundi sa amay lang. Applicable lang. Applicable lang sa amay.
2: Okay. So, amo na, no? Kay Tito, medyo isang kita do, subong lang kita man nakabati about sini nga ang Iloy ang gina-demand or gina pangayuan halimbawa sa sustento. Although kati siyempre siya ang OFW, diri ang amay. So amo na ang nagkatabo galing ti may mga instances kay manabi nga di malikawan nagabulaganay ang mag-asawa or ay minang magpartner pero ang kaluluoy lang sini siyempre ang anak nila, no? Kay ti kinang
3: naman pero lagsawon lang. Oh. Ay kalapanan ang mga gidakoyan sa puta ang amay man. Pero ang Iloy, although very rare, kung katulad tabo ina. Na dinagit kay ang ila defense tulo, abi, nga may pamilya na siya, unaon niya iya pamilya, kapag mo, total, illegitimate naman at nung yung isa na nabili sa Pilipinas. Pero talawang ta, ang Iloy, may isang illegitimate na bata.
2: Gani.
3: Lain-lain ang tatay, butang na lain-lain ang tatay, pero bilang Iloy, wala isang illegitimate na bata ang Iloy.
2: Sakto. Okay, so hopefully, no, hopefully na hatagan man sang kaklaruhan, kag-advice ang amay. Nagpamati niya subong Attorney Pet about si iya sininga concern. And hopefully, in kasong kabay pa, no, hindi nagid mag- ano nabi mag mauli pa sa ano kasuhay gid or sa reklamuhay kun basi pwede pa lang maayo no or ma contact or maano wala ma maistoryahan lang sang mag-asawa nga ni sang ini nga parents ti si ma kaya pa man attorney pet no hopefully
3: kaya nga to may extended family sister kita ang utod sang Iloy nga OFW makabulig ina nga convincer man sa ilotod nga ang anak ko to ay nalipatan mo na.
2: Oo.
3: Oo. Hindi man ina nga ayo no kon masiling biya nga amay nga ibiling ko lang biya na wala yun sa inyo kung lao kay ka maubra ako at sa inyo tapos samtang ko ubra ako pwede ko mabili ng anak mo sa inyo kay kuwaon ko lang pagkatapos sobra.
2: Mm.
3: Hasta nga magdako na biyang bata, makabulig-bulig yakon ang extended family system natin.
2: Yes. Pwede good, no? Amo na ang mayo man nga pwede nga bihimuon sa nga itong sininga listener. Sige. So, alas 2:51 oras sa XFM. Ari Attorney Pet, lain lang ni nga ano, no? May nag-comment diri sa aton man. Medyo lain lang ni nga topic, pero I don't know if pwede mo ni maano subong masabat. Iya pamangkot attorney, good afternoon katropang Johnson attorney Pet. Ang pamangkot ko nga ano ang matabo kon ang ginakusar ko napatay na antes pa man natapos ang amon hearing. Salamat gid. Oo.
3: Depende ina kon kun ang kaso nga gin-file kaso kriminal sa aton jurisdiction the death of the accused extinguishes his crime. Tag kung may pending pa ang kaso nga may civil aspect sa crime, it also the same also extinguishes the civil aspect. Limbawa, nangawat ikaw baboy. Okay? Sa pagpangawat, noti may kaso kriminal ina, attempt o kung robbery man. Kaya ang danyo sinapangayo mo nga ang baboy ko to, 4 to 5 months, so hindi ko magnubo 8,000.
2: Okay.
3: Pero napatay ang inakusar mo.
2: Oh.
3: Ano ang matabo si Chris sa kaso? So the death of the person who's nangawat ng baboy, pareho lang nga nadula ang krimen sa iya pagkamatay. Kung ang civil aspect mo ay suway din reserva sa pag-file sa kaso kriminal, the same ang iya civil liability nadula man. Pero kung ang kaso kriminal ay civil ang in-file, damages, sarang mapadayon ang kaso samtang napatay ang inakusar mo. Halimbawa, sa nasiling ko na, diba, ang imo kutse, ginakila, ginbakal.
2: Oo.
3: Apang, huay maimpasan ka, ginagkuntak bayad ang imo ginbaligyan. So, nagpang na kaso, specific performance, nasuktuan mo siya, sang nabilin nga way niya na bayran, sang balansin nga way mabayran, plus interest. Kung napatay ang ginakusar mo, ang kaso napagilin niya, kung kaya tuyo mo recovery, recovery sa presyo, kung hindi madala, bagyo lang sa lakyan. Okay? Ang tungdan, ang napatay, may mga utod na, may mga anak na, o kung sino pa man na may interest sa iya na sangsalakyan, pwede siya mag-substitute bilang defendant.
2: Okay.
3: Ang ubraon na sang abogado na i-notify ang korte na ang defendant o kung respondent napatay na. Hmm. Gani, bisan patay na kahit napanayon ang kaso, ibutang punsin o mag-substitute sa iya bilang defendant o respondent.
2: Oo. Hastagin nga matapos ang kaso, attorney.
3: Oo, kaya ang ginawa yan, ang pardaya, may magkuhay ka patay, ang sulakyan niya, buwi pa, ang arat pa. Gusto mo buwi yun.
2: Amugid. So, siguro, with this, hopefully nasa Batman ang concern ni Ma'am Raquel Barrientos, ang isa sa itong mga listeners sa buong manya hapon. Sige. Input alas stress oras sa XFM, though kadasig lang sa oras, attorney, no? Sa itong pag-pangalaga.
3: Okay.
2: With this, thank you so much, Attorney Pet. Basta may mga gusto ipikaw nga ipaabot na sa itong mga
3: nag-aabot. Welcome, kag salamat man sa pag- Koordinator, gipopod mo ako sa imo ang tug ka programa Atro Pang Jansen. Good afternoon.
2: Sige. Thank you so much, Attorney Pet Milyaza. Happy Sunday sa imo.
0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: Diyo mga katropa, si Attorney Pet Milyaza, ang aton nga Experto Legal subong hapon. Aton nga topic sini mga katropa all about sustento. Isa man sa mga concern, no, sa aton listener, isa sa aton mga listeners, isa sa aton programa mga katropa.

Indonesia, protection of women and children, and more on sa amay, no, or sa lalaki, ginakaso gid. Pero sa amo ni nga sitwasyon, kahit ibabayi ang ginapangayuan sang sustento, kahit ang babayi ang may trabaho, no, OFW sa Middle East, ang amay, drinabilian siya ang gabantay sang ilang mga kabataan. More on civil liability, and of course, tiin kaso nga hindi siya mag hatag sa sustento, pwede siya mareklamo sa OWA or sa sa OWA mga katropa. Kag that's the time na i-hearing or ipatawag ni ang Iloy para istoryahan or ma-hearing gid eh. Kung anong pwede yung himuon or yung obligasyon. So, pwede siyang madulaan sang trabaho, if ever, gid man abi. Pero sa side niya sang amay, advice man ni Attorney Pet, nga if ever, gid man abi, nga sa subong do medyo nagalang-alang ng ilang sitwasyon, kaya wala sang sustento, wala pa sila sang palangambuian, may ara pa man nga extended family tuod, no? ang pamilya sang babayi or ang iyang pamilya sang Iloy nga pwede man magyapon maistoryahan malihog na parang hatagan man sila sang bulig o mabuligan sila mga katropa sa ini nga concern mga katropa. So kabay pa, no, in okay lang di na mag direkta pang mag halimbawa magkasuhay gid, no, mag patawag pa sang reklamo kay aside sa medyo mabudlay na gid man, no, sa sitwasyon man sang amay, pero ano ni siya, syempre it takes time, it takes paggasto man tuod pag gid eh. So ang mas mayo gid man ni siguro nga isuyahon na lang gid sang amay ang pamilya sang iyang partner kung ano ang pwede man nga himuon mga katropa para man nga at least, no, makahatag man sang bullying, makahatag man sang assistance sa ilaman niya part mga katropa. Sige, alas stress 4 oras sa XFM. Saliwa, thank you so much kay Attorney Pet Melieza, ang atong eksperto legal subong hapon. And good afternoon gid sa tanaton yung mga katropa nga nagatutok sa tanyang pagpangalagad. Kay Ma'am Raquel Barrientos, madabong inyong salamat sa pagsabat sang akon pamangkot. Sige, thank you so much man Ma'am Raquel. And sa may mga gusto pa da nga magpalabot sang ila man nga concern, feel free lang magpadala sa inyong mga mensahe mga katropa sa XFM 100.7 Iloilo via our Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kaya ito nga ipaabla, ipalabot, no, sa ating mga legal experts, sa ating mga eksperto legal, ang inyo sining mga concern. Duwa na itong nasabat sa buong hapon, no? Sa ating sining concern, yung ipadalaman sa ating listener, and kay Ma'am Raquel Barrientos. Madaming salamat sa pagsabat, sir. Okay. You're welcome, good mama. And of course, good afternoon lang kay Sir Royce Escorpeso, nagapamati man sa buong watching live from Cubay Haro, Iloilo City. God bless you, Sir Jansen, and your family. Sige, thank you so much, good Sir Roy Escorpeso, nag-monitor man sa itong pagpangalagad sa buong hapon. And of course, kay Sir Jet Hibaga, oh, good afternoon, sir. And syempre kay Jerry Boy Adorno Climeno, kay Sir June Serato, good afternoon. And of course, kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, may daigid nga pagpamati sa inyo mga katropa. Why nagkita oras mga katropa? No, kadasig lang sang oras. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavo was ka gani basko ka kun nakaturbo ka. Imnon 30 minutes if you're loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog nga panindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni Mrs. or sa inyong partner. Turbo Dietary Supplement for Men. May halayan ka na. May salabitan ka pa. Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Pabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center. Thank you so much, good, no, sa tungan mga katropa nga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati. Ilibati naman kita next week
Same time, same station.

0: Thank you so much man sa itong naging technical partner, kay katropang Alex Saspa, kay katropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Makaupo din nyo katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program ang builong inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid
3: na all-in-one,
4: sa presyong
3: magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.

0: Page na ko!
1: XFM!
0: Katropa mo! Exciting!
2: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap pa kulumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid yan sa bors ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: afternoon sa mga kitropa na ito. Nagapamati na kito to kaysa XFM 100.7 Radyo Petrol. Ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon. Amiyadayad nga hapon sa mga kitropa natin. Happy, happy Sunday sa mga kitropa natin nga nagapamati sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nagka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Hello sa inyo tanan mga kitropa. Happy, happy Sunday. Today is Sunday, July 19, 2026. Uy, ala. Next Sunday, katropang Jean Ray. Last Sunday na sang July. Kasiglang, no? Grabe, duway lang balaan ka. Last Sunday na sang July? Next week? Oh my gosh, mga katropa. Kasiglang, gidyas ang inadlaw, no? We are 10 days to go. Or I mean, yes, we are, ano na lang, 14 days to go. Sobra na lang 14. Eh, grabe. Baka dasig. Wala ganit. 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12 days or 13 days katropang January before mag-August. Ote. Gapati ka kuno katropang January nga ang August. Namuna siya kuno ang pinakapigado nga bulan. Di ba ang bal nila? Tagperigado kuno ang August. Kabay pa ka hindi ko mambigado sa August. Ay, ambot na lang, ah! Ay, kabay pa nga, hindi tagawa mabansyagan ang inahambal nila nga tag-pirigado. Ano? Tag-kiriwi ang bal ni katropang ano? Tag-kiliwi ang bal ni katropang January. Sa ang pamangko, tag-kiliwi sang ano? Sa diin nga baba? Hay nako. Pero good luck to us and may the goodness be on our favor, di ba? dapat diskantuod nga ginabudlayan kita sa pagpangabuhi mga ketropa. Dapat at least no ara sige apo nang aton nga will to live and our hope and of course dapat ara gidya ang aton nga pagpanikasog so that we can survive. Habang nila ano lang na weather lang na agi lang na sa aton nga kabuhi. Kung ano ang may ara ta subong, this is not permanent mga katropa. If naga kada subong nag-suffer or ginakulang kada subong katropong January, ano lang na siya? Temporary lang na siya. O, di ba? O, temporary lang ng 5 katuig. Mag-survive ka gina siya. Oo, mag-change gina siya ang imo status in life for the better. O, di ba? Gani amo na siya dapat, ano naton, dapat tabiskan tuod nga nagapanikasog kita. Upda naton sa pag-brain mga katropa. Uy, good afternoon ha sa mga katropa naton nga nag-upod sa atin this afternoon. Sa mga katropa naton nga nagapamati sa atin sa ilang mga radyo sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Hello sa inyo tanan, kamusta ang inyong Sunday? Gaulan balada sa inyong lugar sa Central Iloilo mga katropa, nagaulan siya ha sa may Lambunaw. Sa Niway gaulan to hagina, dito sa Kabatuan gaulan to. O, di ba? Pagaling ko sa Kalino, gugugalom. Pag-abot sa Lambunaw, ay, ala! Pwede ka bundak ang ulan. Pag-abot sa Niway, nagatalithi. Pag-abot sa Kabatuan, ay, ala, init-init na. O, di ba? Amo na siya ang weather. O, kadabanwalain. O, di ba? O, tina sa inyong lugar, mga katropa, i-comment! Kung nag-ulan, bala sa inyong lugar, if how's the weather in your area, mga katropa. And syempre, if you have music request, dali na ipadala na diri sa aton. Kay aton nga iga-play these afternoon. We are be playing all disco music mga kitropa. Tandaan sa Extra Drive every Domingo ang ating gina-play is syempre disco music. It's your time to shine mga kitropa. Dapat inyo da nga i-exercise ang inyong mga hawak, ang inyong mga tuhod, sa may mga ano na sa mga ano na sa mga gurami na naton yung mga katropa. O sa mga guramina na natin yung mga katropa, i-ano nyo na di, i-comment nyo na di ang inyong music request kay Aton nga inga play. And syempre, sa utan nyo na samtang gina play ta ino, kay ti, ano, dala na exercise, o, parang nga mabalasan ka muda. Kag syempre, ma-exercise ang inyong mga joints, o, diba? Kag syempre, parang nga mag-enjoy ka mo this afternoon. Our goal this afternoon is to make you enjoy, mga katropa, sa atong disco music, o samtang nagaluto ka muda sa inyong panumsuman, ay. Nagapapaitan ka mo na. Nagasugba ka mo na siyang Vabski, siyang isda. O, diba? Nagakilawin ka mo na. Ay! Naan, mga katropa, magpamati na sa atin diri sa Extra Drive because we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga paborito ng disco music. Kani ano pang inyong ginahulat, i-comment sa atin Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kay XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag o kan mag-text sa atin yung hotline number sa 0950-975-6976. 70. Again, mga kitropa, our hotline number 0950-975-6970. Oras, mga kitropa, las 3:26 hapon. Good afternoon kay Sir Reynanta Hichanova. Sa iban pagid natin yung mga kitropa kay Sir Jules Espinasahinlo, kay Rosaline Montero Candari, kay Fern, kay Fermia Mahinay Origen. Good afternoon, gid. Salamat, salamat sa inyong pag-tunin sa ating program Extra Drive. And good afternoon man sa ating mga taxi patrollers. Uy, good afternoon ha sa mga taxi patrollers. Natanda din man ang inyong ruta. Di naman kamo padulong suvong. Halong-halong gid mga kitropa and enjoy kids sa pagpamati sa atong nga program this afternoon. O, ginagreet man natin ang atong mga katropa dira sa may maymays bukuhan. Dira sa kay katropang nunong, sa kay katropang nunong, sararanya. O, diba? And syempre sa iban pagid natin yung mga drivers ka nag-upod sa atong this afternoon nagabiyahe dira sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Keep safe mga kitropa, kag enjoy gid sa pag-upod sa aton. This time mga kitropa, ato na nga i-play ang ato nga first batch sa ato nga disco songs. And if you have still your music request, saliwat mahimugid nga ipadalas di Dries aton pagi sa pag-comment on our Facebook Live. Sa atong Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Honest mga kitropa, saliwat 27 after 3 in the afternoon. Mag-pause kita rin for some commercial breaks and for some musics. And we will be back to greet you mga katropa. Kag syempre sa iban pagid natin yung mga katropa na nag-upod. Station lang mga katropa sa Extra Drive sang XFM Philippines.
1: XFM 1, 2, 3, 5.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa akon siya. Isa ka pala no kape ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akon ginakape adlaw-adlaw. Okay gid ang akon tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Suntone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan. Suntone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Suntone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Pa-diet na kubuhas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Kasing ang ating immune system araw-araw. Magsantone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
7: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Garantisado.
5: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
6: Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: System pain.
9: Oo, ako si Bon. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Dali, bago pa maglalang ang pinagatuto kong lansang. System pain para duro-duro ang training.
8: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
11: Makalage na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: 8:08 in the afternoon. Dumagong gising. Mga kitapang oras, ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold. Himis si Megastine, ang palaya malanggay, Carly Cagsperlina, nga produkto sa Yes Health Incorporated, nga magkabulig sa rin ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa other immune system, batok sa mga masakit. Southern Plus Gold supports health, 100% nga himo sa herbal extract, kag-available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP South sa Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available man ang Southern Plus Gold sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Sa Shopee kag sa TikTok Shop, mahimo gid nga mabakal. I-search ang Southern Plus Gold. Pangita ng may tatak ng Yes to Health, i-add a cart and i-check out. O, teka, musta, ha? O, luto na bala ang inyo nga pala niya po, Nonda? Luto na bala ang aton, daga mga sunan, ang aton nga pala niya po, Non, this evening. Ano ang aton nga menu for tonight? O, mayroon agad lang daga pagpanyapon sa mga katropa naton nga nagaupod sa aton this afternoon. O, good afternoon sa inyo, tanan. Mayong hapon, good. Pero na ang aton kaganapan, dang iban nagapapuli from simbahan or ang iban pakadto pa lang sa simbahan. Halong-halong, good mga katropa. Pahap, maghalong sa inyo nga pagpauli ang iban, nagakadto sa mga malls. Uy, grabe. Nagaano sila katropong John Ray, nag-shopping-shopping. O, diba? Kahit Domingo, maawa na ang mga one of the day nga damo ang tawo sa mall is Sunday, right? Kaya syempre, day off. O, from simbahan, lagaw-lagaw, panyapon. O, ito, maya lang ang paglagaw-lagaw, da? Sakpan nyo lang, tada? Sakpan nyo lang kami galing ni katropong John Ray. Oh, ang iban man natin yung mga katropa. Oh, nagapamlan siya na sa ilang mga uniform. Diba? Nagapamun po na sa ilang mga linabhan. Tikay-ti buwas trabaho na or klase na. Oh, ti-enjoy mga katropa ha sa pagpamati 3 sa aton sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Kaysar Warren Kandame, good afternoon. Amaman Kaysar Reynaldo Abeto, mayong hapon. God bless and keep safe. Thank you guys sa inyo sa inyong mga pag-upod. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod sa aton this afternoon. Hello sa inyo, tanan. Ano na ang ating pinagkakaabalahan dyan? Ano na ang aton nga kaganapan da? O, nagaano, nakamo nagaluto pang iban. Timayad ayad lang ang pagluto. Kag syempre, dapat na miton tagid ang aton nga luto, ino? O, daan kong kaisa, di ba? Wala tagid man nagaluto, pero reklamo patas sa ginlutoan sang iban. Ay, nako, amugin na siya. Oh, mayong hapon lang sa inyo tanan, ha? Mga katropa, if you have still your greetings, mahimugid nga ipadala diri sa atin sa liwat, i-comment sa atin Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. I-like, i-share mga katropa, i-follow ang atin Facebook Live o kung ang atin Facebook page as XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga kitropa natin, if you have still your music request, disco music request, mahimugid nga ipadala diri sa atin mga kitropa kay atin nga i-play. We have so much time pa mga kitropa, we are until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga paborito nga disco music. Ganano pang inyong ginahulat, arap na mga kitropa. O, oh, diba? Basta si kitropang January, ganyan ang atin, di nga kwan. Ang atin nga, spinner. Wow! O, oh, diba? Sus, ano-ano, malang dispiras ang piyesta nyo da, man. Te, hindi nyo pa ni siya pagkuhaon kag ang baste, minis. Hindi nyo pa ni sila pagkuhaon. Ay, sus. O, oh, parang masadya ang inyo da ng mga events or whatever. Kuhaanin na si Katramang John Ray. Alright, oras mga katropa 12 in the afternoon. O kung 12:05, di ba nagbaliskad? 5:12 in the afternoon. Mga katropa ha, magpadala lang sa inyo mga music request. If miyara pa kamo na ang music request. And syempre mga katropa, patunugin ang inyong mga radyo kay man. Ato na nga i-play ang second batch sa ating nga disco songs. Ganit sa gayapon tutok lang sa XFM, sa ating program Extra Drive. Kay man, magabalik pa kita after this short break.
1: XFM. XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Yes, Gary. Sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwasa.
7: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Mga kitropa, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras sa XFM, 5 minutes before 6 in the evening. Mayong hapon sa mga kitropa natin sa Giyapon, ha. Nag-upod sa ating program this afternoon sa Extra Drive sa XFM, Racho Patrol, Iloilo. Good afternoon sa mga kitropa natin na nagabukas ng ilang mga racho sa 100.7 ng frequency sa ilang FM bands. Kamusta ka mo? Kamusta ang ating Sunday afternoon? Maulan bala sa inyong lugar? Malamig bala da, mga kitropa? Oh, good afternoon kay katropang Princess Osita. Wow. Bongga si katropang Princess. Hello, katropang Princess. Good afternoon kay Stanley Cirillo, kay Sir Roy Escorpeso. Good afternoon kay Femi Orgen, kay Roselyn Candari. Good afternoon get kay Sir Apple Yap, Tabataasan. Good afternoon kay sa iban pagid natin yung mga katropa na nag-upod sa rin this afternoon. Hello sa inyo tanan. Welcome mga katropa sa atin nga program diri sa XFM, sa ating program Extra Drive. Thank you so much, Galia. Salamat sa mga katropa natin nag-upod sa atin this afternoon. Mga nagtutok, mga nagsabay sa atin nga pag-play sa mga disco musics. De, kabay pa nga nag-enjoy ka mo. Kabay pa nga nabalasan man ka mo da. O, kabay pa nga nag-ano ka mo. Sumayaw, sumunod. Diba? Sumayaw at sumunod sa ating disco music. Buwas naman ino. Alright, mga kitropa, salamat kid sa inyong pag-upod. Thank you so much for being with us every Sunday afternoon. And see you all tomorrow sa Express Balita sa Aga. Upod sa rin technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, kitropang era, ang katropa mo.
1: X FM. Mga katropa, excited!

0: na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: X FM.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang.

Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment.

0: Born for Happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Katropa mo.
0: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tananaton nga mga kaabinan, mga suki sa kahanginan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kaabinan sa sininaman nga kagabion, sa sining unang adlaw sa simana, mga kaabinan. We hope nga yara kamo sa maayong kondisyon gid sa sining tinion, kag malipayon samtang kamo nagapahuhiway sa inyos tagsa ka mga panimalay, kundi inman ka po nga portion sa inyong panimalay o dira sa inyong birha o kung sa sala o kung sa kwarto o kung sa dalom kahoy man nga nagapamati sa inyong mga radio, no, mayong gabi sa inyong atanan dira. Okay, sa sining gabi, antes kita magapadayon sa aton yung pagpanamyaw, kagpagtuon sang pulong sang Dios, magapamati tada na isang isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: Maga pangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga langit nun ngayara sa kitasan sa mga langit, kamigid nagabalik sa pagdayaw, kakupasalamat sa imo tungod kay imo kami giproteksyonan sa amtag sa mga bulaton sa bilog ng adlaw. Imo kami ginpalabot naman sini nga kagabion nga sa gihapon malipayon. Kasamtang kami magapamati, magatuon sa imo mga pulong, ikaw sa gihapon magaupod sa amon, kagang imong balaan nga espiritu amon gina pangayo nga mo ang magabukas sa amon tagpuso ang kagunahuna. Sa paghangop sa imo mga pulong, agod nga ini magapamuhi sa amon tagipusoon kag makita sa amon tagsa ka mga pangginawi adlaw-adlaw nga sa diin ini amo ang maga pahalipay ukon makapamuot dira sa imo. Buligi kami amay tungod di wala kami na mahimo sa amon tagsa ka mga kaugalin kundi ikaw lang gid ang sara nga maka paliso sa amon tagsa ka mga kabuhi na kami makaalaga dira sa imo. Ikaw magabless sa tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man ikaw man maga guide sa akon samtang magadala sa ining imong mga pulong nga ini nga mga pulong dili nagahalin sa akon kagalingon nga ihibalo kundi halin gid dira sa imo pagi sa giya sa imo balaan nga espiritu. Patawara kami sa tanan namon nga mga sala nga nahimo sa bugos nga adlaw sa buhat pulong kagunahuna sa ngalan sa Amay sa Anak sa Blaan nga Espiritu Santo. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Kag sa gyapon, welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Okay, kag kumusta ang aton nga mga migo dira sa kabukiran, pagkato dira sa kabaybayunan. No, kumusta ang inyo dira ang adlaw subong? No, wala dira sang ulan sa inyo kay daw ga palibot gid ang galom, no, diri makuturan mismo sa syudad sang Iloilo, no, kag sa iban nga mga portion ga inulan, no, halin ko gina sa balay sa Pabiya. Wala man to ulan paglabot ko na diri sa may diri may sa ungka, no, basa naman ang karsada, no, mga kauturan. So gapugtag-pugtag subong ang ulan, no, gani hindi gin magkalipat sa pagdalasang inyo dira nga mga kalo or mga payong, no, makuturan aron nga sa diin mapalayo kita sa mga trangkaso, mga hilanat, no, mga kaabyanan. Kay kag ang pinakanami gidira, no, kon ang imo lawas loaded sang mga nutrients, no, mga kauturan, no, mga vitamins agod nga sa diin hindi gid maka atake ang mga virus dira, no, sa aton yang alawas ti siyempre, no, kagdagin hawa naton subong, no, may mga malaot na nga mga virus nga aton mahanggab, no, makatutungod sang kalibutan karon, no, mga yabok dira kun ano nga mga baho dira, no, pero kun nagainom kita permente sa mga food supplement, no, like sa mga herbal, no, actually yung mga herbal ya wala giniya sang epekto sa aton nga lawas kundi may ara epekto nga pinakanami nga dili ta magbalatian mga kauturan, no, sa mga mahilig dira magkape, no, hindi kamo magkape sinang makahatag nerbiyo sa inyo dira, no, namit man tuod tamis, no, pero madugay ka nga inom sina, tingala ka kung di ka kainom kasakit ulo mo, ati ara nang side effect dra, no, kag gakurog ka, no, gatiyan mo ga hapdi, no, so epekto na sa kape nga aton ginainom nga mga siling naton na namit man tuod pero may ara malain nga resulta sa aton lawas. Pero ining kape nga aton gina indosar permente makauturan ang Santon Coffee Plus, no, pinakanami ina makauturan, magwapo ka pa, ha, mga kaabyanan, kag maano ka pa, no, ma-detox ka man, no, makauturan ka nang may mga bukol-bukol dira at sigurado, no, mawas out ina, dili man insigida, no, makauturan dili man na magic, pero kon sigihon mo ina, no, inom ugaliun mo na gid nga amuna nang imo nga yang imnon nga coffee mga kauturan, abaw magkaayuhan gid aton lawas. Plus mag-inom ka sang Santon Plus Gold, no, makauturan nga capsule, puno na, no, nakakaon ka na utan, mga prutas dira, kumpleto mga kauturan. Oo. So indi ka mo mag katawag sina, no, magkahila, maggasto sang mga pagkaon, gasto ganit ta sang bisyo dira. Kamahal sinang sigarilyo, di ba? Mga kabiyanan. Oo. So bakal kita sang mga food supplement makuturan sa Yes to Health, no, ara na available na sa tanan nga mga butika makuturan, no, ang ascorbic acid, no, santon, vitamin C, no, inom kita sa sina makabinan para pag-on pagidi ang aton yang immune system, no. Amo nang aton lang ya regalo sa aton lawas mo, bahala kon tawgon ta lang bala nga tigado lang taya, eh, no? Tigado man kita mo. Ang indra, ibang damo da kwarta, malita-malita, ate, yun muna sila eh. Pero kita ya, no? Ari lang ta sa ginatawag gaya nga, saktuhan lang yun, kakatuka, no? Mga katuran. Pero, pinaka-importante nami ang aton nga lawas. Sige. No, sa sining gabi, makuturan, yari kita sa tinion sa aton nga pagpanamyaw, no? Kunara na Sir John Ray, no? Ang live naton, nakabalik na. Okay, nakabalik na, no? Makauturan. So, live nyo, gihapon nga makita ng inyong alagad o kung mabatian, no? Dire sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Oo. No? So, hindi ka mo magkalipat sa pag follow, like, and share, no? Aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon, no? Mga balita, madra, mga entertainment, no? Mga kauturan. Ari dire, kumpleto mga kaabyanan. Ang akon ginanamian dire ining si Sir aton dire nga manager, no, nga kanami mag-explain sang manungod sa ikaing lawas, no, bisan sa mga balita, no, makotron detalyado kaayo, no, mangkabinan amo na ang yang indi kamo maguntat pamati sa inyo mga radio, no, kay kung wala kamo daga pamati ti mingaw man eh, pero kung ara kamo, sadya pa mga kaabyanan, no, kag makakuha kita sang damo nga mga impormasyon, no, especially sa kanyang lawas, no, kanami gid alas 12, no, pakadto ina sa alas 12 medyo or alauna makauturan, no, ang ikaayong lawas nga mga litura. Okay, so sa sining gabi magapanamyaw ta, no, sa aton nga mga listeners sa ila mga radio, no, ati amo malang ning akon nga na baton nga mga ngalan, no, pero te kung gusto ka mo te comment ka mo, no, sa aton niya nga live, no, para matamyaw inyo mga ngalan man dira. Okay, so aton ginatamyaw dira sa gyapon, unahon ta dire sa Iloilo, no, ang Lapos family, no, si Doc Erwin Lapos, may gabi dira Doc, upod sa imo yang family, no, nagapamati ni sila always mga kauturan. Okay, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, diri sa Haro Tabok Suba, no, ari lang di sila nagapamati upod sa yaman nga panimalay. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, may gabi diri sa Sister Chi, always ni siya nagapamati, naga-live, no, sa aton niya nga live streaming mga kaabyanan. Okay, kag kadto ta diri sa Uton, siya po natong ginatamyaw diri si Brother Emil Burakit, kag Sister Jennifer, kag sa ila duha ka mga kabataan. No, may gabi dira sa inyo kay kay Doc Crispin Hiko, no, may gabi dira Doc, no, kag upod sa imong yang panimalay. Okay, kay Pastor Estrella Senior, no, may gabi dira Pastor, kag subong man kay Sister Richelle Sanseda, no, Sanseda family, no, may gabi dira sa inyo dira sa barangay Trapitsi Uton, no, may wala nga pagpamati ninyo dira. Katuta dire sa Kabatuan, no, sige apat nung ginatamyaw si Sister Pinky Sadava, no, may gabi dira kung ara imo kabataan subong kay Domingo, no, ilan ni Sister Abigail, Sister Stephanie, kay Brother Rex Sadava, no, may gabi dira sa inyo, may lang nga pagpamati, ah, kag God bless man sa inyo. Kay Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no, may gabi man dira sa inyo. Isma family, kay Sister Marilo Saragosa, may gabi man dira. Kag Sister Magdalena Rabago, no, happy listening lang dira, no. Sister Magdalena, kumusta ka? no, I miss you na, dugay na tawala kita na ipila na kamans, no? Pero sige lang, adaso na, no? Maayong atimpo kag adilit tatama kasako, makabisita man ako liwat dira sa inyo. Sige, kag dire sa Liganes, sige pa itong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag si Sister Julina Sunio, may gabi dira sa inyo. Olbido family, no, mailang ang pagpamati niyo dira. Kag dira sa tawag sini Dumangas, no, atong ginatamyaw sila ni Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann, kag subong man sa kay Sister Maribel Quales, no, may gabi dira sa inyo. Kag kay Brother John Sumugat, no, dira sa Dumangas Housing, mailang ang pagpamati niyo dira. Okay, kag sa mga pipila nga naka join sa aton nga live streaming, no, dire si John Mags, no, Brother John, may gabi dira sa inyo. Mailang ang pagpamati kay Sister Lorena, imo pinalangga ang asawa da, no, kag si Lolalio Polinar Andoy is watching, no, may gabi dira kung naraan siya sa guwa nga pungsod. Okay, kag kay Sister Kim, no, good evening, Pastor, no, God is good all the time. So salamat, no, Sister Kim, amuning nami, God is good all the time, always, no, sa aton niya nga life, no, kag kay Sister Chi Faith, oh, arigid siya naka-join sa subong, no, ginlawag ko na gina Sister Chi, pero thank you Sister Chi, no, always ka naga subaybay sa aton niya nga live streaming. Sige, so di magkalipat sa pag like and follow, no, aron nga sa diin magdamo kita makuturan sa siningabi pagi sa pag-share, no, sa aton nga ginapamatian. No, kaangay lang daw ikaw nagawali na, no, o ko nagatudlo sa mga tao nga imo i-share ini nga aton ginatun-an, no, kay pulong ini sang Dios. Now, mga kauturan, oras naton tama gigrasig. Padayon kita sa aton nga gintun-an sa nangligad nga mga ginabi, no, sang Friday, no, mga kauturan, mahanungod sang munog sabog. Gamay lang naton nga daw sumari, no, mga kauturan, ang munog sabog walay iban kundi amo si Kristo. Nagkarigid siya sa sining kalibutan para sa pagsabog. Now, ikaduha, ang iagid sabog nga bini is amo ang kamatuuran o kon ang pulong sang Dios. No, amo na siya ang binhi nga iagid na sabog sa bilog nga kalibutan. Now, ang ginatawag niya nga ginasabogan, no, ang kalibutan o kon ang ginatawag nga mga tao sa sininga kalibutan. No, anong purpose nga ang nagkarigid siya diri makauturan? Kag nagapamulong siya sa paagi sa mga ginatawag mga parabolo o kon mga parables, no, mga kauturan, para intindihon sang tao. Oo, labi na sa mga parasiyo, no, the time sa kay Kristo, wala sila magpati. No, ganing iban nga mga tao hasta subong wala pagi, dili pagin sila magpati kay Kristo nga Dios, no, mga kauturan, bisan sa iban man nga mga nasyon. Okay? Dikit sila pang pagkati, nagapaabot gyapon sila na sa ginatawag nga manuluwas. No, pero sa aton makauturan ginpakamayo nga kita nagapati nga ang manuluwas mismo makauturan amo si Kristo nga nagkaris sa sini nga kalibutan. At the same time kita nakaangkon sang iya nga mga binhi nga mo ang pulong sang Dios. No, amat-amat naton ini na insindihan, amat-amat naton ini nga ginakabuhi, mga kauturan, agod nga ang Ginoo amo ang aton mapalipay. Now, no, kung papilion ka mo mga kaabenan sa sining ginsabog sa Ginoo nga mga binhi, may ara diri nga apat ka klase nga mga binhi mga kauturan nga nagtupa, no? Ang isa nagtupa dito sa mga dalan. Ato na ito nabasa ng ligan nga gabi, no, kagang ikaduha, amo ang sa kabatuhan, ikatatlo ang sa mga tunukon, no, sa mga tunukon, mga sampinit bala, no, okay, nga mga hilamon, kag ang ikapat, amo ang nagtupa sa maayo nga duta, mga kauturan. Okay, so aton ini, padayunon makauturan sa pagtuon, okay, kay nami ini, at least maintindihan naton nga amo na gali siya ang meaning sa sinang gin hambal sa Ginoo sang diri pa siya sa kalibutan. Okay, now sa versikulo 18, Ang makatoran silingnya dire sa Mateo 13:18, gani pamatiin ninyo kagtun eh kung ano ang kahulugan sang paanggid parte sa munog sabog no makauturan. So silingnya dire ang sahigad sang dalan nga gintup-an sang binhi amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa gingharian sang Dios. Okay? Tung sa mga kuan no sa higad sang dalan, mga kabatuhan, no? Pero wala sila nakaintindi. Wala nila maintindihan ang pulong nagapamati sila. No, sunod sa atong ginambal na ligad nga mga tao nagapamati, nagatan-aw, no? Pero wala sila kakita kag wala sila nakabati, no? Nagapamati ino kadto kabudlay nagapamati pero way kabati. No, kaangay bala sa mga kadumdum kong makabiyanan kung may mga munugsukot bala, mga Bombay nang gapangutang bala Bombay. No, either lending dira. So kung wala ka inog bayad, damo nga mga ideya para kay tiway sipri wa kay bayad mo, huya ka man wa kay bayad. So ang himuon nimo manawag na sila ya. Bisan pa daw maguba na napirtahan, sige panuktok, wala gid si mga abre. No, makauturan nga aman, no, kay gapabungol. Di amo na mga kabiyanan. Nga nagapamati, pero gapabungol-bungol. Eder, nagapamati, pero ginpalusot man sa piyak dalunggan. Tisling dire, no? Pero wala sila makaintindi. No? Nag-abot si Satanas kag ginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. So, nadula mga kabinan. Nga man, anong punto diri nga nadula? It because kay wala nila ginhangop o kung giintindi ang ginatudlo sa Ginoo sa ila da time, mga kaabyanan. Oo. So, mawala galit na makuturan. Once na kita nagapamati isang pulong sang Dios, dahil hindi natin pag-insindihon singsibo, mga kaabyanan, madula na sa aton nga mga palamatinan o kung pangunahuna. Okay? Now, silingya din sa 20, ang sa kabatuhan nga mga madabaw, kag manabaw lang ang duta nga gintup-an sang binhi amo ang mga tao nga nakabati sang pulong sang Dios kag ginbato nila ini gilayon nga may kalipay. Ano number 2, no? Sa kabatuhan, no? Pero gitawag siya nga may jutay lang aduta, ila to ginbaton ang pulong sa Ginoo, anong butsing ganon brother din ginbato nila. Na balang gidawat nimo? Ginkabuhi nimo, no? O kung nalipay ka kay nakabati kasi na nga mga pagtudlo kay sa una way kita kabati. Pero wala naton ginhangop maayo mga kabyanan. Ina gali makaturan sa gilayon malayong. So kung dipanggit na sino sa tanom, kung malayong anong matabo? No, kung way na siya sang bugnaw nga ginasuyop. No, kay sa kabatuhan at isimtay may duta nga jutay, no? Tungod kay sige init, anong matabo? Ati mapatay gid makabinan tung binhi. So butsing ganon, kung sa tao nagtupa ina sa iya tagipusoon, ginbaton toon niya, nabuhi na ina siya gamay, no, daw, nagsimba ka na, no, pakita ka sa simbahan, lipay ka kay naka-join ka sina nga iglesia, no, pagtuluhan, pero wala gid mapasad maayo mga kauturan. So posible gyapon gali nga madula ina mga kabinan. Nga aman, no? Wala maayong mahangpan ang panawagan sa Ginoo sa imo kag nakon mga kauturan. Amo ni nga dapat aton gid insindiyon sa Cebu. No, mga kauturan, kay ini manggod ang decision making mga kaabyanan, importante ni eh. Hindi lang kay nagdesisyon ka lang daw, ha? Kung sa Cebu ano pa ni daw baliwala lang sa imo. No, dapat magdesisyon ka kinanglan piyo-piho ka ngay balarsang, ha? Nagapangaluyag ka, no? Ti ang babae, antes na magdesisyon, siguro ayan, iya gina binag-binag sing Cebu, di ba, mga kauturan? Ginabinag-binag niya ni, kung ako niya sa karon niya nga sabton, ayan, ha? Hindi ko ni mag-ugtas, siyempre kung magsulod kasi na iya, no? Gapati kita yang dito, ginapakadto sa ginatawag niya nga pag-asawahay. Oh, kung sa Cebuano pa na, pagminyo, no? Kung magsulod ka sa nubya-nubya, mga katunubyo-nubyo, di ba? So, paminsaron danay, no? sing sibo ang butikan ng dire paminsaron sing sibo ang imo ginatun-an kun ini bala magadulong sa imo sang nagakaigo nga kaluwasan mga kaabyanan. Oo, ti subong makatulan ang kalibutan grabe ka damo na sang mga munugtudlo. No, pero take note. Sulong sa Mateo 24 versikulo 4 to 5 magandam, no? Magandam kamo kay madamo ang munog patalang. Ti mo na mga kaabyanan. So indi ta padalos-dalos desisyon sa mga bagay-bagay ang gusto lang tadayin maluwas pero walay ginatawag nga pundasyon o kon palatukuran nga iyagid sa Ginoo mga kaabyanan. Tidiri atong ginaklaro makauturan nga ang palatukuran sang Dios amo ang pagtuman sang sugo sang Dios. Oo. Amo nang matuod mga kaabyanan nga napundar dira kay Jesus Christ. No? Ang iya pundasyon is pagtuman sang sugo sang Dios. Di na makita brother din ang sugo sang Dios. At siyempre ara sa Exodus 20 verse 3 up to 17. Muna dira makabinan. Okay? So amo nang matuod nga napundar o ko nakahangop mga kabinan. Versikulo 21. Sila niya dire. Pero indi hugot sa ila tagi pusoon. Gani wala magdugay ang ila pagtuo. Nga muna sa kabatuhan. Pag-abot sang pag-antos o kon paghingabot. Kasi amo na ni sa galisa ginatawag gaya nga itong ikatatlo mga kabyanan. Pag-abot sa mga panghingabot, no? Tungod sang pulong sang Dios ang ila nga ila ginbaton magbiya sila. So botsing ganon makauturan, lipay ka, nag-alagad sa Ginoo. Pero take note, pag-ara ka sa Ginoo, hindi ka mag-espektar nga wala sa mga trials nga mag-abot sa imo. No? Sa ako na experience yan, makauturan, kung ara ka sa Ginoo, more pagigali ang trials. Oo, more pagigali ang trials. Nga man, ginatugot ina sa Ginoo para nga matistingan ikaw kung paano ka kapag-un. Oo, mga kaabyanan. Kita nyo sa mga balay, no? Mga concrete mana o kung mga light materials mana. Kung bisan pa concrete na siya, pero kung pigaw ang pundasyon sina, mga kaabyanan, pigaw ang mga materials pamutang sina, paglinog sina, dasig day na bisan, gamay lang na magnitude, sigurado, no? Magkaralok at ina mga kabinan, magkaralumpag ina nga man. No? Siminto guro, instead nga magraping ka, no? Lima lang na ka, tatlo lang na kasako nga balas, kag isa kasako nga siminto, siguro, gihimo nila yung anum ka sako nga balas, kag isa kasako, tipigaw na, no? Nga mixlada. Okay? So muna makauturan, kung kita pigaw, nga pagpundar dira kay Kristo, sa gihapon, mga kabinan, magbiya kita sa pag-alagad sa Ginoo. Take note, ha, mga kauturan, mga kabinan, bisan diin ka pa nga sikta, no, mga kauturan, once nga pigaw ang imo pundasyon, mubiya ka untat ka simba dira. Oo, mubiya ka nga man. Wala maayon nimo na insindihan ang imo ginsudlan. Okay? Pero sa dira nga, imo na insindihan ang nagkaigo nga prinsipyo sa Ginoo, bisan pa kon ikaw arasin ng iglesia pero nakahibalo ka nga, ay, di manggali matuo din ang ako niya nga gina patihan o kung ginsudlan nga sikta, abiyaan mo pagani ina mga kabinan eh. Nga man, kaya nainsindihan mo ang nagakaigo nga mga pagtudlo sa Ginoo, mga kauturan. Okay? So muna nga, ang pagpanghingabot mga kauturan, normal gid na, no mga kabinan. Sa aton karon once nga ara ka sa Ginoo matuod ba lang nga may pagpanghingabot mga kauturan, no? Ari diri sa Mateo 10 verse 21 to 22, no? Sinya dira, and the brother shall deliver up to the brother to death. No, imagine ang imo nga brother o kon ang imo yang anong brother gani sa Ilunggoman, nalipat nako, no? Ang imo yang bro, no, amo man ang magdala sa imo sa kamatayon. Ano pagid? And the father and the child, no? Amuman ang imo nga ginikanan o kung amay, kabataan, sinandira, the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Imagine, ha? Ginikanan kag bata o kung sino pada, na amo ang magtugyan sa imo sa kamatayon. Okay? And ye shall be hated of all men for my name's sake. No, nga ginatugyan ka sa kamatayon o kung ginahingabot ka, tungod kay nga ara ka nag-angkon sa ngalan sang Dios. Oo, amo na makauturan ang matabo. Pero so nga dire, but he that endureth to the end shall be saved. Amo lang na galing makaturan ang kanakanami. Kung ikaw na pundar maayo dira kay Kristo, no, bisan pa mo angkon ka sa kamatayon, pero sa ulahi sa pagbalik sa Ginoo, masave ka, maluwas ka, mga kauturan. Tisubong ara ka sa Ginoo, nagaalagad. Halimbawa, no, simpre dili ko ni kahuya ining Seventh-day Adventist Reform Movement, mga kauturan. Oo, kayang stand si niya, Bible and Spirit of Prophecy. No, ti atong natunan subong is Bible, mga kaabyanan. So, ang tanan nga mga impormasyon para modulong sa kaluwasan ari diri mga kauturan, no, sa sininga iglesia. So muna nga, ha, kita mismo nga nagtuon, nakahibalo nga nagjoin sa sininga iglesia, adi ka gid ya magwa nungka kung wala ka mapasad maayo. Oo mga kauturan. Sana siling ko nagina bisan diin ka nga iglesia, pero once nga wala ka mapasad maayo sing sibo, abiyaan mo na gyapon mga kauturan. No? So take note, halong kita subong, kaya nga grabe ang munugdaya karon. Now, padayon kita sa pagbasa. Verse 22. Sa Mateo 13, verse 22. Ang luta nga may mga hilamon, amunan na siya ang ika-tatlo. Ang luta nga may mga hilamon, nga tunokon, nga gintupan sang binhi, amo ang mga tao nga nakabati sang pulong sang Dios o galing tungod sa mga palaligban sa pangabuhi kag paghimulat nga makamanggad na lipatan nila ang pulong sang Dios nga ila nabatian kag wala ini mamunga sa ila kabuhi. Now, ano daw makauturan ang yatong sa ginatawag gaya nga hilamon? Mga palaligban. Okay? Now, sa aton karon makauturan, damo kita palaligban, labi na kay balaan ko daw sa Martes, masaka naman daw ya ang gatong. No daw, bati ko daw, sobra naman pulo ka pesos per liter sa diesel. No? Teno bala mga kabinan ina, tiyang imo yung aswildo, wala magsaka. No? T-shirt kagid, ti malibog ka nagin naman. No, inugplite sa mga kabataan, inugbalon, inugbayad kurinte, ano pa da? Palaligban ini mga kauturan. Now, bantayanan ini mga kauturan bilang as a Christian. Nga aman, ha? Once nga ikaw magpalibog na, ma-stress ka na, malipatan mo na mag-alagad sa Ginoo. Ha? Malipatan mo na ang pagsimba sa adlaw nga Sabado o kung ikapito. Malipatan mo na pagsimba sa Domingo kung Domingo ka kasimba. Malipatan mo na nga man tungod sa paghimudos. Why na simba-simba? No? Tawag sina mga kabyanan. Why na simba-simba? Tibutsing ganon, ha? Gin-priority na nimo ang imo yung mga palaligban, mga kauturan. Lipatan na ang Ginoo. Tidilikado, mga kauturan. Kaya ang palaligban, mga kauturan, no? Gintugot na si Ginoo para dira ka ma-sukod. Amo na ganing hindi ta magkalipat. Bisan palaligban na, pangamuyo lang yapon. No? Pangamuyo sa Ginoo at the same time, salig sa Ginoo. Kag magkalipay gani eh. No? Damo mga teksto sa Biblia nga mag-abot daw ang mga kalayahon, kalayuhon nga mga trials, dapat ikalipay pa daw nimo mo. Tiki sa mga kauturan sa ato niya, realidad daw, pag-abot ang pagtilaw ya, no? Realidad ha, basta dili pala kita napundar kay Kristo, dasig ta daw yun mapiktuhan, dasig ta daw yun madiskuryo, no? Kung maabot ang mga trials sa ato nga mga kabuhi. Pero, kung ara ka kay Kristo, napundar ka sang sibo, ikalipay galit nimo kung may mga pagtilaw. Nga mga kauturan, nga dapat malipay ta. Kay dira na ka makapalapit sa Ginoo, makapangamuyo sa Ginoo. Ay, Ginoo, salamat kay nakabot ang trials. Buligi ako. No? Tehan makauturan amo na aton prayer kung may mga trials. No? I hope, no, amo na mga kauturan. Now, sini sa siling sa balaan na kasulatan, kauturan, tama kadasig sa ato, no? Nga agin, tuyo sa Ginoo maghambal sang ginatawag nga parabolo. Kag nga nga nagkari siya dirim, kauturan, anong tuyo niya? No? Kag labi na gid sang atong ginatun-an karon. So, no, there is spirit of prophecy. No, mga kauturan, sa COL 35, paragraph 3. No? This was the desire which Christ wished, no, to arouse that He might give the more definite instruction. No, amo ning plano si Ginoo, no, nga tani ma-instruksyonan kita. He explained the parable to them. No, sila dira, as we will make a plain His word to all who seek Him in sincerity of heart. Kung naghambal ang Ginoo sang mga parabolo, makauturan, kung ang tao di ay may ara pagkasinsiro sa iya tagipusoon, makauturan, dapat gali iya insindihon. Iya pangitaon ina nga pulong mga kabinan. Oo. Gani makauturan sa ako na nasiling, bisan ang mga apostolis na mangkot gani, kaya wala sila kangop sa ginambal sa Ginoo. Bisan iya na itong mga apostolis. Pero gi-explainan sila sa Ginoo nga man, kinamangkot sila mga kabinan. Amo man ni sa aton karon. Once na kita nagapamati sang pulong sa Ginoo, like for example, sinila nga gabi, pero daw wala ka, daw gusto ni mo nga, anong butsi nga nun nila, insindiho ni mo para maka-insindi ka o kung mabusog ka, o mangin, kontento ka, siyempre, mamangkot ka gina. No, mga kauturan. Amo na sa lingkong yan, di ka mo magkahuya, mag-PM. No, PM gid, para ma-explain natin sa Cebu, at the same time, pwede kita ka-one-on-one tuon sang pulong sang Diyos. Now, padayon kita. Those who study the Word of God with hearts open to the enlightenment of the Holy Spirit will not remain in darkness as to the meaning of the Word. If any man will it to do his will, Christ said, he shall know of the teaching whether it be of God or whether it speak from myself. Mga kauturan, kung ikaw gali, no? Willing lang gid mga kauturan sa pagpangita sang kamatuoran, mga kaibinan, ang Ginoo gali, amo ang magahatag sa imo sang tiyansa nga dili ka magpabilin sa pagkabuhi nga malaot sa sining kalibutan. Oh, aray mabasa mga kauturan, explanation sa spirit of prophecy. At the same time, kung ikaw yara na kay Kristo, ikaw man ang gamito niya sa paghambal sang pulong sang Diyos sa iban nga mga tao. No, amo na kanami mga kauturan. Now, rayon kita sa pagbasa verse 23. Sige dire, last na ni nga parabolo mga kauturan, last ini nga binhi nga nagtupa sa duta. Now, arong sige dire sa 23. Pero ang maayo nga duta nga gintup-an sang binhi, amo ang mga tao nga nagpamati kag naka-insindi sang pulong sang Diyos. Take note, huh? Mga kauturan. Gani namungagid ang pulong sang Diyos sa ila kabuhi, ang iban sa ila madamugid ang bunga, ang iban madamo kag ang iban hustuhan lang. No, sa iban nga version sa Biblia, mga kauturan, no, silang dira, ang iba nagbunga sang 100, ang iba nagbunga sang 50, ang iba nagbunga sang 10, mga kaabyanan. Saktuhan lang. At least nagbunga. Anong butsing ano nagbunga, mga kauturan dire? Once nga ikaw natanom sa mayong duta, siyempre mayong duta, no? Mubunga gina sa, kung ibutan ito sa literal, mubunga gid maayo ang imo gintanom dira kay aras mayong duta. Okay? Now, kung ikaw natamnan sang pulong sa Ginoo sa imo tagipuso tungod kay imo giinsindi ini sang sibo, magabunga kagali mga kauturan, mga kaabyanan. Siyempre, kakabuhi ka na kay Kristo. Himo ni mo sa una kung dalok ka, subong di ka na dalok. No? Kung sa una pala mo yayaw ka, subong hindi ka na pala mo yayaw. Kung sa una sugarol ka, subong hindi ka na tahor, sugarol. No? Kung sa una, bisyoso ka, palahubog ka, subong wala na. Ha? Amunang bunga, sang imo, pagbaton, sang pulong, sang Dios. At the same time, ha? Kaya sa Mateo 28, verse 19 to 20, siling sa Ginoo, sa iya mga apostoles, lakat ka mo kay giwaling mayong balita. Ang mutuo, kag magpabautiso, maluwas. So once nga ikaw ara na kay Kristo kay imo na ginbaton, mubunga ka makotor. Ang sinubunga dira? Maka-convert ka sang iban nga mga tao nga mo alaga dira kay Jesus Christ. Amo na gali mga kauturan. Oo, amo na challenge sa mga members sa church. Once nga ara ka na kay Jesus Christ, no? Dapat gali magbunga ka, makita ang imo kaayo. No? Kay minsahi na nagawali ka na sa once nga makita, dawi ka nga magdress, no? Dawi ka nga maghambal, makita ka nga maayo na ni nga tao ni, maayo na ni nga bayi ni, no? Kaysang una ya, lain na sa una siya. Amo na makauturan, makita ang bunga mga kauturan sa aton nga kabuhi once nga ara na ta kay Kristo mga kauturan. Now, amo ni panumdom sa aton. Sa akon ginsiling. Basi nagtuo kita nga sure na ta nga maluwas. Nagtuo kita nga ining sikta nga aton gin sudlan kag ginapatihan basi amo na ning budulog sa aton sa langit. Ari mga kabyanan. No, kamo na lang binagbinag dira. No? Kung ano ang butsingan nun diri. Mateo 7 verse 21 to 23. Madamo nga mga tao ang nagatawag sa akon nga Ginoo, no? Butsingan nun sa kabilog kalibutan, damo katawag sa ngalan sa Ginoo. Pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Bao delikado. Ang mga tao lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit, amo ang masakop sa iya gingharian o kun sa langit. Sino lang daw makauturan ang makaangkon sang everlasting life o kun langit mga kabinan, yadtong naga pasakop lamang sa iya mga kabinan, dira kay Jesus Christ. Meaning, nagasunod sang mga palatukuran sa Ginoo mga pinilangga kong mga kabinan. 22. Sa adlaw sa pagukom, madamo ang magasiling sa akon, Ginoo. Imungalan, no? So, dira, sa imungalan, nagwali kami sang imo pulong, nagtabog sang mga malaot nga mga espiritu, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Amo siling sa mga tao sa time nga ha ara na sa lasang ginatawag kalalat-an mga kaabyanan. To so, kay ti o isla luwas ti siling na Ginoo nagwali kami, gasimba kami. Okay? Amo na hambal ila makatulan sa verse 22. Now 23. Anong siling sa Ginoo sa ila? Dayo nagsiling ako sa ila. Take note, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga munugbuhat sang malaot. Baw kasakit sini mga kabinan. Bisan, ano pa na ang aton sikta, religious nga ngalan, siling nila dira. Ha? Church of God, ha? Iglesia ni Cristo, yes. No, tiara maginang mga ngalan eh. Okay? Pero kung wala kagasunod sa kabubuton sa Dios, amo ni isabat sa Ginoo sa aton mga kabyanan. Chilingi dira, palayo kamo sa akon. Indi ko kamo kilala. Imagine mga kauturan, mga pililangga ko mga kabyanan. Take note. Budlay kayo nga isikway ta sa Ginoo. Nga naghandom ta nga maluwas. Gani mga kauturan to oras di naging mag-igo. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko nga mga munugpulamati. Ang pirminti ginabilin sa Ginoo sa aton. Ang John 14:15. If you love me, keep my commandment. Amo lang ang pirminti ginabilin sa Ginoo. Kung nahigugma kamo sa akon, tumana ang akon mga sugo. Nga ginabalik-balik na ginisugo mga kauturan. It because kay mga tao karon, ha? Wala na nagakilala sa sugo sa Ginoo sa rason nga grabe nang kalamidad. O, sa atong itun anang ligad nga mga sinimana kay Hunas. Ang Ninibe munuglapas na, gahimo na malaot. Pero maay na lang kay giwalihan ni Hunas na ginulsol sila sa rason nga wala sila malaglag makotoran. Sa aton subong amumani, ha? Ang kalibutan karon kaangay sa Ninibi, napun-a na sang kalautan. Sa rason nga ang mga kanakan sa Ginoo, mga iya nga mga worker, mga messenger, ha? Ginagamit nga mag-warning sa mga tao, agud nga maginulsul makotoran. Amumani karon mga kabinan. Kung ang aton pag-alagad sa Ginoo, nagatuman sa sugo sa Ginoo, bisan ano ka nga sikta mga kauturan, malipay ang Ginoo once nga tumuman ka sa mga sugo sa Ginoo. Amo na mga kauturan, pero kung magpabilin ka, nga munugsupak sa kasuguan sa Ginoo, hambalon kita sa Ginoo sulihi, palayo sa akon, hindi ko ikaw kilala. Anak ko. Okay? Amo na mga kauturan, sininga gabi. I hope nga ini nga pagtuon nakahatag sa aton sing paghangog, pag-insindi, no, mga kauturan. Aron nga sa diin, mahandang aton kabuhi, kay nakahibalo kita nga Ginoo lapit na gid, mga kari. So sa sining gabi, aton pasalamatan, oras tanan ang Ginoo gid, nga nakapamati kita sa iya mga pulong, subong man ang aton nga CEO, Dr. Remilito Oy, subong matal station manager sa Diyos Silbanyes, kag aton nga radio technician, sining gabi, Sir John Ray Bertis. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara iskitasaan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Nga ikaw nagatudlo sang pagtuman sa imo mga kasuguan. Agon nga ikaw ang amon mapahalipay. Buligi kami nga amon ini maintindihan. Isikway namon ang mga pagtudlo nga iya lamang sa mga tao nga mga pinalaton-laton. Tudloi kami. Paagi sa imo Holy Spirit nga among magaguide sa among tagipuso nga gunahuna. Kagkaloy-i Ginoo ang imo gid mga kanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio kag naga-live through Facebook, diin man sila sini kalibutan. Ikaw magapakamaayo magapabuhi sa mga pulo nga ila natun-an mga kaabyanan. Gani Ginoo sa sini nga gabi, ikaw gid magabless sa tanan nimo mga kanakan labi na gid sa nagabalatian. Ikaw magaayo sa ila. Subong man ang mga nagbalatian espiritual, ayuha sila nga mangin malipayon nga nagaalaga dira sa imo. Ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila, gamita ang mga nagkalalain nga mga tao sa paghatag solusyon sa ilang nga mga adlaw-adlaw nga mga ginahanglan upod sa amon. Kaya ikaw man mag-bless sa amon CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ang mayong panglawas, protection, blessing, sige apon ilang maangkon, agon mapadayon ang imo mga buluhaton sa sining kalibutan, especially ang pagwaragwag sang kamaturan sa kahanginan. Ang among nga station manager, Sergio Silbanyes, ang iya mayong panglawas upod sa panimalay. Blessing sa gyapon ila maangkon kang tanan ng mga staff sang XFM, ikaw magaproteksyon sa ila upod sila panimalay nga ginarepresentahan, kagihatag ang dugang kaalam sa tanan nila nga mga buluhaton. Kag isa kami sa protection sining gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulugon. Kag salamat gid sa imo kaayo, kagugma nga imo na imo ginapasagahay sa amon, indi tanan amo ginalauman nga ikaw magasabat sa among pangamuyo sa ngalan ni Ginoo Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Friday. God bless.
1: XFM. Mga katropa,

0: tumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
11: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
18: Endless Love.
17: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
19: $1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
20: Wednesday.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katrupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
10: Wednesday!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, pero nung rin, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs., gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
10: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
13: Wednesday.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakasan, sinubuan ba na parang nulal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako lang Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akong joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM,
9: sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
1: Helen, Bisclito, Tagnipis, Barangay Tabao, Nagtaog, San 3000. Sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Padamugid niya salamat, Doc Primelito Hoy. Ganit ka mo man, mag-intra na. Padamugid niya salamat.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM time. It is now 9:01.

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: ulo. Ano ka mo? Conway migraine man ka mo? Amon dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Samsung Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Yaka Luya, say mo intro mo lang gani.
1: Luya, pato na nag-down ako gani.
0: Bago cleaning ang aircon.
1: Yes.
0: Grabe daw, ara ka subong sa Canada.
1: May kung Canada lang.
0: So then,
1: the Iceland. Sa muna, yaya, gakurog ka pa lang.
0: Subong, gakurog-kurog.
1: Gakisil ka na, gid.
0: Ang gusto ko matabo si mo subong agab.
1: Yes.
0: Gusto ko mangin, ano ka?
1: Ano?
0: Mangin ice-ice baby.
1: Oh, yes.
0: May sugpon pa na. Ice-ice baby, dako tiyan butiti.
1: Sabi mo, ha? Naisahan ko. Sige lang.
0: Sabi mo, kayuhan ka nga makuha sa linsungad ko. Attendance check?
1: Check na check!
0: Apa? Naka-good item sa grupo pagpulaya mo?
1: Quiet!
0: Pilaihan ng TF maging tao naman ka na. Pila!
1: Magkano'ng gusto mo?
0: Magkapalagi na ang phone pala programa, makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR Kagpanay Island. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upunta si katropang
1: Alex
0: Genre. Oh. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Craig. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris,
0: are you sure?
1: Chris Gani.
0: Chief Janelle. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rodel.
0: Correct.
1: Rodel, good evening.
0: Sa Canlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Napahula ko ng lawag man. Antique. Mabating kita sa XFM Antique 93.3. Huwag katropang
1: Noel
0: Kuya J. Sa Sagay, mabating naman kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa analog channel 13. Kag digital IPTV channel 29. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante via Star Cable. Wala na akong ilipatan, no? Nakompleto ko?
1: Yes.
0: Sige. Kita mag-in of the night until 12 midnight, gab isang
1: July 19, 20, and 26.
0: It's
1: a Sunday.
0: Wrong.
1: It's
0: showtime.
1: Oy! Nagkapartido na.
0: Ako sa partido sila. It! Bulaga.
1: Amugit siya.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa akong programa, isave nyo na nga daan para pagbalik namon makatawag na kamo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. And ang phone balo programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Oh.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samson Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
4: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone palo pod nyo. Si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Oh. Gakibot, tingin dyan, no?
1: Mari-marion mo.
0: Dial lang kamo sa XFM call and text line. Now na!
1: 0912-0076-793.
0: Para maging mapag-on ang inyong kalawasan, hindi magkalipat, adlaw-adlaw, magtumar kamo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga makapabulig, pabaskog sa aton nga ikayong lawas.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Bakal kamo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Okay. Ano to kayo? Nakalawag ka na number mo, no? Nakalawag ka na number mo? Ano to kayo number mo?
1: Ang 0912-007-6793.
0: Ang sa Globe, galing guys, 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Swerte ang nakadaog sa tag 3,000 pesos sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo, mga katropa. Kahit siyempre, gina-draw naton kada Friday. So, swerte nila kahit ma-weekend na dayon mo. So,
1: yes,
0: makalagaw-lagaw na sila.
1: Ay, correct.
0: Sa kwarta nga 3K.
1: Damo ka nila mabakal.
0: Like? Like?
1: Well, of course, school supplies.
0: School supplies?
1: Oo, eh, kumpara sila kabataan.
0: Manog silang klase na ganit liwas.
1: Manog silang klase.
0: May caller to sa line number 1. Good evening!
1: Hello?
0: Doon nag-ring naman to? Nadula. School supplies.
1: Ati, ano man gali?
0: Ano? Food.
1: Yes.
0: Oh, kung maglagaw-lagaw sa mga dagat.
1: Ti, kwan i-two-piece eh?
0: Huh?
1: Oo eh.
0: Kadamo sa Balaklon nga i-prioritize mo gid ang 2-piece.
1: Ngay ti.
0: Hindi ka sa 4-piece?
1: Promisa man lang na.
0: Ha?
1: Promisa.
0: Promisa man. Huwag ka na ito nagpa-enroll sa 4-piece.
1: Ha?
0: Manangambal nga promesa.
1: Promisa sang?
0: 4-piece gani. Lain man na meaning sa 4-piece, ya? Yeah? Ara ba lang, ladies and gentlemen, para sa aton nga matawhay kagkalinong nga pagpangalagad sa aton nga nasyon. Vote for peace. Peace. Para sa kalinong.
1: Peace, peace, peace.
0: Eh, pila na
1: eh. Dapat naka-peace eh. At tatlo pa lang gali. Peace magin.
0: Pila na gali sa la mo?
1: Sa akong sala. Wala na.
0: Hindi na sa malibat.
1: Patapos, sa akong blan. Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako-dako nga sala.
0: Mayong gabi gali sa kay Helen Canero, naglantaw ko direya from Antique, kag si Sweet Dalen ang walang humpay na nagko-comment sa ating FB Live kahit nga la tatlo-tatlo lang yung mga nanonood.
1: Yes.
0: Ewan ko ba bakit tatlo-tatlo dati? Yeah, maabot naman to ng 1K.
1: Correct.
0: Hindi, kasi restricted na yung Facebook ko at hindi natin mamamalayan. Gagawa na naman ako
1: ng... Ba't ka nagtatagali?
0: Gagawa naman ako ng bago pa kasi, ano na siya eh. I-deactivate sa Facebook. Ang natigilahan ko wala, Dol?
1: Oo.
0: Nga ka damo-damo, may gauba-uba sa Facebook. Nga wala na yung ginapang restrict ang ilang account siya man.
1: Pwes mauba man ta.
0: Sige mo lang, kisingan tabla.
1: Correct.
0: Pagwa na ni nga ton nga lawas.
1: By the way,
0: I-try ta kung hindi siya looron.
1: Correct. Nagpabato ko agina.
0: Ah, hindi na sila ka-relate. Yeah, kay tita, sagay lang na karoon ang makarelate.
1: Sugi lang, tala na kagani, anay. Siling nila, niya bisan dito kami sa Iloilo. Amo man lagi po nang ginapamatian namon.
0: Aw, yeah. Abi ko gani kung basta magambal ka gani nga mga diri lang sa aton, hindi na acceptable sa tanan naton nga listener.
1: Oo, kung regional ta supo.
0: So, kung diri sila sa aton, paglabot nila sa Iloilo, XFM majam na matian.
1: Correct.
0: Ang pumangkot din sa Siloilo.
1: Dito sa may Balabago.
0: Ay, ang ginapulian mo sa una.
1: Yes, kag dito pag sa may Alta Chera na yun.
0: Oo, dito mo gaya nakilala si sino ganito?
1: Ang buti.
0: Ito si Thurstrom? Ito the one? Sino ito gani? Si?
1: Ngayong gabi na, Trish.
0: Ako mo nang yakin na buwang-buangan sa una. Nga rin pagtapos sa moon duty, kinanglay yung kanya magsakay sing jeep nga haro si Pio. Kay kinanglay yung kanya magpuli, kay tungod nga lutuan niya papansit kanton si...
1: Si Tristram Gan!
0: Sabi niyo wala mga katropa, kung ang agi lang gideya magugma sa isa ka lalaki, sobra-sobra pa ni sa babae sila magpalangga
1: mo. Ay, oo, oo eh.
0: Yung lang magamaman na itsura ni Dolphin, di ba ko ni maluyag siya man?
1: Ano? Wala ka makaginayo.
0: Gulang-gulang, nagsiyan lang taon niya sa television niya, no?
1: Oh, yan yeah, yeah.
0: Do, do ara na sa mga 68.
1: Oh! Guwas mo na kami ma-makeup naman ko.
0: Pero wala ka pa yung maintenance, no?
1: Wala.
0: Kaya nag-Santon Plus Herbal Capsule
1: yes
0: ka.
1: Yes. Nag-Santon Vitamin C pagid ko.
0: Na naman, be. Palantawa ko, be. Sa ano, be.
1: Hindi ka mapati, man. Kotato mo lang si me. Ang laki na
0: palantawa ko to say. Palantawa ko, be. Sa ano, be. Sa mga empty shell. Be. Sa ano, sa atong product.
1: Napangaboy ko na to. Na naman. Hindi ka mapati, oh. Ala-ala ko man na
0: Dali na to aton ng mga ano man, ng aton ng mga caller na
1: gani man.
0: Wala na sila balaga pa load. I-message nyo kami bisa mon nga ano, sa amon nga account kay kami na lang matawag sa inyo. Itayo da Android iso 2.0. Padala kami da sa inyo ng mga numero kay kami matawag. Kay wala na gid kamo yan nagapalood. Ya wala na ya free call ang ano. Wow. Ang data subong dapat gaan na nila free call kay para katawag man ang iban.
1: Di ko may wifi kamo pwede makamo gani ka messenger lang.
0: Ano
1: diba?
0: Man ang messenger gamiton ta?
1: Nan.
0: Na, amo na kay wala kamo gapanugid kung anong tutuod yung account sa Facebook.
1: Na. De.
0: Diba?
1: Hindi nalaga yan pa kamo.
0: Sa bagay, kay ti, siyempre, kinanglan taman ang privacy nga ginatawag.
1: Sa bagay.
0: Hindi naman kinanglan nga, i-divulge agad sa publiko ang aton nga mga personal matter nga gina ugmad adlaw-adlaw. Ano ba yung ugmad, be?
1: Gina, sige be, isi e.
0: Hindi, kuya.
1: Ginaugmad adlaw. Ginahumlat? Ginapakita? Eh, insakto?
0: Walang ka mamati. Sinapambal ko mo. Dahil lang kita, may basahon lang ko. Dahil lang kita. Mayong gabi sa kay Ma'am Kicks Malundo. Amo na lang gininabilin ko nga followers. Subong sa akong FB ba? Nadugangan kay ano Judy Abot.
1: Ba, toon. Mayong gabi nanda sa Silay City, sa kay Andoy. And kay Ma'am Manait, mayong gabi man. Sa kay Brian, yes, kay Brian, kay Rex De La Yarte.
0: Ay, congrats gali kay nakapasulod, kay gali worth, pila to gani, 1 million nga
1: ads. Wow, grabe, kay 1 million, kid. Di ba tindog na lang ko yung ako?
0: Grabe na, hindi naman sa basta kontak ni Dolphy. Subong kay mga manggaranon, kaya mga nagaululubra sa mga department heads ang mga government offices. Ang ya, ambot wala lang ko kabalo kung hindi ko gid siya sure kung ano ni iya nga mga connection ba, siguro may connection man siya sa NBI guro.
1: Gapakirida lang ko. Te. Sa bat ko na pamangkot mo.
0: Ay gali. Tama mayo kay may kapatol man no.
1: Oo.
0: Hoy dial ka mo bala di pat ka mo inyo.
1: Oo man bala.
0: Kakalingaw sa iya kung sagad lang iya isurya. Kami nakapoy kami sagad kay isurya.
1: Kakapoy ma'am lang mapat kung kulang isupon.
0: O dial nyo ang globe ko 0915-8311-431.
1: Kag-dial man kamo sa 0912-0076-7933.
0: Ano-ano na subong ang mga masako ng ginapang ano mo man? Ang ginapang
1: ano?
0: In short pala, ano racket mo sang pag-weekend? May gin ano ka? May gin
1: may
0: MC-an kang
1: birthday.
0: Birthday?
1: Oo.
0: MC ka clown?
1: Both.
0: Ay, okay, package na subong. Dapat kabalo ka na mag-magic-magic. Kabalo ka man mag-entertain si Mojins.
1: Wala ba ko nag-magic-magic?
0: Nag-ano ka lang yan?
1: Tumbling-tumbling. Hindi pa ko kabalo mag-magic-magic.
0: Tuluan ta ka karon. Oh, ibidyo ta. Ha? Manda ka. Ay, may caller line number 2. Good evening.
2: Hello?
0: Aga pa mati.
2: Namati lang sa uho.
0: Hello, good evening.
1: Hoy, may aswang da.
0: Naman ni kasabat.
1: Gani.
0: Hirang kita. Ate, wala kasabat. Kami, school lang sila. Mabalik kami ha, 7 minutes before 10. Aga pa tayo ng phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanzone Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: Radio Station, this is XFM, katropa mo.
1: Exciting!
2: Wow!
1: The lucky boat ba?
0: Ay, nagapadayon sa gapan ng phone pal sa buong evening sa Sunday. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sa may glutathione kag collagen, sa mga gusto magwapagwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
3: Good evening.
0: Hi! Hostess?
3: Yeah.
0: Hostess?
3: Nagre-request lang po, Tani.
0: Oh, anong i-request mo, ma'am?
3: Through the years.
0: Through the years. Bakit,
3: ma'am? I'm sorry, my love.
0: Bakit?
3: Sandali,
0: pakipatay muna ng radyo para maganda yung usapan natin. Magtatanong muna kami ng pangalan at kung taga saan.
3: Taga-Igbikan. Antique.
0: Wow!
3: Babae po.
0: Ang layo! Babae. Ilang taon ka na ba?
3: Dito po ako sa dati nyo, sa San Jose. Kaso lumipat ka na eh.
0: Paglipat ko, lumipat ka din.
3: Ew.
0: Maraming salamat.
1: Wow, thank you, thank
3: layo
1: you.
3: Layo nyo daw po.
0: Bakit ang layo eh?
3: Layo nyo daw po eh.
0: Magkatabi lang naman yan eh. 93.3 at saka...
3: Sagay daw po kayo.
0: Hindi. Kung nasa sagay ako, bakit napapakinggan ako dyan sa antike?
3: Ay, gabi. Natanggap niyo po yung text ko, dalawa.
0: Sandali, sandali. Ang number mo ba is yung last 4 digit?
3: 0975.
0: Sandali. 0975. Saan ka nag-text? Ah, yung 6545.
3: Pareho.
0: Ah, andito. Lagi kong nakikinig ng program. Doon pa sa Jose ka dati. Hanggang ngayon, nandito ka na sa Iloilo. Ay, maganda siguro to. Yan, taon ka na ba, ma'am?
3: Oy, pangit ako. Ikaw nakita na kita sa poster mo.
0: Ano ba yan?
1: May poster ka na.
0: Hindi yun poster. Poster yun.
3: Sa San Jose.
0: May poster. Hindi ako yon, si Sir Emerson yon. Napagkamalan mo lang ako yon, si Sir Emerson yon. Ano ka ba? Dadali.
3: Sir, tuloy.
0: Oo.
3: Ano ba tatawag ko, kuya o sir?
0: Ano na lang, ma'am. Ma'am.
3: Ano pa, Troy?
0: Ilang taon ka na ba?
3: Troy.
0: Ilang taon ka na?
3: 49.
0: 49. Single ka na ba? Or may ano pa rin?
3: Nagre-request lang po ako, magagalit asawa ko.
0: Hindi nga, natatanong lang nga eh. May asawa ka pa ngayon?
3: May kalipin po.
0: Oh.
1: Oh.
0: Hindi pa kayo nagpapakasal?
3: Ay, wala. Hindi po pwede.
0: Bakit? It's complicated.
3: Kasal po ako sa una.
0: Yun. Iwalay. Nasa forever pala yung ano, yung pangalawa, ano? Oh.
3: Hindi po, panghuli po siya.
0: Sandali, sandali. Sandali nga, sabi ko pangalawa, bakit meron ka pang panghuli? Eh, nakailang lalaki ka na ba?
3: Tunay na asawa po dun sa malayo. Ang kasama ko po ngayon, kalipin ko na panghuli.
0: Oh, so meaning nakadalawa ka na?
3: Ay, ako magsabi ng totoo.
0: Ay, hindi ka naman nagsasabi na totoo mong pangalan eh. Oh, nakailang...
3: Ay, nandyan po sa SIM card ko.
0: nakailang boyfriend ka na?
3: Ano po, hindi kasama tunay na asawa. Anim.
0: Oh. Anim?
1: Anim, ha?
3: Kasama wow. Po ngayon.
0: Wasak na wasak ka na pala.
3: Ganyan pa ako.
0: Hindi, what I mean...
3: Pero sa ano, virgin ako mahiya, andun pa rin yung mahigpag ka mahiyain ko.
0: What I mean ba, wasak na ba yung puso ni Nastima? Wasak na wasak ang puso ni Nastima. You stupid girl! Ganon. Bakit through the years yung ni-request mo?
3: Ay, timsong ko po yun sa kanya. Ayaw niya.
0: Sa ano? Sa una or sa live-in?
3: Ano yung kasama ko ngayon?
0: Ah, okay.
3: Saka po, wow. I'm sorry, my love. Please, yung... I'm sorry, my love.
0: Bakit I'm sorry, my love? Ano, para, nagkasala ka ba?
2: Para sa una na iya.
0: Ah, sa una yung I'm sorry, my love. yung through the years sa pangalawa, sa live-in.
2: Yes.
0: Ah, tama, tama.
3: Nahingin po yung ano, I'm sorry, my love. Doy.
0: Andali, sandali. Yung I'm sorry, my love, para yun sa nauna.
3: Kanya, hindi po. Para po sa... Ay, na lahat. Sa nakalipin ko ngayon.
0: Akala ko sa nauna.
2: Akala ko rin.
0: Ano ba?
3: Nakaliwalaan
0: nun. Sandali. Sino ba yung mas pinakamasarap magmahal? Yung kalipin mo ngayon or nauna mong asawa?
3: Yung asawa ko ngayon.
0: Bakit?
3: Sarap niya magluto.
0: What?
3: Sa lahat gumagawa pag hindi ko ako makagising ng maaga.
0: Asya na yung gumagawa?
3: Siya nagluluto para sa akin. Binubusog niya ang tiyan to.
0: Siyempre, wow. Kasi alam niya naman nung gabi, gamit na gamit ka. Diba? Ganun yon? Ate?
3: Oo.
0: Oh, pinapakain ka para gamitin. Ha? Pakainin upang gamitin. Kagpas na kanya na ko nga.
2: Bawal sabihin on air.
0: Ano po?
3: Hindi pala yung mahirap pumasok. Ang tawag.
0: Ay, hindi talaga. Kasi pag ipapasok talaga, mapapasok yun.
2: Masakit yun.
0: Hindi. Pag wasak na, masarap na yan.
3: Hindi pa yun masakit.
2: Oh, sabi ko na sa iyo eh.
0: Masarap na nga kasi wasak na.
2: Yes.
0: Oo. Oh, ganun talaga kami mga lalaki, ma'am. Oh, ma'am, ganun kami talaga mga lalaki. Pakainin upang gamitin. yung kay Dolphin naman, pakainin upang sup-supin. Maraming salamat, ha. Kami po yung napaligaya mo ngayong gabi. So,
3: I'm sorry, my love, yung una, ha.
0: Mahal to kasi dalawang kanta yung re-request mo, eh.
3: Ate, okay. Yun na lang po. I'm sorry, my love.
0: Oh, I'm sorry, my love na lang yung ano, yung re-request mo. Sige, play namin. Ha? Rockstar ba to?
3: Bye.
0: Yes.
3: Pwede mag-request pag may time ako. Sa tanghali kasi ako pwede. Pwede. Gusto ko na makita mamit ng personal.
0: Wow! Baka
3: baka kasi idol kita eh.
0: Pag makita mo ako, siguradong mawawasa ka rin.
2: Hiwalayan mo yung number 2 mo.
0: Dali, saan ka ba nagtatrabaho?
3: Ay, wala, sa bahay lang, magga-garden.
0: Oh, saan ba banda yung bahay mo dyan sa San Jose?
3: Lagalag, banda, Hamtik.
0: Malayo.
2: Oo, malayo.
0: Malayo, paano yan?
3: Wala po, alam nyo, wala din po dito ano, yung gat, nung nakikinig sa ano, sa phone pal, yung sa K5 News, di ba dati?
0: Wala na, i-cancel ko na request mo. Binanggit mo yung istasyon eh. Salamat po, paalam, bye.
3: Bye, thank you.
0: Sana di ko na tinagalan.
2: Kaya nga eh. Hindi, pero believe ko ah.
0: Bakit?
2: Magkasunod kitsliya
0: sa'yo. Oh, syempre.
2: Diba lang?
0: Hinahanap-hanap tayo eh.
2: Oh, hinahanap-hanap kita.
0: Ganon talaga, my friend. Kahit saan tayo mapapadpad.
2: Yes.
0: Basta't nalawayan mo sila, susunod din
2: yes.
0: talaga yan. Diba?
2: Okay.
0: Ngayon, nasa XFM na kami.
2: Naiyanggaw na sila.
0: Dahil
2: malaki ang O.
0: Hindi, bold star tayo eh. 20 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Balapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.

0: to pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Pat job ko gid na-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Gold, mas pinalakas.

0: 10:38 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Yung kwerte nga style dito.
0: Gago ba ang concentration? Ay, para sa masana, gag-healthy nga pananawan, Vision X Plus ang ma-recommend ni Katropan Troy Tisoy para sa inyo.
2: Kako, nagapananakit ang inyong kalawasan kay ginapanuhot ka mo. Mag-Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Bakal kamo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Grabe, sa mga request kagin, ano?
0: Oo, oh, no? Anong to gani? Rockstar.
2: I'm sorry, my love.
0: Tapos, through the years. So. Karon dugay-dugay naman, may ara naman masulod niya, what matters most.
2: Wow.
0: Yeah. ano ba yung intro sang what matters most, abi? Ni Kenny Rankin.
2: Basta, madumduman ko lang.
0: Kabalo ko ano? What matters most?
2: How long I love you. Gapang kasal man.
0: Si Mama ano ganyan ako sa ton MC? Ang class lang sila ganyan?
2: Si Mama Nait.
0: Si Mama Nait sa Barangay Bato.
2: Oo.
0: Kita nga doon ako niya MC.
2: Yes.
0: Ati go ba ang programa eh?
2: Amo gina pang siling. Balik kita sa bakya. Pero kati na sa Jans, layam mo.
0: Of the night kami sa dumduman ko, of the night kami ni Apple sa una.
2: Nag-MC
0: kami sa isa ka hotel. Kasi syempre, di ba, kasal, pabunggahan na. Ginaya mo, dua kami, partner kami ni Apple. Ni ko mari ko Apple sa una. Bow! Ang akon gidya bala adlib, congratulations sir. I hope nga magaan ka mo dosi ka bata. Nagsabat ang lalaki. Oh. Ano po dumdum mo sa amon sir, baboy?
2: Ay basi pa lang iya.
0: Wasa ka programa mo.
2: Anyway, thank you, good ma'am. Kabay pa nga madayon.
0: May arag niya kalaslo niya yung kung ano ginatikap sa imo sungad kay ikaw, MC. Iya gid jud gina pamatian.
2: Amo gani.
0: Oh, di ba?
2: Syempre kay ang MC nga dala mo man ni ang highlight gid sa ano mo.
0: Sabagay. Pero diba? Ako mag-MC sa bang formal na kuya, bisan na komedyante ako ni Chura. Nagambal ko kay Apple lang ako, miss. Ma-formal ako sa rin din. Ako yung magpakadlaw kay nga, ha? Mag-ubagi dyan tayo ng momentum sa programa. Arang isa lang bala kambal bala. Ang tawo bala. Kung ano-ano na ang hampang sa ilang panguna-una.
2: Depende man sa pagdala mo.
0: Hindi kayo ka-boring, abi kung seryoso-seryoso. Gani, diba?
2: Ako yung nadaan niya. Basta yung mag-MC, kuya.
0: Pero ka-lisensya ko na, yay. Ang bako, sir, nang hindi ko. Hindi ko madan ka so sir nga lang sa bilog ng programa seryoso ko. Lang. So may aragi ko na mga punchline bala kung kaysa sir nga magsulod sa akong pauna-una. Nga lang on the spot bala nga ano how nga hambalaan nun basi kung kaysa bala sir basi ma-offend ka mo. So mambal ako nga daan.
2: Ako ay gambal na ko yung daan nga amuning ako nga ano ha. Oh. Ti hambalon ka man lang yas ang couple nga I will leave it to you.
0: Wow. Ibo sila English gid ya. I will leave it. No, hindi ka gani, kada hindi ka kamo sa spelling sa leave.
2: Kon ilungguhon ta ko law ay. Bayaan sa imo.
0: I will leave it to you.
2: Wala.
0: Line number 2, good evening.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening. Sino paliyog?
3: Si Dennis.
0: Taga din si Dennis?
3: Taga Hamtik, Troy.
0: Taga Hamtik.
2: Doon puro Hamtik.
0: Doon ta puro Hamtik, you know. Oo. Pila na edad mo, Dennis?
3: Ang 33, Troy.
0: Hindi man Rodman yung mapiliyedo.
3: Igualan, Troy.
0: Okay. 30 pila to?
2: 33.
0: 33? Ah. Single ka pa?
3: Oo, Troy.
0: Nakanubya man?
3: Oo, Troy. Kaso lang, may gusto siya.
0: Ano?
2: Ang siling mo?
3: Siya lang may gusto sa akin, pero siya po ay ito gusto sa iya kay Balabag iya ginikanan.
0: Ikaw ang wala gusto sa iya?
3: Oo, kay Balabag iya ginikanan.
2: O kung ang ginikanan, yung wala luyag sa imo.
0: Baliskad daw, dahil lang gitbala. siya, ang babae may gusto sa imo, tapos ikaw ang wala gusto sa iya, kay tungod nga kontra ka sang parents sa babae?
3: Try.
0: Wow.
2: Ita, naging pagibagbatuan mo eh.
0: Grabe, sa imo hamba... Gani? Sa imo hambala nun. Amo ka na ginakagwapo, Dennis.
3: hindi makukon ng gwapo, Troy.
0: Ako bala, kung ako sa imo sitwasyon, hindi amo na ang pag-deal mo sa imo nga yes, partner. Kaya nga, at the end of the day, hindi man ka mo ang magtsuktsaka na isang parents niya. Kamu man sang bata niya, correct. Right?
2: Kaya isa pa, kuha mo na ng asset mo na nga ang babae pa ang naluyag sa imo.
0: Gani. Bisan ako natingala ko nga ang naluyag ang babae sa iya.
2: Gani.
0: Ha?
3: Kaya wala kasi pabugal siya kay maestra. Kaya siyempre maestra ta na, Troy.
0: Mahinang nilalang ka.
2: Maestra, dasun ikaw iya?
3: Security lang.
2: Uti!
0: Wala man na iya sa maestra.
2: Wala niya sa profesyon.
0: Mayo ka ganyan, security ka. Kilala ko ganyan nga maestra. Iya nga napamana, estudyante niya.
2: Oh, may ala ganyan nga may maestra makamisang una. Hindi ko lang pag-i-mention nga lang. Na.
0: Yambala!
2: Ay, hindi ko yan. Tricycle driver man galing bana. Iya nga.
0: Oh, see?
2: Nakaayuhan man sila nga duwa.
0: Hindi ah. Ang iya niya, drawing niya, istorya niya, Dennis. Ah.
2: Basi, kwa na, istorya, kuris-kuris.
0: Basi, love story ni, nga, ano, nga pang, pocketbook nga istorya, Dennis. Di man?
3: Kung ikaw, Troy, sa lugar ko, ano, may gusto ang YC mo, tapos, kung sa makato, ginapasundan sa, ano, sang iya, otot, ano may mo
0: ka? Amate, bala nasabat ko na ng imo nga pamangkot, diba? Abi mo. Ambal ko gani sa imo at the end of the day hindi man kamo magtsuktsaka na isang parents kay gasunod-sunod sa nobya mo kundi kamo man nga duwa. Kung lalaki ka nga tuod-tuod, ipakigbato mo na yang imo yang yes. Relasyon sa babae nga naluyag sa imo. Insakto, Dennis.
3: Sakto
0: ni Troy, eh. Nga wala mo na ginimo?
2: Correct!
3: Eh, ano may mo ko, Troy, kay ginapabantayan sang ilugana niya sa iya, utod?
0: May mahimo ka na iya kay nga, ha? Ang babae na gani, nagapangita paagi. Kaya ang babae galagas sa imo, ikaw ya, gapalagas-lagas.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, guwapo ka ginman, Dennis, ha?
3: Hindi gin mantro ya no iko pala nang gani ni ko lang maghimo gorilla.
0: Bel, lang tawa kami bisi sa Facebook kung tuo di confirm lang namon. Kulan
2: lang kuno iko ka mag gorilla.
0: Hindi Leo nang bali. Hindi mo ba mo supray? Leo lang gani ya imo gorilla gid.
2: Siya matuno kampanya.
0: Leo nang ambal
2: niya. Ano Leo na lang gani?
0: Gorilla, lolo. Ay, gito yung kakuha mo, Dennis. Gorilla kaya Dennis, ya?
3: Oo, oh, natawa.
0: Be. Nga lang sa Facebook, be.
3: Ang Dennis, igualan, Troy.
0: Ang spelling si Dennis mo, double N, ha?
3: Oo, oh, tapos sigualan.
0: Anong sigualan mo? Spell out, be? S?
3: Amo, Troy. Nalipat ko na, no?
0: Abot.
2: Imo na ginapinito. Hindi pa kakabalo.
0: Sigualan. I-spell out mo na lang ginapilido. Why na lang?
3: Oh, ayaw na lang, Troy. Kayo dugay na lang, Troy.
0: Sa to, di manggali ang hambal mo, Dol.
2: Nga.
0: Hindi maglayo-layo gin man pa rin. Sino nga gorilla, Dol? Si King Kong?
2: King Kong. Basi eh.
0: King Kong ko nomigo, Dennis.
3: Ate ko na mo, panano pagamal ni, ano, ni Idol Dolpe. Amo na.
2: Wow, Idol ni Paco.
0: Oh. Inamulay ka ni Dolpe, Idol mo pa sa Japon.
2: Sige, nang pagwa-pagwa-pahunta na lang siya.
0: Mabulubudlay na ni mangita siya sang kapariyosa to, sang maestra nga nagalagas sa iya.
2: Imagine, abla, maestra pa ang galagas sa imo?
0: Oo. Oh, may malagas gid man ni sa iya, siguro mga single mom. Hmm. So,
3: ti
0: iya man aya choice kay ti siya man aya nag-decide. Kay kabudlay ba iso mong makakuha sing loyalty when it comes sa pagpalangga ang ginatawag. Pero, i-compare mo to sa babae nga naluyag sa iya. Nga galagas-lagas git.
2: Pero sa totoo lang, bala, sa nahambalan naman, wala na sa mga status ang kabuhi mo. Kung ginapakita mo nga nga pangingusog, pangingastog.
0: Kambot si Muya ay ipilita mayo, ano to? Paningkasog, paningusog. Ikaw, kakapala utog sa imo, mga maningkasog. Ako nang ambal ko sa iyo, mga hindi ka gina mag, hindi ka gina pala magduda itong dasi magpa-formal-formal ka pala ambal kay hindi ka gina mapatiyan, Yagi. Hindi ka gina mapatiyan.
2: Amo na gani.
0: Oh. Te, ano man ang tuyo mo sa amon subong gabi, Dennis, ngita ka na lang, ma-plug ang number mo, kami naka-standby kami sa piangalinya, caller pa gin.
3: Okay, ito rin, mangita lang ko sa ano, ma-plug lang ko sa number.
0: Go!
3: Ang willing na ilo yung regular number ko 09-70-38-47-571.
2: Oh, liwata.
3: 09-70-38-47-571.
0: Salamat, Dennis. Bye-bye. Okay, sa piyakta sa line number 1. Good evening!
2: Hello?
0: Hindi na pa siya naka-standby pero daw laga sabat. Hi! Good evening! Sino ni?
2: Sino?
1: Ninya.
0: Uy! Si Ninya ang
2: Ninya?
0: Tagay mo mailan.
2: Te, maano ka naman?
0: Maano ka mo, gayong ka naman, day? Nano ka na, doon na pusanti, huwag mo subungaw.
2: Oh. Nga daw, hindi ka malipayon, subungaw.
0: Nalapot kita ang imo nga, ano, imo nga hasang-hasang. Ha?
2: Ano?
1: Hindi na ka naman.
0: Hindi ka naman, kot man lang kami, ha? Wala man naman na i-confirm na nalapot, gid. Ti ano na ang balita sa inyong relasyon? Kamo pa man sa Gyapon?
1: Oo.
0: Ti congratulations eh. Nga nagtiner pa sa imo nga.
2: Correct.
0: Nga anong sikreto mo nga gatiner pa sa imo, aw? Hindi ba kami pagsikmahi, bala? Nano? Anong sikreto mo nga nagdugay inyong relasyon?
1: Nami ko na.
0: Ano?
2: Nami siya ko, no? Nami ka mag-ano?
0: No, hindi mo na gani na mas straight ang imo nga tiil. Nami ka ba?
2: Ay, why mo man? Why mo man niya kung ginakabi? Tinasabi iti iya sa iyo. Tinasabi ang tiil. Oh, di ba?
0: Paano mo mambal nga namit ka, be? Ano ambal niya si mo nga makambal ka nga namit ka na kumpirmar mo nga oo, namit ka?
2: Oo, sige, be.
0: Ano, be?
1: Ikot na yung ganyan ko mo.
0: Ha?
2: Ano?
1: Palangga ya, kuya.
2: Palangga ya.
0: Dali lang gid la. Damo-damo bala definition ang palangga nga ginatawag. Ano klase nga pagpalangga niya nga nanamitan sa imo?
2: Ang kanam... Ano? Ang kanamiton ang gina ang naistoryahan ta.
0: Gani, ano klase nga pagpalangga nga ang nanamitan sa imo? Ginaano mo siya haw?
2: Binapakalam. Bibabati, kami bi kung paano ka mapakalam, be?
0: Oh, dosan ko no, be. Kadua ka duso.
2: Oh, sige, sige, sige.
0: Dua ka duso. Be, pabati kami, be?
1: Hindi
0: na. Dasiga na.
2: Dasiga na.
0: Para mabalaan na muna. Okay. Dua ka duso. Be, pabati kami, be, kung makalaman.
2: Oo.
0: Dasiga na gani.
2: Gatinikal kalinga guro.
0: Sugid-sugid man lang na.
2: Sugid ka lang.
0: Diwat ah.
2: Pabati ah kami ah.
0: Dua ka duso. Oh. Pabati ah kami fight. O dungagi tatlo. Obraha lima. 1, 2, 3, 4, 5. Go. 1, 2, 3. Dasiga, dasiga. Oh. Ay, dasiga. Dasiga! Hangag, dasiga! Grabe, dumay kabayo.
2: Dumay ranchuan ka mo ba?
0: Namit kiman sa.
2: Oo, namit kiman sa.
0: Nakonclude na nagidman, kikonfirm na namit kiman siya. Namit kagidman, Ninya. Namit kagidman. Anong favorite position mo ga? Ano favorite position mo?
1: Ay,
0: kay hindi naman sa katalikod. Oo. Kay hindi naman matukod.
2: Matukod. Oo. Kung ako sa imo, isabit mo. Tilawin naman na pala, isabit mo, tiil. Good man.
0: Oo, okay, para dasok-dasok. Oo.
2: Bisan, para, bisan paano, hindi ka pa makapuyan.
0: Correct. Ninya? Oo. Congratulations na, meet ka gid man.
2: Oo. Ay.
0: Daw gina do akon man gani ginahandom nga amo na ang gusto ko mabatian sa akon nga duha ka dulog. Pabati ka diwa sa akon kay ako na imagine magtulog ko karon liwat be. Tatlo pa be ko no be liwat be. Okay, record ko liwat pa be, tatlo ko no be. 1 2 3 go. 1.
2: Laba. Laba ang.
0: Na sige pa dungagi. Dungagi pa. Ay, na-record ko na. Oh, sige pa.
2: Sige pa. Laba, again.
0: Aral, lapit again.
2: Ninya?
0: Away, napatay na sa...
2: Na, ano lang po, swak na?
0: Yes? Yes.
2: Ano
0: yes?
2: Request mo?
0: What song?
2: Ano?
0: Ah, si Sara Hieronimo. Sige, play ko ah. After sang ano ah. Ah, unahon ko na lang sa. Galing kito nami ang what matters mo sa unahon. Sige, unahon ko na lang imo ah. Kaya nalipay kami si imo kag... ka-sports lang gid sa imo ya wala kaya gapangakig kag gasabay ka sabi no ang namon salamat gid ninya. We love you ninya. Good luck sa inyo relationship ha. Oh, ambalon mo ko kung ambalon mo ko kung bulagan kanya ha.
2: Samo sa nakalamit bulagan pagin.
0: Oh, kay testingan ta kung tuod gyud na.
2: Amo kini pagtadlong tante.
0: Ambalon mo kami kung bulagan niya ka kay lalaki kuwao ni Dolphy ikaw sa akon, okay?
2: Okay lang ninya.
1: Hindi
2: ko ya. Hindi ko siya. In love ko siya sa lalaki.
0: Gabato ko yung daan sa may mga pulyo ya.
2: Gaplano pa si Troy nga baklan ka wheelchair.
0: Salamat ninya. We love you. Bye-bye.
2: Bye-bye. Amo na namiyan namo niya sa imo kay sports kaya.
0: Ari na ang imo nga sino nga ba siya ni Sara Hieronimo, ha? Kapalo ko magkanta gali ninya.
2: Ninya, aking
0: butang. Ano, butang yan na. Play ta na eh. 4 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamatyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
3: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon plus gold. Mas pinalakas.
4: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon plus gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon plus gold.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 14 minutes after 11 o'clock, you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Wow!
0: Laka na kita daog yan, no? Loser!
1: Hasta lang tanga, kung kabuwi mo!
0: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soup, kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening gali sa kay Typhoon at Tyrone gali. Tyrone Keith Aguirre. Shout out kay Burane Troy nga nagapamlansya pa sang uniform
2: bisan gabi.
1: Laki nga nga lang Burane.
0: Oh no, ay tuod ang mga katropa naton nga nagaprepare na sang ilang mga uniforme
1: para buwas
0: kay Lunes naman kita balik na makita sa trabaho, eskwela, kag negosyo para mapadayon lang gid sa Gyapon ang ginbugay nga kabuhi sa aton nga mahal nga makaako.
1: Correct.
0: So dapat mga katropa mangin positive lang always ang ginatahak naton nga mga dalan. Kung may nagapangsulay nga mga panulay, iluom lang kag mga muyo.
1: Amen.
0: Pamuyo Adolf.
1: Oo, siyempre.
0: Lain ba lang yung mga ginaludhan? Hindi ko pagpapatiha.
1: O, ako na lang ganun, ma'am. Bahal.
0: Nga?
1: Santos nga ula man to.
0: Tawag na sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sa diin makamusubong sa mga inoras nga ini, basta naka-tune in kamo sa phone pal, basta may caller lang kami, malipay gid kamo sa amon.
1: Correct.
0: Yeah. Kung gusto nyo mag-intra, wala gid problema, i-dial nyo lang ang amon na mga numero. Good evening! Line number one.
1: Hello?
0: Ay, good evening. Daw masinulubon siya.
1: Ang imong radyo palihog.
3: Good evening.
0: Ang radyo i-mute, ana yung radyo i-mute.
3: Ah, okay na, okay na.
0: Okay na. Sino ni?
3: Maligad ko rin, nakatawag na ko na sa inyo, maligad.
0: Pangalan bala, Nay bala, ano manayaman nga ginaga. Ano pa kami asing panumdum mo, no? Mangkot kami, ano isang pangalan?
3: Si Romel
0: ara naman. Ika isa lang bala, hindi pagsulit-sulita. Taga din si Romel.
1: Hello?
0: Taga din si Romel.
1: Romel, wala ka naga sa Bataw.
0: Mel!
1: Romel!
0: Si Romel. Taga
1: si Romel,
0: din, taga
1: si Romel.
0: Wala ka naga sa Bataw. Kinasulit na nila yung mga. Si Dolpo Guro Mamangkot, tara may ano pa na. Hello, Mel?
1: Romel?
0: Oh, dahil lang, dahil lang. Okay, dahil lang. Mel, taga diin ka?
3: Dito lang ko sa may Bacolod. May Bacolod sa Alihis.
0: Oh, sa Bacolod sa Alihis. Sige. Pila na edad ni Romel? Edad, pila?
3: 43.
0: Uy, 43.
1: 43. Diin ka sa Alihis, sa may Memorial Park.
3: Sa may Caltex.
0: Natumduman ko na ni siya. Amo ni ang may... Ikaw to, Mel, ang may hardware?
3: Alain
0: to yung guru, yae. Ano ganito? Naganegosyo ka, Mel, no?
3: Oo, dali lang. Ang mga daw, ano, mga fish po lang.
0: Ah, fishbowl. May ara man kamo da sing ano, sing bula-bula.
1: Okay, English pa bulbul. Okay, bula-bula man.
0: May tempura.
3: Pero
0: oh, tagpila.
3: Hindi sa ano, gising kita, may mga mamaya.
0: Yan, katawag si Romel,
3: Si Fermin. Fermin mo ko, hindi ko tumasin sa inyo.
0: Ay, salamat
1: kita.
3: Fermin ko din yan, masawalos.
0: Salamat.
3: Wala mo pang hindi mo lang po makadali-dali sulit sa inyo. Pero naman nga subong do pagkaingagaw, muli na kasulod.
0: Ano na subong status ang imo love life, Mel?
3: Wala pag-entry kay San Rigal to pag-intra ko, gilingagaw ni Inday to.
0: Ang butaw, yan ka magadumdum? Gadamo na dahil yung
3: lintra? Taga-kwa niya sa ito sa taga-bantayan.
0: Oh.
3: Kaso...
0: Ay, oo, oh, atong guwapa. Itong maestra.
3: Ari sa sumong sa Iloilo.
0: Hmm. Paano mo nabalaan nga rasa sa Iloilo?
3: Nagkano kami, di ba nagtawag ko, giningagaw niya, kuha niya nga ako niya ng bera, nag-story niya kami, kaso no busy siya.
0: Hmm, tiara galing.
1: Oo, mayo ganito kay naka, ano ka pa?
0: Karagali, gati kayo na, ikaw mo galing nga duha, ati nga nakatawag pag iliwat.
3: Kaso kay busy siya, kaya tapos isa pa, yung sorry, doon nagduda ko siya, kaya nanugid siya nga, doon may kabod siya lang, police.
0: Mm. Te, ano karon kung police? Ano karon? Way matadaya labot ya.
1: Oo man.
0: Di ba? May hara ka din siya nga naguldingan sa silaw.
3: Kaya mo ni siya ho. Kay may daw busy siya tapos to isang lady daw busy naman din siya nga ano daw po magtawag ko daw hindi. Daw wala sa bagana nga magsabat kay tatapangitan. Pamagi niya hindi na kumustorya.
0: Tinga, balaan mo nga rin sa Siloilo.
3: Siya nag-ambal.
0: Te, paano yun na nambal si mo?
1: Oo eh.
0: Nag-ano ka mo to, ganay, text?
3: Kasi, alam, pag meron to ka ba eh, nag-ano nang nagtawag ko sa imo. Tapos, siya to lang una nagtawag mo.
0: Tigani, ang ako na pamangkot pala kay gambal ka man nga damo sa baliban, nga hindi siya maka-text sa imo. Ang pamangkot ko nga ang aging pabaluya ka nga ra sa subong sa Iloilo.
1: Oo.
0: Kay?
3: Hindi kay ambal niya sa ako. Hindi mo pamangkot ko kung taga-bigin ko. Siling ko sa Bacolod. Tapos yung pamangkot ko man sa kung taga-bigin siya. Siling niya, taga ano siya, Bantayan. Pero ari sa subong sa Iloilo kay siya... Obra yata siya, obra.
0: Hmm. Tiara gali, intak inyo communication nga duwa.
1: Paano mo nabalaan yung may police man sa nga upod?
0: Oo, ara.
3: Kay, ano, bisya man mismo mo naghambal sa ako, ano, gil.
0: Eh, tidira ka na i-discarte si imo. Bay, inalanda iya kung may police man sa kung anong ginapang sugid. Importante, ang imo bulugasan para sa iya.
3: Wala siya nang duga, may time daw binapat ka niya na ko, daw busy na, o gaduga ko, may base. Kay, ang ambalas ako, ang police ko nung ka-board, daw katupad na lang ang boarding house. Dalang mismo siya isa ka-kwarto, isa mo na yung police, isa mo siya.
1: The board mate?
3: Atawas ang police, taga. O daw, naamon siya, o.
0: Mm.
3: Kaya siling ko, magtawag ko sa iya, daw busy siya nga daw, wala sa time, wala nga magsabat na.
0: So, ang tuyo mo sa buong agab, mangita ka na lang sa ibaylo sa iya mo na?
3: O, muna lang na.
0: O, deal.
3: May ara na nga po.
0: Deal na yun, ah, o. At least, kung may ara, gin man siya, may time ka pa nga mga pangita nga para sa imo naman. Then, ikaw na daya decide kung sino piliin mo kung may makita iman subong nga bag. O mo na lang na. Kaya para hindi na mag... Okay. Nakagambal pa tagani. O sige na, plug na number mo, go. Ano number mo kag pilang edad sa babae na pangita mo? Kag tira.
3: Pwede man sa 40, kag 45 ba?
0: Mm, number mo 09-70.
3: Tara na.
0: Supuni.
3: 0970-481-8091.
0: O, isa pa.
3: 0970 0981-8091.
0: Sige ah. Adlo-adlo ka nagabaligya fishball sa alihis?
3: Depende na sa timpo. Try kay... Hindi na sa... Depende sa nagasubo mo sa timpo ah.
0: Okay. Salamat, Git. Kag mayong gabi regards okay sa mga taga-Bacolod.
3: Salamat.
0: Bye-bye. 11:24, mabalik pa ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: siya.
1: Madamo ka salamat sa mga nag-join sa phone pal kag sa mga nagpinamati. Kag thank you man sa mga tech on duty sa mga gabi sa tanang XFM radio station sa Negros at Panay Island kag sa mga station managers. Thank you man sa amon nga CEO og Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dothi Langka.
1: See you tomorrow same time. Adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babosh.
3: All the hits XFM. Exciting.

0: Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pa siyang ng world.
1: Sun Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para derogaritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
2: Excellent.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderz ang tangkol. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: po'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Sa Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong matyag ko dahil wala nagasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasaldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal
0: Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: X.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong talabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragit ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba?
2: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Xanthan Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Las Jess, tubto Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Patropa mo!
17: Exciting!
19: Sister!
17: the pain.
18: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para diro-diretso ang training.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili
17: sa mga butika.
20: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radio na FM band. Kabatian ang exciting Pilipinas, alin las 4, tub-tub las 5, imidya sa aga. Sa pagpangalagad natin mga abin, magod tong matagaan ka mo sa nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Ang mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karong adlaw, apang inyo na mabatian dili sa atong pagpangalagad sa XFM sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Pagabuylogan kita sa aton nga mga katrupag reporter sa field sa paghatag sa ila sining nga mga situation report kag iban pa nga mga balita lokal. Ang aton nga pagpalamyaw sa aton sining nga mga katrupa diri sa bilog nga siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sining nga mga street sweepers, tagid ni pagkalimtan sila kada aga kay aga pa ni sila gabulog taw mga katrupa kag magdakop sang ila silhig kag daspan agud limpyuhan ang aton nga mga dalanon. Bugtaw, bugtaw, kag magbango na, kag magtimplas ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ining pinakamanamit nga kape nga nabatian. Nabatian nga natilawan ko mga abyan, bangot sa kadamo na sa mga kape nga natilawan ta. Subong pala ako nakasulapo, kag nakapanamil sing isa ka kape mga abyan, nga may kape ka na, may bulong ka pa. May kape ka na, may food supplement ka pa. Kaya balok ka mo ang Santon Plus Coffee Mix, may malunggay, oil extract, may mangustin. Ang mangustin nga daan karamu-damo sang mga medicinal properties ini mga katrupa nga kinanglan tigid kada adlaw, no? Ang Santon Plus Coffee Mix may suya powder pagid nga nagadugang pananam sang sabor sang aton nga kape kag nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Amoy nang rason bisan wala ka na sing iparis pa nga tinapayo kun pandisal sa Santon Plus Coffee Mix. Okay na. Gapasalamat kita sa mga kaupdanan tadri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kay katrupang Mario Hilongo, katrupang Jansen Crisostomo, katrupang Febi Borz Tibor Morales, and also to our station manager nga nagpanugot sa aton nga makapulo pa huway man. Bisan isa ka semana lang pulo pa huway, amo gina kun ma-stress ka bala sa trabaho mo, kinahanglan mo gid ang break, no? Not necessarily nga mag-bakasyon o kun magpanglugayawan sa ibang nga lugar. Just to have a break. A good to blang to break the monotony of life blang. Ang routine mo blang isang balik-balik lang. So kinanglan man i-break mo, no? Salamat gid sa kay katrupang Mario Hilongo, katrupang Febi Borz Morales, katrupang Jansen Crisostomo, no? To our station manager, katrupang Josel Banyas, who allowed us nga makabulo bakasyon sang isa ka semana. Nag-attendin naman kita sa pila ka mga importante nga mga family matters, ano. So, balik kita mga katrupa sa atong pagpangalagad. Hidlaman ta sa mga technical partners ta. Katrupang John Rivertis, katrupang Alex Aspa. Amo gyapon si katrupang Alex Aspa? Daba taong gyapon tsura niya? Uy, gyapon buhok? Wala gyapon buhok. Pero dugay-dugay, upunta naman si katrupang Alex Aspa. Buhas nga adlaw. Amo, nagbailo ka mo schedule, katrupang Janray? Bailo-bailo lang, no? Kung kesa, no? Para bala nga daw, okay lang, bla. Ang routine, bala, sa pagpangabuhi, mabailo mo, bla, no? Sa mga drivers, ang e-bike, ang tricycle, dira sa Butuda, sa Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, aga pata nagpangapi kay ina. Sakay sinuto ganitong bayito kay ina. Kay Inday, ano ah, Inday, ano, sino itong ngalan niya ito kaya naman? Si Inday Itlog? Inday Hard-Boiled Egg? Baya lang, kay dumduman niya kulang bayad sang itlog. Sinukot, sige kami ba? Sa mga taga-Batuda, Bacau, Tricycle Owners and Drivers Association, ah, salamat gid, no? Muning mga katrupa tanga aga pa gabulog taw na kaggabalangon. Kaya balo ka mo lain man yang gabug taw nga nagaligid-ligid ka pas katrimo. Kaglain man yang nagabug taw nga naga bangon ka na. No? Amo ini mga katrupa Lunes nga adlaw ikatatlo nga Lunes sa bulan sang Hulyo. Isa na lang ka Lunes na nagabilin kag mautod na ang liog sa bulan sang Hulyo. Do kadasig lang sa mga panahon mga katrupa. Ina ko may obra ka, no? Dahil hindi mo lang mapaktan ang panahon. Pero kung ay ka obra, diling mo dukadugay, ginsang panahon. 15 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Pasiplat kita, mga katrupa, sa aton sininga kasaysayan. Dahil tayo dito sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. ang bulan

0: Ang Hulyo. Ikapitong bulan sang tuig. Kung inyo pa madumduman sa siniman nga fetsa sa itong July, mga katrupa. July ha, subong July, July 20. No? Amo man inigali ang fetsa nga nabunag, no? Ang aton nga national hero nga si Apolinario Mabini. Kaya bala ka mo ginbunag si Apolinario Mabini, isa sa aton nga mga national heroes, sa itong 1864, no? Tigulang na eh. So sa itong July 20, 1864, si Apolinario Mabini, bilang kilala as the sublime paralytic, kag ang ginakabigman nga utok-utok, the brains of the Philippine Revolution, mabian ang ginbunag dito sa Talaga, Tanawan, Batangas. Kaya bala ka mo si Apolinario Mabini, amo ni ang nag-author mga katrupa sang konstitusyon sa una nga Republika sang Pilipinas. He authored the draft of the Constitution for the First Philippine Republic. Manotis nyo sa rebulto ni Apolinario Mabini, nagapungko siya katrupang dyan rin. Nga agapungko siya. Baka mo si Apolinario Mabini, lupog. Hindi katindog. Paralytic. Kamu na ang atanan niya nga ribulto. Nagapungko siya. Kung may makita kamu nga ribulto ni Apolinario nga Mabini nga nagatindog, meaning hindi na siya mo. Fake. Kasi si Apolinario Mabini sa mga ribulto niya, sa mga monumento niya, bla, nagapungko siya. Bla. Si Apolinario Mabini. Pero si Apolinario Mabini, kung nakatrupang dyan, ay mahilig sa, no, sa uyab. No? Nga ang tanan nga mga Mabini nga lugar damo yabaw. No? Notice mo man. Do damo mga nightclubs la, no? Mabini Iloilo, Mabini Manila, basta daw madamo. Sa tuong July 2, 1902 mga byan, kay balo kamo ang Iglesia Filipina Independiente, ini ang ginatawag naton lang Philippine Independent Church, o kon mas popular sa Aglipayan Church. Opisyal nga na-establish, no? Si Father Gregorio Aglipay, amo ang nagserbe nga una nga Supreme Bishop sang amo nga relihiyon. Sa tung July 20, 1973, atras nga patras kita, kung nga forward kita, move forward, July 20, 1973, ang resulta sang national plebiscite mabian ang ginanonsyo nga sa diin mayuriya sang mga butante sa tung nga matineon nag-aprobar sang pagpadayon sang martial law si dalom ni Anay Pangulong Ferdinand Marcos. Kag na-ratify man sa tung nga matineon ang 1973 nga konstitusyon nga nagapanugot sa kay Anay Pangulong Ferdinand Marcos sa pagpadayon bilang Prime Minister kag Presidente sang Republika sang Pilipinas. Move forward abante, avance. Kalma ka, avance ta. Sa tung July 20, 1993, mga katrupa, ang Department of Transportation and Communication, o kung DOTC, in cooperation sa mga private sectors, nagpamuno sa pag-inaugurar, the inauguration, sang pinakauna nga Metro Rail Transit, o kung MRT line, MRT, no? Tatlo ka mga projects agudto nga mapahagan-hagan ang traffic situation sa Metro Manila. Amo man ikong tani, no? Sa mga highly urbanized nga mga syudad sa ibang nga pungsod, actually, may subway train sila, may light rail train sila. Diri sa aton, sa Pilipinas daw, sa Metro Manila o sa Luzon area lang ang may mga katulad sining mass transportation system, Metro Rail Transit o kung Light Rail Transit. Dapat sa mga naga-highly urbanized nga mga syudad, just like in Iloilo, dapat may-ari man kita di-train, no? O kung di gani, mga cable car lang, bla. Kaya mahal man yung train mo. Mga cable car lang. Cable car. Halimbawa, base pa lang makatumar sila sang interest sa aton nga mga suestyon. Halimbawa, dito halin sa Plaza Libertad. Ganit, dito sa may Fort San Pedro area. Bala. Butangan mo na sang cable car. Total, mas lesser ang gasto kung cable car. Halimbawa lang, May cable car halin dito sa San Pedro, for San Pedro area, pagkadto sa plaza lang ibisang haro, katulupang dyan, Ray. Dako na nga bagay, pero no, attraction na makapaganhagan pa sang traffic congestion sa siyudad sang Iloilo. Kaya balokan mo, kada bulan may gadugang salakyan. Pero ang dalan, amo sa gihapon. Dugangan pa sa mga illegal parking kag mga illegal structures sa kilid sang dalan, nagaresulta sang pagkakitid sang mga dalanunta. Kung kaysa may mga clearing area, may mga clearing man nga operation ng atong sining local government unit, pero pagtalikod sa mga miyembro sang clearing operation, dugay-dugay ah. Do mga uhong naman, mga tulutul dalan kuno abi, balubaligyaan sang barbecue, batsuyan, dugay-dugay may structure na, no? Daw wala kita weather disturbance subong, no? Mayong ating panahon mga biyan sa sining adlaw, Lunes ng adlaw, subog tao kag magbangon na para sa mga nagatrabaho sa mga government employees naton, subong man sa mga ginikanan nga may mga ginaatender ng mga kabataan nga nagailiskwila pa, bugtaw kag magbangon na kag mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, agud to makondisyon ang inyong alabas, subong man matagaan kamo sang nagakaigo nga resistensya, maangkon nyo na ang pleasure o kun ang manami nga pamatyag samtang naghihigop kamo sang inyo kape, kag timprano pa nakaangko na kamo sang food supplement. Kina mga binong Santon Plus Coffee Mix. Pero antes kamo mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, pwede man nga magtumarman kamo sang Santon Vitamin C. Ang alkaline based bala nga vitamin C, ini nga vitamin C bisan wala pa kamo makapamahaw, pwede nyo na ini matira, no? Unlike sang una nga kung magtumar ka sang vitamin C, dapat makakaon kagid, kung makatimo-timo kagid, para hindi maghapdi ang imo nga sulok-sulok. Pero ang Yes to Health Incorporated, mga katrupa, naghimo, nagproduce sang vitamin C nga alkaline-based. Ano butang balong sila? Bisan, wala ka pa, mga katrupa, sang kinanan sa aga, kay kung kaisa wala ka man gidgana magkaon sa aga pa mo, no? So, tumar na kamo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pasiplat kita sa mga balita lokal diri sa siyudad sang Iloilo. Kay balo kamo ang chief bla, ang hepe sang PNP IMEG sa Visayas Field Unit, mga katrupa, ginkakas sa pwesto. Anong rason siniman? Kay balo kamo ang mga kapulisan ta, daw stricto na subong kapin pa ang aton nga bag-ong PNP chief. Daw ka straightforward bala siya, no? Tapos ginapatuman blay ning mga regular nga mga reshuffling sa mga chief of police sa mga kabanuanan, agudto ini maka-establish sa ginatawag nga influence bala, no? Kay kun magdugay ang isa ka chief of police sa isa ka banwa, nagaalami guhay sila sang mayor kag iban pa nga mga politiko nga kung kaisa mga katrupa may mga reservations, tabla may mga makabig na nga conflict of interest. So agudto nga ma-avoid ina nga sa isang scenario, dapat duha lang katuig pinakalawig nga mangin hepe ang isa ka chief of police sa isa ka banwa. Agud to blamali kawan ang two-man ka closeness sang aton nga mga police upod sa mga local government officials naton. Si Ugin Kakasapesto, ang chief sang Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group kun IMEG sa Visayas Field Unit, mga katrupa, sang damlag lang bangod sang isa ka kontrobersiya. Dumduman nyo dito sa itong mga ano itong pizza, July 1. Ang kontrobersyal nila nga raid bala dito sa Molo Police Station sang July 1, sang subong lang atuig. Agud kuntani mga katrupa, mga abyan, nga serbihan sang warrant of arrest ang isa kagin report nga dismissed police officer nga si Jerry Villanueva nga may kaso nga murder apang negatibo ang resulta at the time. Kaya tikon wanted police ka, mga katrupa, hindi ka na makapasakop sa mga operasyon sang isa ka police station. Kaya pagpati sang IMEG at the time, nga ginahuptan nyo galit ang isa ka kriminal nga police, ha? Ari kay redonta. Ti mga biyan, pagpatigan sang raid, palpak, negative. Why to ya police? Nga ginapatihan nila, nga silirbihan sang warrant of arrest. Why to ya gaupon si Jerry Villanueva? Kundi paso, nasunog ang ilang operasyon. Base sa reliable nga mga informasyon nga nakuha naton, mga katrupa, nga ginkakas nga hepe sang PNP IMEG sa Visayas Field Unit ang ginkilala sa kay Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamboa, kagintalusan ini mga katrupa ni Lieutenant Colonel Noel Luminte. Kung madumdaman pa ninyo ganingin kontrobersyal yat tong raid bangod sa ginpahapa nila bala ang mga pulis. Masiling ibando ka overkilled nga sahi sang operation. Ginpahapa ang mga pulis sa among police station. Upod mga katropa ang tatlo pa ka mga sibilyan. Ginpahapa kutob sa mga tao ato dito at the time. Malayan pa si Nick Etty, ginpapa ng mga kapulisan, gindisarmahan, pagidaw katulad lang itong... Nga daw, grabe, gid lang pagpang-raid lang. May mga SWAT team pa to. No? So sa karon, may nagapadayon nga investigasyon. Ang National Police Commission sa among raid mga katrupa, mga abyan, pati na ang ginpahayag nga paggamit sang Molo Police Station sa dismissed police sa ilang nga mga drug buy bust operation. Balantayan ini mga katropa. Sige-sige pa na yung kaso, you know? Amo maning ginahambalan to gani sa kapihan sa Molo. Kati kaya balo ka mo basta mga issue gani nga may involve ang police sa mga kapihan na kay may mga retired police banday. So kanya-kanya silang opinion, no? 27 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga katrupa, ginadulong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, tumaron mo 30 minutos antes ang labing-labing. Ah, nagabugtaw na. Ah, 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Pinaka-epektibo ina mga biyan nga proseso. Agad to mabatsagan ninyo ang epekto ni Turbo. 30 minutos antes ang labing-labing sa inyong partner, ibalik ang nagakayabang performance sa kama na daw iya sang hormintaro nga kabayo o kung daw iya sang rabbit nga dispirado. Okay, dira mga katulupa, ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka, mabatsagid gining efekto niya, no? Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka, basta 30 minutos antes ang labing-labing, mabatsagan ang efekto sini. Sa pirtahan pa lang ka mo sa inyong kwarto, mabatsagan mo na ang pag-alsa-alsa sang mga buol mo. Di, luyag ninyo nga ibalik ang nagkakayabang performance sa kama, ang mabakod nga panindugan, kag ang nagapalawig sang standing ovation ni Junjun. Gamiton ang isa pa ka-function ni Junjun. Hindi lang panghi ang function ni Junjun, kundi may isa pa yung nagka-function. Basi ko nalipat kamo, may gamit pa na, may serbisyo pa si Junjun. Pinagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa pa nga toalya, kayang kaya. Mayong aga sa mga delivery, mga Shopee delivery boys ta, dira sa tubang sang aton nga istasyon. Sa kay Inday Maida bala sa Tiangge, dugay-dugay extended na ang iyang pwesto kay nagadamo na bala ang iyang customer, nagapamahaw, gapangape, nagapanyaga, no? Bisan ng mga taga-Jollibee kag taga-McDo, dira pagakaon siya. Oo. Galing kiti, medyo makitid pa ang lugar, dugay-dugay kuno butangan ni extension da. Hasta gito sa tabok. Para lang komportable ang mga ano diyan, mga customers, bla gadamo na nagadamo eh. Adlok gani ibang restaurant basi maniranas labla kun naga ma-extend na sin day may da sing iyang Changi kag kalan-an. Oras mga katropa, 29 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, Lunes ng edisyon, July 20, 2026 sa mga katropa tadra sa Matuda, Maliaw Tricycle Owners and Drivers Association. Ang tanan nga tuda-tuda, pa-shout out ka mo de, dala ang inyong presidente bla kay mga asosyasyon katulad sin may presidente ni Sly, no? Maliaw Tricycle Owners and Drivers Association. May harap agad nga patuda, pabiya, Tricycle Owners and Drivers Association. Oy, sakay baka-baka vlog, dira sa may palagon sa pabiya. May aga, sakay punong barangay, Noel Groy. Aga pa ni siya, aga pang Miss Act na ni Kahoy mo. Oo, ang mga intapas lang ang mga kawigad karsada, gina Bialya. O, sa RN Frozen, may aga. Bugtaw-bugtaw kag magbangon na mga katrupa sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas pasipla tabi sa pila ka mga nagapanguna nga balita internasyonal. Kay balo kamo ginanunsyo sang Amerika sa United States of America nga nakumpleto na nila ang 8 ka sunod-sunod nga pagpangatake sa Iran. Wa gyapon matapos ning gira sa Middle East. Wa gyapon matapos ang gira between USA, Israel, batok sa pungsod Iran mga katrupa. Amoy na ang rason kung nga nga tub-tub sa karon nagapulupukwat-pukwat buli ta sa tiyon nga may matian kita nga mapagpangatake. Kaya may posibilidad nga magataas naman ang presyo sa mga petroleum products. Ini matapos mabing mapatay ang duha ka mga US military personnel sa Jordan kag ang isa ka US service member nga ang nagapabilin nga missing kasunod sang Iranian attack. Naibaluan nga mas nagbaskog pa ang pagbailohanay sang pagpangatake sang Amerika kag subuman sang Iran halin sang wala na nag-epekto ang ila sini ginpirmahan nga interim ceasefire deal sang nagligad nga bulan. Sila man lang nag-oobra sing ilang ceasefire agreement, sila man lang ang nag-violate. Sa karon nagdangat na sa 16 ka mga US service members ang napatay kag masubra na mga katropa 420 ang napilasan halin sang nagsugod ang gira sa tunga sang duha ka mga pungsod sa tung nagligad nga Pebrero. Tipila na kabulan? March, April, May, June, July. Malima na kabulan. Amo na sala aning estimate ni Donald Trump ang presidente sa Amerika, halin niya tapuson niya ang gira. Amo man si Netanyahu, the soonest possible time kuno. Amo man ang kasalanan ni Vladimir Putin, di ba? Ngambal niya matapos kuno ang gira, lupugon na kuno ang Ukraine sa pinakamadaling panahon. Kaya pala kung masagira, hindi mo ma-underestimate, hindi mo ma-estimate ang kontra mo eh. No? Wala pa sang gira, mga abyan, nga nag-exacto ang ilang estimate nga matapos ang gira, lupugon taning nasyon, nagawon taning sa sulod sang amunika, bulan, amuna, amutni. No? Okay pa, ti sa gira, mga abyan, wala sang nagadaog. Ang magtimba nga bahin, puro pirde, ha? Basta gira, wala sang nagadaog da. Pauna-una, guru ubos bala, ti amun ang pirde, ang daog ang may bala pa. Pero, saka matutuod lang, wala sang nagadaog sa gira. May mga nagkalamatay, may mga magkalaguba ng mga structures, military bases, military facilities, mga military servicemen. Kag ang masakit sini mga katrupa, may mga magkalamatay ng sibilyan, mga tigulang, kag mga kabataan. Pilipinas! 33 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa mga taxi patrollers naton maing aga, si Paton ng inyong mga mata sa karsada, dapat magtumarka mo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, kag vitamin E Plus. Nagapasanag sa aton nga pananawan. Nagapahinay sa pag-deteriorate sa aton nga eyesight. Kabataan, tigulang puidigid makatumar sa Vision X Plus. Sa mga motorista, sa mga drivers, dapat adlaw-adlaw magtumarka mo sa Vision X Plus. Agutong nga magapabilin nga masanag ang inyong mga mata. Sa mga drivers, good, no? Delikado, abi ko nag-drive ka nga daw, kurapon na ang mata mo eh. Ining ga-blurred na pala pananawan mo. Malapit ka na sa disgrasya. Kaya balo ka mo, ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buwas damlag. 34 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, amuning supplement mga katrupa nga nagabato pamatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas. Ang Premium D3, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag vitamin D3 nga 200 IU. Ang vitamin D3, amuning vitamina nga makuha naton mabiya nagikan sa silak sang adlaw. Apang sa aton nga mga empleyado sa mga nagatrabaho daw wala man gid sang panahon, agudto nga magpasilak sila sa adlaw para makuha naton ang vitamin D3. Ang ginubra sang Yes to Health Incorporated mga katrupa, amo ang pagproduce sang vitamina nga may vitamin D3. Ginpabag-oy ng Premium D3, ginpapa-epektibo ilabi na sa panahon sang pagligwat-ligwat sang temperatura. Uso ang sipon, ubo, hilanat, kagtrangkaso. Hindi naton gid pagpabayan lawas ta ha, nga maigo sang sini nga mga pamalatian. Dapat proteksyon na naton pinagi sa pagtumar sang ginpabag-o kag ginpa-epektibo nga Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3, mga abyan, may BCO, may moringa oil extract, ang monolaurin, kag monocaprilin. Subuman, monocaprin. Sa Premium D3, may kapasidad gini na sa pagguba, kag ara man ini, mga abyan, nga mga elemento nga nagapatay sang bakterya kag viruses sa aton nga lawas, kag may ara pa ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa Premium D3, puno ini sang vitamina, minerals, protina, kag may 110. Sintuges ka klase sang antioxidant nga nagapadelay sang pagyukot-yukot, kolorinot, pagkuris-kuris sang ato nga panit. Gani, hindi na ninyo pa pagpalampasa magtumarsang premium D3, the superior and powerful ultimate trio. Oras, 36 minutos nang nakinig at sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Sa dugang pa ang mga balita, mga katropay, pabatiin natin sa inyo. Ang mga balita, mabasaan ninyo sa mga local dailies kag mga national dailies karong adlaw, pero mabatiin na ninyo diri sa palatuntunan sa ating Pilipinas. More reports and information, mga katropa, idalo natin sa inyo pagkaligid lamang sining importante natin nga mga pahibalo.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kay ding Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline. No vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sister pain. Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa Pilipinas, 43 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan. Exciting Philippines! Lunes mga biyan, edisyon sa atong kapagpangalagad fit sa 20 na sa bulan sang Hulyo. Kahapon nating alam mga tao nga kadamo-damo kuno sang mga tao dito sa Iloilo Sports Complex. Kaya balo ka mo may ginhiwat dito nga ano nga Liga Day bala, mga barangay kapitan sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Di may mga dinapit nga bisita dito, naghatag sila sini nga mga mensahe katulad na ni Congresswoman Janet Garin, Congress woman Catherine Joyce Goriceta sang First District kag Second District respectively, si Congressman Lawrence Defensoro tuman dito, Congressman Ferdinand Dinor Dabiron sang Third kag Fourth District respectively. At tuman dito si Congresswoman Binky April Tupas sang Quinto Distrito. Si Congressman James Ang, Ju-Ju-Ang, no? Vice Governor Natalie Ann Dibuque, ito man dito, kag si DILG Provincial Director Dino Punsaran. Tingala, Iban, mamo may mga palagwaon dito kahapon, kag may damo sang mga pumuluyo nga nagtambong, no? Nag-kunol ang trafiko sa dalan nga sa likod nga bahin sang Iloilo Sports Complex. Maing aga sa mga katulupata, katulad kay Elmo Castaneda alias Abdul Jabbar, sa kay Boy Alahas, kay Mike Ardinyo, kay Boy Loto, si Joel Oro, sa kay Papang Ray di Panday. Ang Panday, amuning tutuod nga Panday. Ang mga alalay ng Panday, arada si Mormor Jupinis, ang Banati, anak ng Panday siya. Ang isa pagid sino? Si Inchik Dugo ng Panday. Ang isa pagid si Nano alalay ng Panday. May mga telerahon kamuda, mga renovation sang balay, mga patindog kamo balay. Ang balalan ninyo ko kay may ara ako mga kilala nga mga pulido nga Panday. Ang Panday, anak ng Panday, dugo ng Panday, kag alalay ng Panday. Package ni all in one. Mga kuryente nyo, ipatira nyo. Mga nagkalabugto, kuryente nyo da sa balay nyo. Mga agot malikawa ng short circuit, ipatira ta sila. Pinta, paminta, okay man. Mga plumbing services, ara man sila, kumplito. Masubo mga binga balita, amuning risgo sang mga seaman bla. Mga seafarers naton, kay kun kaisa wala sila choice, makabiyahe sila sa mga danger zone bla. Mga delikado nga mga ruta mga bian samtang nagabiyahe sila, pero bati ta sini mga bian may mga hazard pay man ni sila. O kun kaisa ginadoble o kun ginatriple ang ila sining sweldo, no? Galing kay ti kung kaysa hindi mo gid malikawan bla ang disgrasya. Katulad sa sining isa ka natabo mga bian, sa isa ka Pinoy nga chief engineer mga bian nga nadula matapos ang drone strike sa barko nila. Dito naman ini natabo sa Ukraine mga bian. Mag chief engineer ka katrupang dyan rin. Halin sa 8,000 tub-tub 10,000 mo dolaris. So meaning mag chief engineer ka daw, pero pareho man lang na sila sweldo sang kapitan. Uluhang boy sa tunga sa milyon, no? Tekon dublihon ang ilang sweldo sinikiti maagi sila sa mga danger zone. Abaw, paldo-paldo, tani pero ti, aanhin mo pa ang pera kung wala ka na. Siling sa iban, aanhin pa ang kabayo o kung aanhin pa ang damo kung bato na ang uso para sa mga durgista na yan. Pero aanhin pa matuod ang damo kung patay na ang kabayo. Masubo ang nadangatan sa isa ka Filipino chief engineer mabian nga gin-report nga nadula matapos nga gin-igo sang drone strike ang barko nila nga ginasakyan nga amo ang MV Star Venture samtang yara ini mabian sa Pivdinye, Ukraine. Tisigi-sigi pa man gira sang Russia kag Ukraine mo, no? Suno sa report nga ito na ba itong mabian ining isa ka seaman o chief engineer na kilala na sa kay Jerry Bulo na tabo ang paglupok pag-igo sang ila barko nga ginasakyan niya sa pag-igo sang drone strike malapit sa kabina sang opisyal samtang ang ining chief engineer nga Pinoy yara sa iyang kabina. Luwas man nga nakahalin ang tanan nga mga crew ang amo nga barko, magluwas lamang sa sining chief engineer. Sa karon mga abyan, limitado pa ang informasyon nga makuha naton. Bangod may ginapatigayan pang full search and rescue operation. Bangod sa kadelikado sang sitwasyon, bangod sa padayon nga pagpangatake sa among lugar, padayon man ang investigasyon sang among insidente kag wala pa sang opisyal nga reportery. May kang tanan mga abyan kung bala buhi pa ining chief engineer o kung patay na. Hopefully, kabay pa nga buhi ini kag natrap lang mga abyan sa barko, no? Muning delikado, blaning, munang masiling kita nga ang bala, ang bomba o kung ano man nga sahi sang armas mga abyan, to whom it may concern ini mo. Wala ni nagapangilala, no? So we are hoping and praying buhi pa ining chief engineer. Ang pamilya sini mga abyan hindi pa makahatag sang dugang pangadetalye, wala gani mabutang diri ang address. Kakabalaka kita kay Balo Kamoti sa Pilipinas mga abyan, isa ang Iloilo sa may pinakamadamo bala nga mga seafarers. Bangod madamo kita sa mga eskwelahan diri sa Iloilo nga nagaproduce mga abyan sa mga seafarers, mga class A, no? Nga mga seafarers. Di ini mga abyan nagapabilin nga misteryo ang kaimtangan sini kag whereabouts ni Jerry nga amo ang chief engineer, no? Siyempre why nagapulupahuway guru ining chief engineer sa sini nga kabina mga abyan sang hinali nga nag-igo ang isa ka drone strike. Jerry Bulo ang ngalan niya sini. Wala pa mapatod ang niya sining kumpleto nga address. 51 minutos na ang nakaligad sa atak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas mga abyan sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. May mga balita pa kita diri mga abyan sa atong pagpangalagad. Kay balo ka mo may mga reklamo subong. Dugay-dugay lang na reklamo. Kaya balo ka mo si Uswag Ilunggo Party List Representative Jojo Angbla. Kag si Tarlac Second District Congresswoman Cristy Angeles ipaidalom na sa preliminary investigation sa Ombudsman ang kaso nga conflict of interest. Amo ni problema sa mga kongresista and at the same time contractor. Kaya hindi gid manigar mabian nga may ginapaboran sila sa ila sini nga mga projects. Siyempre, hatag mo pa sa iban. Congressman ka, contractor ka pa, ihatag mo pa sa iban ang kontrata. Uli sa imo na lang. Tidra nagatuhaw ang conflict of interest. Balikan tani dugay-dugay ha. Kay may report abis si katrupang Febe Borges Morales nangin madinalagoon mga abyan ang selebrasyon sang Liga Day, araw ng mga kapitan. Liga Day sa probinsya sang Iloilo. Ang motobla kahapon nga nagdiraguso ang mga tao dito sa Iloilo Sports Complex. Pamatiyan ta ang report kag detalye upod sa kay katrupang Febe Borges Morales. Borges, paghiwa.
1: San Liga Day nangin madinilagon na dinkalipay ni Bay Liga President Amalia Victoria de Boque nga nagbinilagon ang ginhiwat nga Liga Day sa Iloilo Sports Complex Hulyo 19. Sino kay de Boque iyagi na pasalamatan ang mga barangay official bisan halin sa malayo nga kabanuhanan ang nagyatambong gida 15,500 ka mga barangay official sa probinsya sa Iloilo. Iyaman gipasalamatan ang Ginoo nga subong nga tuig nagmaayo ang panahon na sa paghiwat sang Liga Day. Nagatambong si Liga Nasional Presidenta Jessica D. kag San Juan Mayor Francis Zamora, Presidente sang City Mayors League of the Philippines, Governor Arturo Defensor Jr., Vice Governor Lian de Boque, Board Members, mga Congressman sa Iloilo, kag Mayor Susita Mamon, Mayors League President Iloilo Chapter.
2: After 3 years, wala kita ulan. Pero ito nasubrahan naman kita sa init subong adlaw, you know. For the first year, gindagsa, gindugso kita sa ulan. Sa second year, uga ambun-ambun. siguro nag-effective din ang pangadi sa mga sisters sa Carmelite sa pag-donate namon sa itlog, tissue paper, kay tama gid kainit. But nevertheless, it just shows nga mainit ang atong pag-atipan, magpalangga, kag pag-abi-abi sa atong mga barangay officials.
3: Ano atong expectations mo, Dr.
1: Sa... Si Liga President Amalia Victoria well, de Boque, well, ang ining balita well, ngayon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus Premium D3, kag Turbo, dietary supplement for men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo, ako si Katupang Philly Boys, Tibor Morales, XFM News.
0: Ang report ni Katropang Febby Birds Burales, nagdala sa aton oras, 54 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga. Matuod gid ba na, Katropang Jan Riao, mag-offer ka sang mga itlog dito sa Carmelite Sisters kung nagpangabay ikaw sang manami nga panahon. Daw amo nang gina-offer, no? Nga itlogaw. Huh? Ti subong guro manami ang panahon ta kay timprano pa ko kaon kay netlog mo. Agaling. Gintira ko tay galing hard boiled egg. Ang gina-offer gali ni 3-3 sang itlog. Ha? Kamuda base may mga ginapangamuyo kamo nga manami nga panahon para sa inyong okasyon o selebrasyon magtanyag sang itlog sa aton nga mga Carmelite Sisters agutong og yunan ang inyong selebrasyon bisan pila ka itlog ah. 3-3 itlog. Dala nyo to sa mga Carmelite Sisters kung may ginapangamuyo kamo lang nga maayong panahon. Do epektibo gid man nakatropang dyan, Riao? Testingan ta lang. Okay, amogin man na, masami, no? Itlog nga, itlog galing. Pwede pa rin sa natdog? Para lang nakapackage na lang, no? Namin man ni Paris ang hotdog sa itlog eh. Ay sampat perfect nga pang breakfast. Sing 55 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang conflict of interest nga reklamo bato kay Uswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang kag Tarlac 2nd District Representative Cristy Angeles. Ipedalom na mga katropa sa preliminary investigation sang Office of the Ombudsman. Conflict of interest, no? Ginreklamo ning duha ka mga kongresista mga byante nga aton diri si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Di ini mga binindi man manigar nga ang pamilya sini nagapanag-iya sang IBC International Builders Corporation. Isa sa mga contractors diri sa Western Visayas nga may pinakamadamo nga mga government projects contract. Hindi lang diri sa Western Visayas, nagapanglugayawan pa ni sila sa iban nga riyon mga byan. Di may mga koneksyon mo. Di, ara pa gid si Congressman Jojo Ang. Mambal iba ni hatag pa ni Jojo Ang na sa iban, kundi sa ila na lang. Ha? Conflict of interest mga byan, batok sa dua. Ang isa, si Tarlac 2nd District Representative Cristy Angeles. Mga contractors man ang pamilya dito sa Tarlac, ah, no? Ini mabinaangot sa ginaligar may kahilabtanan sa mga flood control projects nga sila mismo nangin kontraktor sa madamo ng mga flood control projects sang gobyerno. Suno sa kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, ang conflict of interest mabin nga nagatumod sa mga kongresista nga mga contractors at the same time, ilabi na iniangot sa mga government projects. Ginapreparar na sang ahensya ang kaso, agud masuguran mga katropa ang preliminary investigation. Kay balo kamo, nag-ugat ining mga reklamo sa investigasyon sang ombudsman mga katropa sa mga ginaaligar bala nga mga kongresista nga contractors. Tawag sini sa ila, contractors. Kay kun may conflict of interest ini mga byan mga katropa, pwede sila pasakaan nga nag-violate sang Republic Act 3019 o kung ang ginatawag nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Daw common knowledge sa mana, daw common notion man niya nga kung congressman ka, luyag mo gidya nga mangin kontraktor. Para bunggit urot la. Kung kontraktor ka mga katropa, handu mo man nga mangin congressman kaya ti nagamalang granon sila mo. Serbisyo publiko, serbisyo publiko. Sino man tinuntoon yung serbisyo publiko man? Te, si Ang Jojoang, angot inimabya ng pamilya niya sa IBC, International Builders Corporation, no? Damo-damo ni projects diri sa Iloilo sa probinsya kag sa Western Visayas. Ang sakay Angeles naman iya, no? Dito sa Tarlac sakay Congresswoman Christy Angeles dito sa 2nd District sang Tarlac mga byan. Ang iya sininga pamilya nagapanagiyaman na sang construction firm nga among ginatawag nga Alincon Development Corporation. Ang Alincon Development Corporation iya man sa IBC kay Jojoang ni. Ang ginapanagiyahan sang pamilya ni Jojoang amo ang IBC, International Builders Corporation kag Alincon Development Corporation. Si Christy Angeles naman niya, asawa ini siya ni Victor Angeles, no? Dito sa Tarlac ang nagapanagiya sang Northern Builders, no? Nga naka-secure man sang madamo nga mga flood control projects sa ila nga rehiyon. Palakpakan ta sila. Siyempre, ara sila sa pisto. Hindi ka pa mang ganit, no? Hindi man tanana. Pero ti, kay balok mo, basta may mga ebidensya lang, pwedigid, no? Pwedigid sa pasakaan sang kaso mga abyan, no? So magluwas kanday Jojoang kag Angeles, ginaimbestigaran man sang ombudsman. Kanday CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Amo ni pinaka big time dito sa Batangas, no? May daw may isa to ka barangay nga daw halos iyang propiedad mo. Huh? Kag-anay Pampanga 3rd District Representative nga si Dong Gonzales. Sa amuman nga mga kaso ah, no? Damo-damo ang mga kongresista, nga mga contractors at the same time eh, no? Kung matandaan pa, nagligad lamang mga Webes, nag-file sang graft and corruption complaints sa ang ginatawag nga grupo nga amo ang Amlig Antique Alliance sa Ombudsman Visayas tungod sa lima ka mga infrastructure projects sa probinsya nga nakita nila nga gin-secure sang IBC kag Alincon Development Corporation ni Jojoang nga may nakita sila mabiyan nga mga well, ginapangitaan pa nila inisang mga ebidensya nga may mga substandard so kung may hindi maayong structure. Pero ang pinakamayor gid sini nga amo ang conflict of interest eh, no? Congressman ka, the same time contractor ka. Amo na sa mga congressmen, congressman na gid ka mo, ngin contractor pa mo sa bagay. Duhagi din na ang ginambisyon nila. Mangin congressman, kag mangin kontraktor. Kag kontraktor, nga mangin congressman. Bisan, bulubilis karon mo lang, pwede. Belated happy birthday sa kay Juben Caballero sang Lunok Itiri. Birthday niya kapon, tingala ko nga sirado ang iyang apwesto. Hipoy-hipoy lang sparing Juben ba? Pero base karon ah, makadumdum lang late celebration lang or extension sang celebration ah. Mr. and Mrs. Juben Caballero, tamyaw ta si paring Juben ah. May the good Lord shower His blessing upon you. And good health of course, para nga sige-sige lang service ang pagkaon lang. Oras mga katropa, 2 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mabiyan dugang pa nga mga balita lokal, mga exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita diri sa atong pagpangagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa XFM mga Radyo Patrol Iloilo. Antes ang report nga tropang Romel Paclebara ara na sa linya. Gin-revoke mabiyan sang Land Transportation Office ang driver's license ni Iloilo City Legal Office Attorney Jose Hilacio Lira. Nag-una nga gin-flag down sa road inspection sa bulan pasang Mayo. Suno mabiyan sa LTO, Attorney Gaudioso Hidospan II, ang Regional Director sang LTO Office No. 6. Natukiban nga wala sang driver's license sa idalom sang iya sininga legal name, si Lira, nga ginabasihan sa pag-revoke sang iya sininga lisensya. Budlay, budlay, budlay nga hindi ka ka-drive. Ha? Unang nagsumiter sang rekomendasyon ng LTO Regional Office No. 6 sa official o kung sa central office nga i-revoke ang lisensya sang abogado nga ginaprobahan naman ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanlaw. Ginpatag ni Director Hidospan, wala nagwa sa portal sa LTO Regional Office No. 6 ang lisensya ni Attorney Lira. Kag nakitaan nga madamo sang portal nga nakalink sa pangalan sang abogado sa diin lain-lain nga personal information ang nakabutang. Ay na numan. Dugang pa sang LTO mabin nga madugay na nga ginagamit ni Attorney Lira ang lisensya nga wala nakapangalan sa iya. Na naman, Attorney Man. Miguay pa naman kami din. Attorney Lira, miguay na kami mo. Medyo puti-puti ni nga gupuhon nga abogado. Kay balo ka mo una nga gindagdagan sang 90 dias 90 day nga suspension sa Attorney Lira tungod sa mga natukiban nga violations. Sa tung bulan sang Mayo, gin-flag down sang LTO, deputized agent ang salakyan ni Attorney Lira tungod nakitaan nga wala naka-seatbelt ang pasahero kag nagapakatig-apas ang ginisuan sang citation ticket. Reminder mo na kung kesa gamay-gamay lang ang violation, kung hindi ka mag-ugyon, kung kesa nagresulta pa sang mas malala pa nga problema, kung tawa na hindi na kalkalan, gagamit kagliin mo ya sang driver's license nga hindi imungalan. Naman, attorney man. Belated happy birthday sa kay Attorney Dan Cartagena. Nagsilibra sa niya ika sa 62 nga kadlawan sa itong nagligad nga Biyernes nga adlaw. At tumanto si, ano, upod na katropang dyan rin. Si Paring John Sibla. At tumanto. Si Adam Flores at tuman dito. Tipon-tipon sila dito. Ah. So, belated happy birthday, Attorney Dan Cartagena. 5 minutes after 5 o'clock, ang atong oras, ang ining kabahin na nadulong sa inyo mga katropa sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, may glutacogic kag may virgin coconut oil. Kung noy ganyo maghamis ang kutis, kag magputi ang panit mga katrupa, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. External use lamang ini, wala ini sang side effects, wala ini sang chemical reaction sa inyong lawas. Hindi pag igamble ang inyo sininga panit sa pagtumar sang mga tabletas o kung kapsula. Iban niya nag-injection sa handom lang nga magputi ang panit kag magkutis mahimis. Para sa maamis na kutis kag maputi nga panit, basta adlaw-adlaw lang gamiton. Pwede gid ang Clear Skin Herbal Beauty Soap sa mga kababayanhan, sa mga kalalakinan, pwede gid. Sa mga kabataan, sa mga dalaginding, kag sa mga medyo may edad-edad na, pwede gid ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga dalaga, mga may bana, sa mga siparada, byuda, binayaan, kag mga naanald na, pwede gid magamit sang herbal beauty soap nga Clear Skin. Sa handom nga mangin mahamis ang kutis, maputi nga panit. Oh. By lucky, pwede ah. May ara man niyang malalaki nga nagagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Agad to nga maghamis bla kutis na. Bisan mailom-ilom ka lang kung medyo mahamis ang kutis mo, ayos na na. No. So sa mga lalaki nga naghandom gid nga magputi ang panit kag maghamis ang kutis, ti alam na this. Pero kung luyag mo lang yung hamis ang kutis, bisan hindi puti, may ilom-ilom lang, okay na. Daw kalaw, ay man yung tropang dyan rin nga mas maputi pang guyas ang lalaki sang sa babae, no? Huh? Ano yung impresyon niya kung maputi ang laki, oh? Kapin pang yung guya? Kagi ka gamit sa so, natsinsan, so? Mahamis ka kutis, okay na, no? Galing kay ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, double action sa abi mo. Nagahamis na kutis mo, nagaputi pang panit mo. Na kung magamit ka sini, sige-sigihon mo lang, naga 10 years younger looking ka. O, kung magamit ka sini, ang imo lang aura, saling mo, dabago ka lang halin sa banyo sa pagkakanamiturn. E-check tabi ang aton nga mga reporters sa pagkatag sang situation report. Agi ko na kayo na sa Aro Plaza, kanamis ng Aro Plaza. Limpyo! Hindi madanlog ang karsada. Limpyo kahit timprano pa ang mga street sweepers naton nagbit-bit sa ila dustpan kag silhe, kagod limpyuhan ang dalan. I-check nyo blas, mga dalanunta, limpyo na. Dira sa palibot sa Aro Plaza, limpyo. I-check ta si Katropang Romel, paklibar sa patrol! Alin pa ini sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Bit-bit niya ang Santon Plus Coffee Mix kag ang Santon Vitamin C. Katropang Romel, maling aga. Hidlamang tasimo ba?
4: Good morning, Katropang Albin. Hidlamang usimo. Lawig yung bakasyon abin.
0: Daw lawig yung abin, no? Pero lipot lang eh.
4: Oo, dani.
0: Five working days plus two off days. Oo, pito kadlaw.
4: Ikaw ang nagabakasyon. Mm-hmm. Lipot lang na. Pero mm-hmm. kami nga nagahulat.
0: Amugid man na, no? Kung gahulat ka, blaga na dukadugay. Pero kung ikaw ang ginahulat, siling mo, dukadasig.
4: Dukadasig lang.
0: Ti, kumusta ka mo, de?
4: Okay lang.
0: Okay lang. Basta importante, sadyaon ta lang. Importante, gaon lang.
4: Kaya yun man naman ang birthday ni Katropang Mario.
0: Agani man, nakita ko man to, okay, pero wagin nagpabati-bati, istorya bla. Palagin sila nagpabati-bati sa porta.
4: Dinkibuti lang gani kami. Na birthday, gali.
0: Gani man, kay bisan tani nga pabati-bati lang tani sa porta bla, mga makabaton tao. Galing kay Tika Baloka, nagsako man ko katropang Ramil. May mga ginatinder bla, ng mga bagay-bagay nga dapat gid personalon bla.
4: Oh, dapat. May mga butang nga yung katapagalping nga kaabot di pa niya sa ato niya nga pagkampuin.
0: Nga personal mo gid nga atinderon kay kundi mo pagkatinderon personal. Basi atinderon sa iban ba?
4: May mga butang ko no, katapagalping nga dapat family first mo.
0: May ari gid ba na?
4: Isang sabaw ng katapagalping, medyo bawalan sila helmet o isog-isog sila pa.
0: Baga motor?
4: Oo, tatlo pa lang sa sanay.
0: Ang budlay siya na abi mo, hindi man tanan-tanan ha, iban siya na abi katropang Romel halin sa mga night out na eh. Domingo kapon eh. Kita mo, magpauli na sila kagahon na. Bo, palayo lang no, ipahilayo lang. Why sila helmet, tatlok bilog ang kasanay sa motor. Dumduman nyo tong nag-fundrun ba to, weekend man to, nagliga to?
4: Oo.
0: Disgrasya man tong motor to.
4: Gani o, kahit gingamit. Panran ang piyak nga lane abi.
0: Oo. Why ang siguro makanutar?
4: Oo, nga one way na. So that's why nga na disgrasya sila katropang Alvin. Ang diversion daw abi, ano na di? Thin lanes na di.
0: Oo, kagisa pa masami ginagamit sa panran ba?
4: Oo.
0: Ang kaisang iba niya nga kagahon na napauli, sugatan na gid sila sa managadlagan.
4: Oo, timi araw isang wala ka malo, wala ka

0: helmet, pero hindi mo lang masaktan kita pangalbin. Kita yung diversion bro, sabi. Nagsigil din sinakyan kita pangalbin mo. Ay, laban na rin ang lapad ang dalan, tapos sa lawig ang malargo mo na.
1: Bisan pa gani nga may reminder ida nga maximum speed mo is only 60 kph.
0: Oo.
1: Amo ina ang ordinansa diri sa syudad sang Iloilo katropang Ramel nga most violated o no gina-violate gina pirmi klase ordinansa. Ambot sa nota pa mapatuman ina nga eksakto gituod ang pinakadasig lang ang dalagan sang salakyan da 60 km per hour.
0: Sige, wala man may nagapangdakop.
1: Kag wala man kita ng speed gun nga ginatawag bla.
0: Oo.
1: Ining nagapala.
0: Niyaraya ko ng sa katropang Alvin nga may sa kamera na daan mo.
1: Oo.
0: Ang kamera bala may alarm. Napakita niya pag kita sa sensor niya na ang kada sekundo sa sasakyan naglapaw sa
1: speed limit.
0: Ang required sa sasakyan speed limit. Nag-alarm na siya tapos kina-capture niya ang sasakyan. Kina-report niya sa government. Ang sa agency nga nag sabi sa police team o kina-report niya na to. So kina-review na sa police team o kina-padalaan sang ticket ang sasakyan nga naka-capture sa CCTV nga naglapaw sa speed limit.
1: Tapos pagparinyo mo sang imo nga salakyan, tingala ka nga may mga
0: may violation ka.
1: Oh, may mga balairan ka. Oh, effective man ina. Pero kay balo ka pinaka-epektibo gid nga daw may resulta dayon naman ning sa iban nga nasyon highway patrol group ni katropang Romel nagabantay mo. Nagabantay na to sa isa ka corner. Kung may mga nagapadasig dalagan, ginasundan nila ini, kung gina-speed gun anay, ginatakos da sang speed gun ang imong kadasigon mo. Tapos lagso nila niya mo kung tani ning ang rolyo sang highway patrol group mo. Kung may magdasig padlagan da sundo nila anong pulos sa mga dlagko nila nga mga motor naman.
0: Pag 600cc nga Kawasaki.
1: Kawasaki versus 650cc. Na anong pulos na pag escort escort lang na sa patay kag sa mga politikong magabot tapos sa daw si kita mo man na iban di man tanan no nga mga highway patrol group makasakay gani da. Dawahigon. Kung nasugata ka niya, dawahigon ka niya mo?
0: Oo.
1: Sa wahig pa lang dumapalid ng salakyan mo? Tapos kung nagasunod sa imo, mauna na sa imo, kagisin niya sa niya kapigad, di pa isi-isi pa na. Ga-otso-otso pa agyambot. Ano buot silingon na pakita sa naman?
0: Buot yan niya.
1: Nag-experience ka sa na?
0: Nagkilala ko nga taga-SPG, magkoton ko ba, kung anong explication sa mga nag-isi-isi na ba?
1: Oo.
0: Oo nga, pwede ka man diretso dalagan, hindi mo nga ang isi-isi na.
1: Oo, unahan niya ka, tapos mag-isi-isi, mag-utso-utso ang iya pag-biyahe, pag-drive la. Anong implikasyon siya naman? Tingala ko na mo. Kilala mo, taga-SPJ?
0: Oo, kilala mo, kilala ko.
1: Mangkotabi, kung anong implikasyon siya na?
0: Oo. Eh, ibang sila, basi matiplang ba la?
1: Ha?
0: Basi matiplang.
1: Pero with due respect sa itong mga may good si HPG, may makilala man tada. Pero kunsok naan mo sila, abe. Gayumyuho man lang. Gayumyuho man lang. Ko, ano na ang luyag nyo ipaybaloman nga maghinay-hinay, mag-slow down ang, gina, ang nagasunod sa inyo? O kung...
0: Or basta hindi maglusot.
1: Hindi maglusot? Oo. Di daw wala mina sa... Wala sa rule.
0: Traffic rules.
1: Wala sa traffic rules. Nga ang pagpahina isang salakyan nga nagasunod sa imo, utsutsuhan mo? Wala. Ano kaya ito sa piyakta ang expression to tabla? Wala sa role?
0: Wala sa role.
1: Wala
0: sa role.
1: Sa role.
0: Wala sa role. Wala sa role.
1: Di amo na. Ti, di na tato?
0: Sa HPG. HPG ka.
1: Halinan tao gali ang mga nakita mo da nga naga ang kasanay tatlok bilog.
0: Kagang overspeeding. Daway na, nag-pull out. Tiway pa man sa buong abibantay mo, ano mo na nga daw, medyo nag-borbiolate man sila gawa. Kasi okay lang na kung hindi sila marisilas siya, bala ka ito pang Alvin.
1: Muna gani kay kalabanan.
0: Tapos bunggo ulo nila bala, wala siyang helmet.
1: Kaglain pa sila kay panimaho, panailim nun, kalabanan sila, nagkag-distressas kagahon. Manotis mo, mga ano, mga balong.
0: Oo, tihalin na sa mga palailim na dito sa syudad.
1: Oo.
0: Ang mga palailim na halos kalaban na, rin dito sa distrito sa Mandoriao mo.
1: Kaga...
0: Smallville.
1: Ano nang limit hour nila, ang off nila, alas dos? Iban ganun, lapaw pa, no?
0: Oo, lapaw pa na iban. Iba na nga mag-close na ang ilimnan. Why naman na sila sa sulod sa ilimnan? Dahil na-standby sa mga...

0: pilit sa ICC.
1: Kung mga convenience.
0: Sa mga 24 hours convenience store, mga 7-Eleven, na doon sa masanbay. Tapos kung hindi mag-idlock ang sidlangan, hindi pa sila puli.
1: Ati, laban-laban gid mga ano na, mga iban nagkakalit lang sang panahon kati ilin niya, obra naman tabuas mo. Ano ta ni, hitso-diritso na lang ni. Amo na blan ni siling naton nga drink moderately. Amo na isakto. Pero ang iba nabi, ang ila pag-intindi, drink moderitso. Hindi moderately, moderitso. Ti budlay, delikado.
0: Diretso sa gutter.
1: Ito ko namin isang panahon
0: sa... Paano kita natin? Oo, namin sa kid ko. Makita natin ang iba niya, di bago pa lang ipuli, nila kapit ang mga albino.
1: At yung mga call center agents ang iba niya?
0: Posible man yung call center. Gundo ka ito, alin sila sa kwan niya, sa Plus Litagay.
1: Kaya balo kami iba ng mga call center agents katulupang Romel, nagagawa tagalas 3, alas 4, ba? Nag-ano pa na, nag-tira pa, shot-shot pa para diri-diritso tulog.
0: Oo, kasi nakilala kita sa una sa kay Tatay Jimmy, ito pala. After nagwa ang mga taga-call center, na-video kay Pananay.
1: Oo.
0: Tapos sigo na mapuli, alas 8 pa saga.
1: Oo, pa, tulog. Tapos diritso-diritso tulog na na.
0: Oo, diritso tulog na. Tapos bugsaw naman na alas 4 sa kahapon, mahimos kay alas 6 ang puti. Asa naman na mag-aga.
1: Grabe man yung ilang routine, no? Ang grabe, adlaw, ginahimo nila gabi. Ang gabi, ginahimo nila adlaw. Kiti, ang mga customer sa iba nga pungsod, eh.
0: Oo. Ganun kito may mga kilala man kita sa call center kato pang Alvin.
1: Oo.
0: Kung anad ka nagit man kuno abi sa pulaw, kung sanay ka na bala.
1: Oo.
0: Doon hindi naman kuno mabudlay, ah.
1: Oo. Sabagay, panad-anad na sang imong body clock, bla.
0: Oo.
1: Adjustment mo sa oras sa iban nga pungsod, ang time zone talayin mo. Pero may kilala ko yung call center man. Daytime yaya, alas 8 sa aga report, alas 4 sa hapon pa uli. Oo. Kag hindi man degree holder, pero sa call center man siya. Dira sa Pisti Buwok. Panawag pa sa Aerobla, sa jeep.
0: Oo.
1: Lapit sa call center, amo na ang tawag ko sa call center. Panawag pa sa Aerobla, mo nga, tatlo pa, kalarga na.
0: Oo.
1: Si Nano, kilala ko, migo ko. Ang totoo niya pangalan si Elmo Castañeda, gapamati sa aton subong, also known as Abdul Jabbar.
0: Good morning man sa aton nga coordinator, bla, sa taxi patroller.
1: Si Paring Rode
0: eh. Dilapos.
1: Unid lang ko siya ba?
0: Si kaya sa kay mo siya.
1: Unid lang ko sa
0: bigay. May ano ka kung may booking ka?
1: Pwede gede. Nga, ano na ginadalaya sa bong?
0: Hydra eh. Hydra taxi.
1: Gali. Habi ko kung may private na sa ngayang eh.
0: Wala pa.
1: Ay pa, nagliga to. Pero pamagod sa sakon, ha?
0: Pasi phone.
1: Oo.
0: Aroy pa sa hero siya.
1: Oo. Nga, iyan na gede ba?
0: Oo. Hydra taxi sa subong ko na pangalbit. Good morning sa mga taxi patrollers na ton. Na nagpamati sa subong aga katro pangalbit. Subong medyo nag-sarusan na ako ng kalangitan katropang Alvin na makita na natin nga ang reflect wala sang adlaw.
1: Oo.
0: Sa sidlangan nag-orange-orange na, pero
1: horizon, horizon
0: na natin nga do.
1: Horizon na tawag, no?
0: Oo.
1: Ang twilight niya sa hapon mo, no?
0: So medyo gadulom ang panganod.
1: Pero kabalo ka, 5:39 mabutlak ang adlaw.
0: Oo.
1: Laban-laban gid, either 5:39 o 5:40.
0: Tapos matunod siya.
1: Alas 5, alas 6. Subong medyo delay ang pagtunod sang ano subong? Sang adlaw. Oo. Medyo malawig ang daytime subong. Kita mo, alas 6:30 pa lang. Alas 6:30 na medyo masanag pa.
0: Sanag pa.
1: Oo.
0: Tapos alas 5, sanag.
1: Tinami isang panahon subong. Kasi gapang suga sa Diversion Road. Oh.
0: Oh, siga pa.
1: Alas 6 pa na sa lamang patay.
0: 6 o'clock pa na yung mapatay.
1: Oo.
0: Naka-set na siya katropang Alvin eh.
1: Dapat, Tani, iset naman nila sa alas 5:30, no? Para maka-save, no?
0: Oo.
1: Kaya total, alas 5:30, medyo sanag na eh.
0: Oo, sanag na yung subong katropang Alvin.
1: Suggestion lang na ito, pero base makatumar man ba sa interest para sila, oh?
0: Oo.
1: Wala tong talang galing mag-consult.
0: Well, kita, o naging man ng Garsada.
1: Oo. Ina, kung naka-vision, X-Plus ka?
0: May 40 minutos pa nga sigang, suba.
1: Ina, ya, kung naka-vision, X-Plus ka, di amo ni oras, makita mong Garsada.
0: Oo. Pero mas, kung dapat na vision, X-Plus ka din, para nga, masinaw ang pananawan, katro pangalbin.
1: Ah, laban. Basta wow. Importante, ang mata sa Garsada, hindi sa maputi nga paa.
0: Okay, sa, okay, sa galis naman
1: eh. May kilala ko. May kilala ko, butangan sang side mirror iya nga sa glass mo. Para makita iya nga sa siya. Para hindi sa mabisto sang upon dyan, blagoblom likid siya. Hindi ka ni. Nabutangan cover, pero presa nga kabayo, blada. Anong purpose nga nga may tabon ang kilid sa watas ng kabayo, ako?
0: Para hindi nakita sa gilid-gilid eh.
1: Oh, para hindi sa makibot.
0: Oo. Oh.
1: Kay kun makibot siya, base utatang ko, nagkaskasero. Huwag paluin ang kabayo. Pag ang kabayo'y nalito, hindi na magpreno ang punta mo ay simenteryo. Ay, kanta na mo. Tiyan mo na nga may tabon sa kilid sa matas ang kabayo para hindi sa makibot kung may mag-overtake sa iya.
0: Oo. Oh.
1: 23 minutos.
0: Ay, yan, nakate.
1: Oh, 23 minutos na.
0: Nakaligas sa terminal 5. Oh, mo, pasahero, sir.
1: Oy, ano to?
0: Oh, iba motor, tapos nga ako po ang pasahero. Yan lang, tapos nga loy-loy.
1: Basi na tuyo, ang angkas niya.
0: Ubo.
1: At tapos, gina. Amo diyan, amo ning delikado ni nag-angkas. Bala, ning, may arang daan nga nag-angkas sa imo, nakainom, abe. Magliko.
0: Oh,
1: Magliko ka sa to, gapawala siya. Hindi ka pamugat. Inabalabalansi niya?
0: Hinay man siya sang rider, hindi na hawidan, hindi mas mahulog lang.
1: Ay, kadelikado.
0: Oo, delikado.
1: Kapin pa kunubog na, magliko ka sa wala, diri siya sa tuog hilay. Ginapanguntra niya, delikado na. Eh, nakalabay. May helmet sila?
0: Why eh?
1: Ay, sus Maria, sip. Kabay pa
0: makala. Helmet mo.
1: Kabay pa makalabot na sa ilang destinasyon nga buo gihapon ang katawan. Budlagon sensilyo na blaw. Kay 24 minutos na nakaligad mo.
0: Tendere kita sa mga precious sa mga nagpamanaw Blacklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang precious ang isda, ang aloy, 180 pesos sa kilo, tilapia, 180 pesos sa kilo, panhan, 150 pesos sa kilo, pulao, 200 pesos sa kilo, pangros, 280 to 210 pesos sa kilo, bilong-bilong, 280 pesos sa kilo, kasag, 400 pesos sa kilo, pasayan, 340 pesos sa kilo, ang kubaa, 180 pesos sa kilo, isogo, 260 pesos sa kilo, bukaw-bukaw, 150 pesos sa kilo, burayan, 130 pesos sa kilo, panit, 180 pesos sa kilo, lison, 220 pesos sa kilo, ang panit, tambujos, 180 pesos sa kilo, bansa, 140 pesos sa kilo, salmonite, 200 pesos sa kilo. Ang panakot, sa Yapon, ang ahos, 120 pesos sa kilo, bumbay, 90 pesos sa kilo, kamatis, may arat na binta, may 100 pesos sa kilo, ang luya, 120 pesos sa kilo, ang sibuyas dahon, 250 pesos ang kilo. Ang otanon, ang talong, tag-sisinta, may araman, 80 pesos sa kilo, rabano, 60 pesos sa kilo, marguso, 90 pesos ang kilo, kalabasa, 50 pesos ang kilo, tinulog na siya. Ang may panit pa, tag 35 pesos ang kilo. Ang patula, tag 70 pesos ang kilo. Ang okra, tag 100, may araman, tag 120 pesos ang gatos. Ang balatong, tag 100 pesos ang bukos, may araman, tag 120 pesos ang bukos. Ang alubati, tag 70, tungtong 100 pesos ang kilo. Ang pichay, tag 80 pesos ang bungkos. Ang tagabang, tag 100 pesos ang bungkos. Ang balunggay, 80 pesos ang kilo. Kag ang dahon kamuti, tag 60 pesos ang bungkos. Ang dalag ko, binungkos, para tag 100 pesos ang bungkos, Katropang Alvin. Good morning sa mga listeners. Sa kay Kapbots, Florentin, sa Barangay Katropa, good morning. Kutaga 3-8-8-8. Sa kay Nanay Toto, kay Nungboy, good morning. Sa mga Batakan Boys, good morning kinato kay Jemilay, kay Pokemon, kay Mama Iba. Kay Kalawa Jojo Panyari, kay Security Guard Bongbong at Chanova. Kay Security Guard Moreno, kay Kano Balasoto, good morning Katropang Alvin. Sitwasyon, kag presyo sa mga nagpapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong si Insensado Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa Topang Rebek Panamar, XFM News.
1: Exciting. Mga biyan, pangot na kita sa oras. Sa kay Baka Baka Vlog sa barangay Palagon, Pabia, sa kay punong barangay Noel Groy. Salamat gid sa pag-upod. Sa mga staff sang RN Frozen Food, salamat sa pagpamati. Sa mga katropata diri sa Bulilaw, salamat gid sa pag-upod. Thank you so much katropang Romel Paclibar, kay katropang Febe Burs Morales, salamat. Upod ang aton sininga technical partner si katrupang John Ray Bertis. Magabalik ako mabiyan sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Ginaagda ko kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Health mga biyan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ini si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanong po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hati sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O, sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Mas mga kaibigan natin dyan, ha? Meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon rin, i-like nyo po at follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi ha, sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong mga launching ng mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganda rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganda rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So, pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sudok doon sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing simptomas ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area. Kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin meron infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So, maaaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So, meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So, iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Ang
1: pare-pareho lang sila ng nature ano? Na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? O yung, ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Dok?
1: Kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer eh. Pag nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso, so sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung mga, may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na, na hindi lumiliit,
0: lalo lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukol.
1: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan partner sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yung lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet. Di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano? Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana, so magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga simptomas na nabanggit ni Doc Algy, na yung pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar o kung malapit-lapit kayo sa atin pong mga Yestrel Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yestrel Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po ano kung ano yung present condition po ninyo mga kasama, kasi mahirap maghula-hula doc ano, lalo po pag ganito na ano na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta ay akala nyo normal lang na kulani. Yung pala ilang linggo na yan na nandiyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, nating hintayin na ito po ay maka-apekto pa doon sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago!
10: Ako nga pala si Mika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
9: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati, ano?
1: Oo. Ay, mga kung nag-upgrade lang, ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
0: Oo nga.
1: O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At dumarami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrition ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswell Clinic. Mabigyan po natin, ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano. So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng ating pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang ating pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng ating pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayong mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan, ano? So, sa mga kabayan na dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa-isa na naman, ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ano? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagaliches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos, may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nag-pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit, patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
12: Opo, totoo po malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito. Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Novaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
13: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience at binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Mm-hmm. Masunurin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema daw sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating Quantum, ano, analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So, sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, ano? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
0: Yes, o.
1: Para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, nadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need everyday.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, ano? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? O, sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yastral Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
1: yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay.
0: Yun,
1: kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness, kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun, so mga kababayan natin, nako, Dok, wala na po tayong oras.
1: Okay.
0: Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners.
1: So, basta masasabi ko lang po, kung mayroon kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kambing, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
15: The Secret of Health.

0: Yes, to help.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kakay Dr. Rimilito Oy, sa hapon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Padayat na kubuwas ah.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropamo Station, Lesa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining express balita sa aga Lunes, Hulyo 20, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Balay sa Dumangas na upos ang sunog sang hungod nga gintutan sang bana tungod sa sobrang kaakig.
1: Balay sa Dumangas, totally damage sa sunog, kahalitan sang sunog, masubra 22,000.
0: Lalaki ang nag-abarumbada sa tuwa sang dalan kag nagpanglagas sang nagadyaging nga babae sa Diversion Road, Mandurriyaw.
1: Lima ang arestado samtang ano naman na nagkapalagyo sang ginoperate sang pulis ang pauwak sa Kalinog, Iloilo.
0: Pagdakop sa lalaki nga ginapahayag may diferensya sa paminsaron kag nagadalagan.

0: Cayetano.
1: Senator Lacson gindinay ang mga allegasyon ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagdoble ang yasining net worth. Lacson ginakusahan si Cayetano nga may binilyon nga insertions.
0: Senado ini magbayad sa dugang expenses para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Martin Romualdez anda na nga tubangon ng kunananuman nga kaso batok sa iya sa ombudsman.
0: Senator Riza Hontiveros hugot ng inakondinar ang AI-generated videos sa Daily China.
1: Magna Carta of Informal Vendors ginaduso ni ML Party List Representative Laila De Lima.
0: National Capital Region Police Office 100% ready para sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia ginamistagara na sang mga pulis.
0: Samtang duha ka banwa sa barm nakabalag sang grenade attacks sa salud sang 12 oras.
1: Apat ka barko nga nakarehistro sa Pilipinas safe nga nakatabok sa Strait of Hormuz kag naka-exit sa Kinagamo sa Persian Gulf.
0: Balita naman, international, Iran naglunsar sang pagpangatake sa Gulf allies sang Washington kag Jordan. Presyo sang langis nagsaka sa masobra 4%.
1: Masobra sa kagatos ka mga panimalay na tupok sang kalayo sa Southern Norway.
0: Headlines, balita, entertainment. Representante sang Baguio City ginkoronahan bilang binigbining Pilipinas International 2026.
1: Kag sa sports team Philippines, nakuha ang fifth place sa Women's Softball World Cup Group 5. Blue Girls pitcher nga si Roy Vilki kay Palma tumandok sang pututan Iloilo.
0: Kasada naman extra wow balita, loan better gikan sa Pasay City nagdaog sang masobra 1 million pesos sa 642 Lotto draw. O ganan masobra minilyon na peso sa 642 Lotto draw.

0: Las 6:14 mga katropa, ang oras ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, Himus Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic at spirulina. Ang produkto sa Yes Health Incorporated yung makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non-FDA approved, kagalang certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sur Drugstore, All Green Pharmacy, Kageneca. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Las 6:14 sa karon sa detalye sa nagapangunang balita lokal. Naupos sa sunog ang puloy-an ng ginaparagian sa pamilya Diego sa barangay Makina, Dumangas, Biyernes ang gabi, Hulyo 17. Base sa impormasyon, nagugat ang sunog tungod sa sobrang kaakig sang bana matapos ang tuman nga away nila sang mag-asawa. Dugang payar sa impluensya sang makahulubog nga ilim noon ang pana. Sa karon pa rin ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection angot sa insidente.
1: Balay sa Dumangas, totally damage sa among sunog. May detalye si katropang Mario Hilongo.
2: Sa sunog, ang balay nga ginapanagiyahan ni Rene Diego Jr. sa barangay Makina, Dumangas, Biyernes ang gabi, Hulyo 17. Suno kay Fire Officer 1 Ryan Mark Puentes, imbestigador sang Bureau of Fire Protection o kung BFP Dumangas, nagalabot sa 22,500 ang estimated damage na human sa light materials ang nasunog na balay sang pamilya Diego. Dugang pa ni FO1 Puentes, padayon pa ang ila imbestigasyon sa ginhalinan sang sunog. Base sa una nga impormasyon, nag gagwa ang ahungod nga gintutdan sang bana ang ila balay tungod sa tuman nga kaakig matapos mag-away ang mag-asawa.
3: Under investigation po sa bung sarang sunog da sir. Gay nag-gather pa kami sang evidence ka ginpadala sa National Search and Rescue Headquarters para mabala namon kung ano gid man ang ginhalinan sang sunog.
2: Ginatala na nga ipatawag subong nga Lunes sang imbestigador sang BFP Dumangas ang mag-asawa agud imbestigaran ang impormasyon sa ginaaligar hungod nga pagsunog sang bana sa ila balay.
3: Bali sa buwan sir Lunes, i-invite pa naman sila sir sa station para sa interview na sir sa ilang statement about sana tabo ang sunog.
2: Si Fire Officer 1 Ryan Mark Puentes. Ini nga balita ang ginadulong

0: Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Las 6:17 mga katropa na kuhaan sa Nirezen sa video ang isa ka lalaking nga nagabarumbada sa tunga sandalan kag nagapanglagas pa sa nagajogging sa Diversion Road Mandoriao sa Domingo sang aga Hulyo 19. Makita sa video ang paglikaw sa mga salakyan nga nagaagi tungod sa pag-XX ng lalaki nga kaangay sang hubog. Maswerte nga may naglabay nga mga nagajogging nga grupo sa mga lalaki rason nga nagpalagyo ang lalaki. Ginapatian nga may diferensya sa paminsaron ang nagbarumbada kag nagapanglagas sang mga nagajogging.
2: Lasa es 18 na atong oras, iban pa ang mga balita lokal, prisuhan ang gintupan sa lima ka mga individual sang madakpan tungod sa pauwak sa barangay Simsiman Kalinog sa tunagligad nga Biyernes, Hulyo 17. Ang mga nagkaladakpan ang ginkilala kanday alias Dindo o barangay Simsiman, alias Mike sang barangay Poblasyon Sentro, alias Rinante sang barangay Libot, alias Rizalito sang barangay Poblasyon Ilaya, kag alias Raymond sang barangay Maspasan Tanan, sakop sang banwa sang Kalinog. Magluwas sa mga arestado, may anong pa ka mga nakapalagyo sa mag abot ang kapulisan sa pagpanguna ni Police Captain Melvin Mercado, ang officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station. Na-recover ang duha ka mga manok nga ginpauwak sa fighting ring kag 650 nga taya. Magapangatubang sang kaso nga paglapas ang Presidential Decree number 1602 ukon illegal gambling law.
1: Lasa is 18 mga katropang oras, ginadrong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga Vitamin C. Santon Vitamin C mga katropa, produkto sang Yes Health Incorporated nga makabulig sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, imnon, FDA approved and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yula Street, Barangay Arroyo, Ili-Ili City, at Dubang sang Midtown Hotel. Lasa is 19 sa piyak ang bahin daw kaangay sa pelikulang pagdakop sa isa kalalaki nga ginaaligar. May diferensya sa paminsaron sa mga residente sa barangay Constantia San Lorenzo Guimaras sang Sabado, Hulyo 18. Makita sa video ang pagninalalagan sa mga tao sa rin ng iba na gauyat sang kaway samtang napasakay sa likod sang pickup. Ang lalaki nga nadakpan nga may bit-bit nga binangon. Una nga nasiplata ng lalaki sa barangay Poblasyon Jordan nga nagadalagan bit-bit ang binangon pakadto sa kabukiran sang barangay Constantia bangod ginalagas sang kapulisan. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Jordan Municipal Police Station ang nasambit nga lalaki.
2: Hindi makahulag kung hindi makabulahog ang mga motorista nga nagalabay sa atubang sang St. Therese MTC College sa Magdalo Street sa distrito sa La Paz. Hindi matapos nga gintapala na sang semento ang dako nga buho sa tunga nga bahin sang among kasada. Magluwas ang natapala na nga buho, may duha pa kabuho nga makita sa amuman nga kalye sa diin ginahingyo man sa mga motorista nga matapalan ini sa gilayon.
1: Lasa is 20, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, himo si Megastine ang palayamalungkay, garlic, kag spirulina. Produkto sang Yes Health Incorporated, yung magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved and health certified. Available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yula Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dumang sang Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Personal News. 6:21 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita national. Padayong naganubo ang trust rating ni President Ferdinand Marcos Jr. isa ka semana antes ang natalana sining ikalimang State of the Nation address. Base sa Social Weather Station survey, padayong ang pagnubo sa record ni PBBM samtang na maintain naman ni Vice President Sara Duterte ang mabasko nga level of public confidence sa PIAC sang iya impeachment trial. 34% lamang sa Pilipino ang may salig kay Marcos kag ini ang mas manubo sang 1% kung ikumparar sa survey sa bulan sang Marso. Ini ang pinakamanubo ang trust rating nga nabaton sang presidente halin sang Hulyo 2024 sa iniya sa Tugin Post ang 64% nga highest rating.
2: Sa PIAC nga bahin, giningad lang nga top performing member sang House of Representatives si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos sa survey nga ginpatigayon sang RPMD Foundation Incorporated base sa ila sini nga Boses ng Bayan Index Governance o kun IOG nga nagakombine sang trust kag job performance ratings. Si Marcos ang nakakuha sang IOG score nga 89.43% base sa 89.35% nga trust rating kag 89.51% nga performance rating. Siya ang ginsundan ni Isabela Congressman Bujidi nga may IOG nga score nga 88.99% kag nabotas Representative Toby Chianco nga may 88.70%. Samtang si Iloilo Representative Jamjam Barunda naman ang nagapangwalo kag si Iloilo Representative Jamjam Barunda may score nga 86.99%. Samtang sa mga city mayors naman nagapanguna si Quezon City Mayor Joy Belmonte nga may IOG score nga 88.73%. Ang mga survey ang ginpatigayon halin sa tung Abril 1 tubtub Abril 8, 2026.
1: Samtang ginpahayag ni Senator Alan Peter kay tanong ang sistema sa bungsang gobyerno ang KKK. Sa diin una nila nga ginahimo ang kuyog kung ikaw ang nagakontra sa administrasyon. Sa tiyon na hindi madala sa kuyog ang oposisyon, ini ang pagkakasuhan kag masunod nga ipapreso suno pa sa senador. Ginpasalamatan man ni kay tanong nga wala sang nagakatabo nga political assassination sa piyaka sa mga issue sa subong. Samtang ginakabigman sini nga political prisoner sanday Senator Chingoy Estrada kay Senator Rodante Marcoleta initungod sa ilaka so kundi sa ila mismo nga konsensya. Nagpabutiag man sang iya paglaom si Cayetano nga makagwa sa presuhan ang nasambit nga mga senador.
3: First and foremost, gratitude in our heart. So first and foremost, payagan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit ano pong struggle, kahit anong hirap, kahit anong disappointment sa atin mind, God is sovereign. He has a plan. He has a plan for you, for each one of you who is watching now. He has a plan for your community, for your family. He has a plan para sa ating bansa. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So parang magulang yan, may plano sa anak. Pero yung anak, kailangan nakikipag-usap sa tatay, ano tay ang plano mo? Ano ang seed na nilagay mo sa puso ko, sa isip ko? Ano bang future ko ang nakikita mo? So parang bata, nasabi mo, yan ang magiging valedictorian. Yan ang magiging pinakamagaling na surgeon sa ating bansa. O yan makakadiscover ng gamot sa isang klaseng cancer or sa lahat ng klaseng cancer. O kaya yung sasabi mo, yan ang abogado na magiging Chief Justice at magbibigay ng hustisya sa ating bansa. Pero kung magdadrug siya o masamang barkada at hindi mag-aaral, hindi mangyayari yung plano. So let me start out by a vision that was shared by a pastor. He's a US pastor but his heart is in the Philippines, with the Philippines, for Filipinos. Madalas siyang bumisita dito to my knowledge. At ang sinasabi niya ay madalas siyang kausapin mga Pilipino. Sabi niya, the Philippines was meant to be a rich, influential, powerful country. Ulitin ko po ha, sa kanya.
2: Sa iban pa nga mga balita sa palibot sang pungsod, Gindinay ni Senator Panfilo Lacson ang mga aligasyon sa iya ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagdubli ang yasininga net worth bilang balos iyaman ginakusaran ang kaangay nga senador nga may 6.79 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget. Pakigbato ni Lacson nga siya ang wala sa insertion ukon pork barrel halin sang ini ang nangin senador. Suno pa sa kay Lacson, wala siya nakabaton sang 25% nga kickbacks gikan sa slope protection kagiban pa nga mga infrastructure projects. Nabaluan nga ang mga aligasyon ni Cayetano angot sa pagdako sang net worth ni Lacson ang natabo sa iya ginpatigayon nga Facebook live broadcast Hulyo 18 sang aga sa diin iyaman diri nga ginakwestiyon ang pag-arrestar sa minority senators nga sanday Senator Jinggoy Estrada kag Rudante Marcoleta upod ang congressman nga si Mike Defensor, anay congressman Mike Defensor, sa din iya ginatawag ang mga inibilang political prisoners. Iya man ginakwestiyon ang hanungod sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth to Consul N. Lacson kag Senate Blue Ribbon Committee Chairperson nga si Erwin Tulfo.
1: Lesa is 27 samtang ini magbayad ang Senado sang dugang expenses sa ila pagpatigayon sa impeachment trial ni Vice President Duterte o Gonzalo Duterte. Sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian, mismo ang prosecution kag defense ang mag-shoulder sa ila kaugalingon nga expenses. Lakit na diri ang ila pagkaon, internet kag printing materials. Inibangod nga ginakabig sa Senado nga kaangay lang sa plenary session and trial sang Vice Presidente. Sa nagligay nga semana matapos na ang unang anum kaadlaw sa impeachment trial kag liwat ini nga mag-resume subong adlaw Hulyo 20. Matapos ang presentations and prosecutions ng ilang witness Article 4 sa Articles of Impeachment sa diin, mag-appear diri si NBI Director Melvin Matibag.
2: Nagpabot kag naman ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga anda na ang mamalita sa pagkatubang sang kunana naman nga kaso sa iya sa ombudsman. Nagpanindugan ang kampo ni Romualdez nga wala sa ebidensya nga naga-link sa mamalita sa irregularidad sa flood control projects. Palamang kutano ni Attorney Adi Fardo ang abogado ni Romualdez nga kun nga ang iya kliyente ang gina-implicate sa among kontrobersiya bisan pa wala sang ebidensya. Iya man gina-question ang kredibilidad sa mga testimonya sa mga nagpakilala nga mga anay katapos ang Philippine Marines nga bodyguard sadto ni Anay Congressman Saldico. Dugang pa sang abogado nga wala sang liability nga nakita ang House Internal Control and Inspection. Dugang pa niya nga hatagan si Romualdez sang kahigayunan sa pagsabat sang reklamo batok diri antes maghimo sang konklusyon.
1: Lesa is 29 oras mga katropa ginadalong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sa Yes Wealth Incorporated makabulig sa atin ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe in non-FDA approved kakilal certified available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Salster Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Ang atin Premium D3 mga katropa makabulig sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga bacteria kag viruses. Epektibo safe in non FDA approved kakilal certified available sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Premium D3 pangitaon ang may tatak nga Yes to Health i-add to cart kag i-check out. Sa piyak na bahin, hugot ang ginakondenar ni Senator Riza Hontiveros ang AI-generated videos kag cartoons sang daily sang China Daily nga may racist nga paglaragway sa mga Pilipino. Sunod kay Hontiveros nga hindi dapat ini nga himuon nga kaladlawan o kundulaon sang dignidad ang mga kundulaan sang dignidad ang mga Pilipino tungod lang sa ilang nationality. Suportado man sini ang demands sa Department of Foreign Affairs nga ipa-take down ang video kag naghingi man ini sa Malacanang nga ipasoma ng Chinese ambassador bangod sa among propaganda. Dugang ni Hontiveros nga dapat lang mangayo sang pasaylo ang Chinese government sa mga Pilipino. Payag pa sang senadora nga ang disagreements sa tunga sang duha ka pungsod ang dapat ginasettle pinaagi sa diplomacy, facts, international law kag hindi paagi sa propaganda. Express,
2: 6:31 na ang atong oras. Ginaduso naman ni mamamayang Liberal Party List Representative kag House Senior Deputy Minority Leader nga si Laila de Lima ang pagtukod sang Magna Carta o informal vendor sa gud nga maprotektahan ang kinamatarong kag makilala ang ila sininga kontribusyon sa ekonomiya sang pungsod. Ginapropose ni de Lima ang House Bill number 10043 sa tung Hulyo 9. Tinutuyo sa ginaduso ang hagna amo ang mahatagan sang garantiya ang kinamatarong sa mga bolontero samtang ginapromote naman ang public welfare, consumer protection kag health and safety standards. Sa dalom sang among hagna, ginapanawagan diri ang libre kag mas ginpa simple lang registration para sa mga manugbaligya, pag-secure sang ila sininga pwesto nga gindesignar sang LGU, pagkilala sang nakalainlaing nga lugar kag access sa social protection programs kag social welfare interventions katulad sang social security, healthcare kag insurance. Ginadapt man sini ang House Bill number 11337 nga gin-approve sang House of Representatives sa 19th Congress kag Senate Bill number 1099 nga ginduso ni Senator Sherwin Gatsalian sa 20th Congress.
1: Las 6:31 o 32 sa duha nga balita national, ginpahayag ni Police Major Hazel Asilos ang NCRPO spokesperson nga sila ang 100% nang handa para sa nagahilapit nga SONA o State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. nga hiwaton sa Batasang Pambansa Complex. 20,229 ka mga personnel ang iga-deploy kag ini ang pagasuportahan sa iban nga mga units sa Metro Police kag mga kaiping rehiyon bilang parte sang comprehensive security plan sang NCRPO sa pag-safeguard sang aktibidad kag sang publiko. Sa subong ginpaidalom sa heightened alert status ang NCRPO sa diin ang tanan nga naka-leave kag day offs ang nga mga personnel ang gin-suspend samtang apat ka mga grupo ang gina-expectar nga magapatigayon sang rally sa among adlaw malapit sa batas sang pambansa apang subong wala pa sang may na-issuehan sang permit. Dugang ni Asilo nga mayara sila sa mga no rally zones bangod inagilantan awang kaayuhan sang kadam-an kag nga nagidlamang sang commuter kag mga motorista. Posible naman nga i-deklarar nga liquor o kung ang liquor kag gun ban at lawantes ang SONA depende sa threat assessment.
2: Las 6:33 na ng atong oras, nagtukod naman ang Northern Police District o kung NPD sa Special Investigation Task Group o kung SITG MIMA nga mo naman na magatuto kag mag-imbestigar sa pagtiro patay kay Alicia Lipata o kung mas kilala bilang Mima Alicia. Natabo ang insidente sa Barangay 171, Caloocan City sa tung Hulyo 17 sa diin nag-aangkas ni sa iya mismong live-in partner kag gintiro sang riding in tandem nga mga sospetsado. Kilala si Mama o kung Mima Alicia sa iya sininga political commentary. Sa iya sininga social media platforms, masami ini nga ginatalakay ang government issues kag iya man suportado ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kilalaman ini sa pagbatikos kay Vice President Sara Duterte kag sa iya sininga mga kaalyado. Ginalantaw sa karon sang pulis ang tanan nga angulo, lakip na diri ang iya sininga outspoken online views kag previous lawsuits naman sa diin involve ang iya sininga mga nakontrata o kung nakontra sa social media.
1: Las 6:34, samtang sa sulod sa 12 oras, duwa ka mga banwa sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakarecord sa grenade attacks. Unang nabalhag amo ang pagpangatake matapos ang inhabuyan sa lalaki nga nagamotorsiklo sa Granada ang Army Detachment sa higad sandalan sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. O, kaangay man nga pagpangatake ang nabalhag sa isa pagid ka banwa nga nagaresulta sa pag-injured sa soldado kag tatlo ka mga sibilyan. Sunod sa local executives sa Maguindanao del Norte kag Maguindanao del Sur provinces nga ang pagpangbomba ang nag-target sa mga soldado ang nagagwa nga kaymuan sang remnants sang subong na defunct nga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kasunod sang kamatayon sang ila leader subong nga bulan nga si Ismael Tingan Abubakar sa shootout sang Joint Police kag Army operatives sa Sitio Tambak Barangay Calzada Sultan Kudarat. Samtang gilayo naman nga nagpalagyo ang mga sospetsado mahimo matapos nga nahimo ang krimen. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Dugang pa nga mga balita sa palibot sang puso dinhi nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Masulhay naman nga nakatabok sa Strait of Hormuz ang apat ka mga barko nga rehistrado sa Pilipinas kag nakagwa sa kinagamo sa Persian Gulf. Ini ang ginpahayag sang Department of Foreign Affairs sa diin, safe na ang 81 ka mga seafarers nga sakay sini. Ang among barko amo ang MV Lying Trader kag sumumanang MV Western Doncaster, MV Vivian Trader kag MV Eva Fuji sa diin ang mga ini ang nakatabok na sa among lugar halin sa tung Hulyo 24 tubtob Hulyo 1 confirm June 24 to July 1 sa pihak nga bahin ginhatagan man sang credit sang DFA ang United Nations kag International Maritime Organization sa pag-establish sang evacuation framework nga nagapahanugot naman sa mga barko nga ini nga safely nga makahalin sa konflikto nga zona. Sa diin ang among mechanism ang maga-facilitate sang paglabay sang 136 ka mga vessels nga ginabulubanta may 2,900 ka mga seafarers nga makagwa sa conflict area. Apang sa karon ang evacuation operations ang ginsuspend kasunod sang pagkatapos sang temporaryo nga ceasefire sa tunga sang Iran kag United States of America.
1: Lasay strana sa isa katapusan nga balita national, liwat nga nagpabutyag si Senator Alan Peter kay tanong sa iya Facebook Live nga iya naintindihan ang ginahambal ni Senator Ping Lacson nga siya ang nasakitan bangod sa iya integridad. Sunod kay tanong hindi siya ang nagumpisa sinisirin para sa senador nga nagsugod lamang ang pagbalusay sa mga tinaga sa debate apang ini ang ginpersonal ni Lacson. Ginpay ni kay tanong nga una nga duha na kasimana ang impeachment trial batok sa vice presidente kag iya lamang ang ginahimo ang iya nga trabaho apang liwat nang ginbuksan sa NBI ang out sa 2019 Southeast Asian Games sa diin nag-sausaw diri si Lacson. Ginpahayag ni Cayetano nga kung siya naman ang mag-istorya angot sa flood control nga kontani nag-inhibit na diri si Senator Erwin Tulfo nga subong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Palamang kutano ni Cayetano nga hindi pagkatagan sa integridad ang investigasyon sa flood control amuman ang taran nga dalago nga isyo sa korupsyon agud nga mabalik ang pride sa Pilipinas nga good governance or rule of law. Apang bong bad governance bend the law pagkatapos ini ang takpan sang madamong ayuda nga hindi agod nga hindi na magpamangkot dugan ni Cayetano nga ang ilagid lamang ang ginaangal among sistema kag ang kaangay nga mga nagakatabo.
3: Blessed Sunday everyone. Magandang hapon. God bless you po sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan natin OFWs, magandang araw ng Linggo. I hope na nakapag-family lunch, at least nakapag-pahinga, time for church, discussions about how much God loves us in our country. Siguro magandang starting point kasi tatlong ay ang pag-uusapan natin ngayon eh. Hindi pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. Eh, 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw, meron. Oh, pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkwekwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondem niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya eh. Kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. Diba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao.
1: Nabatian na kabayan sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano. Express,
4: International News.
1: Las 6:40 sa dugang sa Kunsel Italia sa ngatong mga balita international, naglusar ang Iran isang pila ka beses nga pagpangatake sa Gulf Allies sa Washington kag Jordan makaligad ang pito kasunod-sunod nga gabi sa US strikes sa Iranian military targets. Mao'y sa pagpangatake sa Kuwait na igo ang desalination plant samtang na-suspend naman ang operations sa Kuwait International Airport mao'y sa missile kag drone threats. Sunod sa Islamic Revolution Guards Corps sang Kuncor sang Iran ila na igo ang US Military Support Center sa Camp Arifjan kag naguba ang radar facilities sa Ali Al-Salim Air Base. Sa ulihigin pahigwan sa Kuwait Petroleum Corporation ngang isa sa ila oil facilities ang naigo sang pagpangatake sang Iran. May na-intercept man ang mga Iranian ballistic missiles kag drone ang armed forces sang Kuwait apang naglapilasan gihapon ang mga bombero kag oil sector workers samtang nagresponder sa pagpangatake. Nagatimalo sang Iran sa pagpangatake sang US sa mga Taytay power facilities kag iban pang mga infrastruktura. Bangon sa giyera, magasaka naman sa masobra 4% ang presyo sang gasolina.
2: 42 minutos na nakaligal sa takna ng alas 6 sa aga sa iban pang mga balita sa luwas ang pungsod masubra isa kagatos ka mapamalay ang gintupok sang kalayo bangon sa natabo nga sunog sa Southern Norway. Sunog sa mga rescue officials na palibutan ang lugar sang may itom nga aso rason nga nabudlayan ang mga bumpero sa pagpalong kag subuman nga ibwal nga kalayo. Sa 60 ka mga bumpero ang nagbinuligay kag may helicopters man nga ginagamit para nga magbubo sang tubig. Ginbakwit sa mga pulis ang ginatos ka mga residente samtang padayon pa nga naglaptang kalayo sa mga kaiping nga mga pamalay. Ginaimbestigaran sa karon sa mga awtoridad kung paano kag kun sa diin gid nagsunog o kung nagsugod ang kalayo.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Entertainment News.
1: Las 6:42 sa detalye sa ngatong balita entertainment representative sa Baguio City ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International 2026. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
5: Nakuha ni Gwendolyn Melise Soriano sa Baguio City ang korona sa binibining Pilipinas International 2026 nga ginhiwa sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Nagkumpit ang 35 ka mga maanyag nga kandidata gikan sa nagkalain-lain nga probinsya kag syudad sa pungsod agud nga makuha ang corona. Una nga napilian sa top 12 finalists nga nagabante sa question and answer round amo sa nay Ann Clean Castro sang Pampanga, Gwendolyn Melise Soriano sang Baguio City, Angelica Arwin Abora sang Oriental Mindoro, Julian Rain Antonio sang Dumaguete City, Gwyneth Jimima Chan sang Cagayan de Oro, Angelie Kumar sang La Union, Patricia Lynn Bierda sang Iloilo, Tracy May Sunio sang Bacolod City, Sasha Julie Bell Lacuna sang Tarlac Province, Jarina Kawayan sang Kawayan Isabela, Mylene Manstru sang Tansa Cavite, kag Pauline Thayaan Ibuyan sang Aklan. Gikan sa top 12 finalists, apat ang napilian nga nag-move forward sa top 4 kag ini amo sa nay Gwendolyn Melise Soriano sang Baguio City, Julian Rain Antonio sang Dumaguete City, Tracy May Sunio sang Bacolod City kag Sasha Julie Bell Lacuna sang Tarlac Province. Samtang ginkoronahan naman bilang Miss Globe Philippines 2026 si Sasha Julie Bell sang Tarlac Province. First runner-up si Julian sang Dumaguete City kag second runner-up naman si Tracy sang Bacolod City. Magluwas sa nakuha nga corona napilian man si Gwendolyn sa best in evening gown kag best in swimsuit. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Kagkaroon sa ato naman, nagapanguna ang balita sa Inampang, ang Team Philippines nakuha ang 5th place sa Women's Softball World Cup Group 5. Blue Girls pitcher nga si Ruyevel Kikay Palma tumandok sang pututan Iloilo. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
6: Nagtakop sa ikalimang pwesto ang Team Blue Girls sang Pilipinas matapos naging dominar ang host team sang Peru sa score nga 8-0 sa 2026 WBSC Softball World Cup Group Stage. Ginpakita sang national team ang ilang dominant performance sa torneo sa among shoutout win kung sa diin na showcase diri ang ila timely hitting training kag solid defense kontra sa Peru. Wala nangin mahapos ang kampanya sang Blue Girls bangod man sa pila ka mga powerhouse teams na gikan sa Venezuela, Japan kag Great Britain nga ila ginatubang magluwas sa Peru. Ginlutos man sang Pilipinas ang kupunan sang Puerto Rico sa score nga 5-4. Sa piyak sang mixed results, ang kadalagaan sang Pilipinas kontra Peru ang naghatag sa ila sang positive takeaway pagkadto sa masunod pa nga mga international competitions sang kupunan. Naibuluan niya isa sa mga pitchers sang Blue Girls national team amo ang Ilongga kag tumandok sang Barangay Bongko sa Patotan, Iloilo nga si Royevel alias Kikay Palma. Ang WBSC Softball World Cup ang isa sa mga torneo kung sa diin nagatipo ng mga top national teams nagikan sa nagkalainlain yung mga bahin sang kalibutan kung sa diin ang group stage ang nagaserve bilang crucial tests sang ilang abilidad sa among sports. Ang ini nga balitang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang John Zin Crisostomo. XFM News.
1: Mga kitropay, nabatian ang detalye sa atin balita sa Hinampang Sports News. Ginadunong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa mga kakaglavo was ka, baskog ka, kung nakaturbo ka. Himo sa 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Third Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart kag i-check out.
7: Extra wow! Wow! Balita!
1: Las 6:47 sa aga, sa karon sa Italia sang aton extra wow balita. Isa naman ka maswerte nga tumalaya sa 6:42 lotto draw ang nakadaog sang masobra 20.1 million pesos nga jackpot prize sang July 18, 2026 nga draw sang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO. Na solo sang tumalaya nga nagbakal sang winning ticket sa Pasay City ang jackpot nga 20,167,956 pesos and 53 centavos matapos nga napaktan ang maswerte nga numero nga 27, 32, 39, 26, 12 kag 7. Ang outlet nga nabaklan sa winning ticket ang makabaton man sa 1% nga prize commission. Di si Ojo naman ka mga tumalaya ang nakapakot sa 5 halin sa 6 ka mga winning combinations nga nakadaog sang tig 61,111 pesos. Julio 2, 2026 ang uling nga nadagan sa solo better nagigan sa Laguna ang 642 lotto jackpot samtang wala naman sa may nakadaog sa grand lotong 655 draw matapos nagwang winning combination nga 6, 2, 21, 25, 44, kag 48 nga may 81.62 million pesos nga jackpot prize. Available pa ang
2: available 81.62 draw. 81.62 yes. Million.
1: So karon
2: ang draw sini sa Domingo.
1: Kapon?
2: Domingo ni nga draw. Kapo, no?
1: Oo.
2: Oh, ti ang available pang 81.62 million pesos, ah.
1: Hmm.
2: 655 draw. Medyo taas-taas gawang tickets ang 65, ang 655, 25, bali, taas sa 5 pesos, no?
1: Hmm.
2: Pwede, ah. Available pa ang 655 draw with 81.62 million pesos.
1: Kita mo ng live, nga live selling. Available pa, add to cart lang.
2: Pero kabalo ka, mas manami naman lang ni, gamay man lang ang kantidad, makuha sa
1: pero na, makabulig ka.
2: Makabulig ka.
1: Yes.
2: Sa mga less privileged, bla. Kundi lang nila paglaktan sang pinulitika, bla, kag budlayal pa nila mga claimants, bla, mga beneficiaryo, no?
1: Mm-mm.
2: Sa isang taya lang, marami ang matutulungan.
1: Yes.
2: Sige, taya lang.
1: Oh.
2: STL na.
1: Extra wow balita mga katropang inyo na batian. Ginadrong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap.
8: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Mga Mga kadropay na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Lunes, Hulyo 20, tig 2026. Good morning sa ating mga kadropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga kadropa. Good morning gid sa mga kadropa natin nga nagaupod sa atin this morning. Sa kay Mama, sa kay Sir Mayoka Katersang, kay Naru Cabana, kay Mama Celsa Balanya Malones, kay Mama Raya Crispo, kay Mama Loha Bueco, kay Ma'am Hermite. Good morning, kid. Kag sa iban pa rin natin yung mga katropa kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kay LMQC. Good morning, mayong aga, kid. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, salamat din sa inyong pag-upod. Sa mga katropa natin yung naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands, mayong aga sa inyong tanan mga katropa natin, mga drivers, ngara na subong sa dalanon sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Keep safe and happy, happy Monday sa atin tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
2: Katropang Alvin Denis Sarabang, XFM News.
9: XFM. Mga katropa, exciting

0: naiindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. So, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Visio Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Visio Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Visio Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Matika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang

0: 1-800-5768.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang nakakapudloy sa pagpinto. So bagit ko sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Babes, naku!
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Ilo. Ilo alas 7.23. Mayung aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's another Monday, sato sa ring pagparagad. Today is July 20, 2026, second to the last Monday in the month of July. Kon panahon ng paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, aga pa man nag-init, pero nagagulugal-om ang aton sa ring kalangitan. Basi hindi mapaktan ng tinion sini magtaliti balay hindi gani magulan halong gida sa ato sa ring mga kauturan labi na gida may mga transaksyon dari kanon sa siyudad sa Iloilo masakong tanan it's a Monday naga pinakontest-contest subong ang mga ginikanan nga nagatrabaho kagila sini mga estudyante pagwas balay why na balik danay labi na gid kun do malate ikaw abhala kay mo da Ang mga kabataan aga pa man naglukso bangod kay may flag raising ceremony. May attendance. Gina-check ang attendance sa flag raising ceremony. Ang mga nag-aulopisina ng mga ginikanan, labi na gid sa mga public offices or government offices, may mga flag raising ceremonies ti aga pa man naglukso. Kinanglan before 8 o'clock at 7:30 in the morning, ara na sila sa opisina kiti may flag raising. Sa mga government offices, sa mga eskwelahan naman, ang flag raising ceremony starts at 7 o'clock. Kaya ito ang iba ganun, nagpangalasin as early as 6:30. Pagkatapos, nag-break lang sila for 15 minutes for flag raising ceremony and continue naman ang ilang siring pagpangalasin. Labi na sa mga eskwelahan, nga kulang ang ilang siring mga classrooms. Sa mga public schools bala, isa diri sa mga eskwelahan nga hay kaluluoy, damo kun tani makumudar nga mga pigado but deserving sa mga quality nga mga eskwelahan pareho sa Iloilo National High School. Yadi pa kun tani ang 20 classrooms nga klasihan sa pag-core 1 building. Galing kiti naglitik to sa nagligad sang paglinog bala diri sa aton, tindi na maklasihan. Could you imagine that? 20 classrooms at 50? Ka mga estudyante may makasunod or shall we say 40 na lang gid. That's around 800 students kung tani ang makumudar. Pero tiyanhon mo na kay naglitik tana kay waay makarisis sa uyog-uyog ka linog. So isa ni sa mga dapat tagaan atensyon immediate sininga solusyon sa ato sininga gobyerno. Yun ikakak, kaya makaparilis kita billions of pesos para sa uplift program, 2,000 kada beneficiary, umpisa subong adlaw ang panagtaganay diri sa aton sa Western Visayas, pagkatapos ang mga classrooms para sa futuro sa mga kabataan. Ahay, te, may nakatalupangod sina. Dawala, ladies and gentlemen, so mga bagay-bagay ini sa nasilingan naton, it's about prioritization sa ato siling gobyerno. Hindi lang ni kaya sang local government unit, pero kinanglan ang persistent kag-insistence sa mga local government unit officials, labi na sa ato siling mga chief executives, at the same time, sa mga directors. Just like for example sa Department of Education, agudtong makapangayo dayon sang pundo. Ang aton nga mga regional directors bla sa naglalain nga mga government agencies katulad abi sang Department of Education daw mga ano ni sila daw mga manog pakilimos bla mahambal nga Mr. President, Mr. Secretary, alam mo may nasirang classrooms doon sa amin, ipwede ba kaming maghingi ng pundo? Masami nga sabat sina sa mga secretaries ano, hayaan mo ha, ilagay tayo sa priority, tanan priorities ha. Nangin priority ang tanan, pero ti, amo nang hambal nga, hulat ka kung saan o, matukahan. The problem is, ladies and gentlemen, hindi makahulat ang ulo kag-utok sa ato sa ring mga kabataan. Because, ti subong fourth year high school, abi grade 10, the next school year, grade 11, ti kung gutok subong ang classrooms, pagkatapos ang iban sinikundi na lang higad-higad na kapangarasi, ati sa sunod nyo tuig, amo man ang isuffer sa manog grade 10 for example, or manog grade 7, manog grade 8, and so on and so forth. Nagadoble lang ang problema naton pagkasunod yung atuig. Bangod kay ti, sige-sige man yung mga nag-eskwila mo, ha? Kag nagadamo mo, damo nga daan kita yung maminata kag. So mga problema ini nga dapat priority. Ang education gin man taas budget tayo, di ba? Education ang may pinakadako nga budget sa pie sa budget sa Pilipinas. Galing kiti, could you imagine that nga kuhaan sa porsyento iya sa school construction or school buildings construction, kuhaan 20% da karon nga kickback sang konsino manda nga dako buyon. Gamay tiil. Amo nang hambal nila nga team problema sino kon dako buyon gamay tiil katropang January, ladies and gentlemen, permi lang kuno ginagutom. Tang ginakaon niya kwarta, ang ginakaon niya pundok gobyerno. So, sa mga estudyante, ladies and gentlemen, why man ta nagasalsal sa mga estudyante, but you need siguro to understand sang sitwasyon ninyo kung nga nagagilinutok ka mo, kung nga ang half day lang ang klase sa iban, may ginatawag sining scheduling, may morning kag afternoon session, say kulang ang classrooms mo. Ha? Tikadugay na ning kulang classrooms, gadamo lang ha? Classrooms needed, nagadako lang porsyento sang mga kabataan iya nga nagaginutok waay nagabuhin kay nga ay damo buaya diri sa aton. That's why ang buayas gobyerno ya endemic na ni Gores Pilipinas. Ambot kun may ara man sa Singapore, ah? Di ba? May ara man sa Hong Kong, may ara man sa China, daw alaw siguro. Oh, kay kun dito ka sa Japan iya mga wat, laban-laban si maubos gitudlo ka kamumuumok utod. Dari sa aton niya, yun di kaka, kaya sa bendalo, ibendalo nila para lang kuno so satisfy the perceptions of people. Galing kita hindi mango na mga Pinoy, alam, abi kita mo. Nagamango man lang kita sa kamaturan, bangod kay nahadlok, kay nga, ti nag-flex sometimes man sa muscle lang mga taga, mga, ano mo mga kawatan, mahambal, sige hagid blada, iti tagaan pundo, blabagan ko. It's already 7:30 in the morning sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. So kaluluoy nga ato sila nga mga estudyante, tipano pa nato na mapabugal nga we are the most fluent non-English speaking nga race. Kita may pinaka-efficient as far as communication using second language is concerned. Amoning English, di ba? Ang English is our second language. Eh. Number one nato niya, siyempre Filipino. Tagalog, di ba? Pero kita may pinaka maayo nga magkomunikar in English language. Problema sa ni kon magsigi-sigi, ladies and gentlemen, paano kada makakommunicate kay nagamango kita subong bisan sa sentence construction lang kay mamangkot nga where are you now? Di ba? Daw kanta ni sino gani na kanta si Mark Harnen. Jimmy Harnen, gakanta sang Where Are You Now? Ang isa sina Nazareth, di ba? Ti ang spelling sang Where Are You Now? W-H-E-R-E, E-R-E-R-U-Y-O-U-N-O-W, Where Are You Now? Question mark. Ti subong, ano bla ang ginalingwahi nga ginapadalata sa mga text messages? Where na you? Tapos ang where na W-E-R in A. Tapos letter U, where na U? Question mark. Amo ni nga, nubo, kag naganubo ang ato sining English language proficiency, kalakip man, bisan sa spelling pa lang. Ay, ang spelling nga daan, sang una, ya, hindi ka pwede ya, magsulat mga shortcut na mo. That's why, let us teach our children to complete and to correctly spell out ang mga ginapadala nila nga mensahe, ha? Bisan sa ano lang, sa text message lang, within your family, this is our suggestion. Sa pamilya lang, if you want, I mean, proficient sila, kag-efficient sa English, sa text message pa lang, kinanglan English, gidi. Nambal nga, where are you now, mama? Where are you now, daddy? Di ba? Sang sa butamo, where na you, moms? Yo, di kakak, ya. Ha? AirPods, where na you? Di sabton man nga, here na me. Di paano na ton matuluan ng mga kabataan siya na sa ginatawag siya nga correct spelling. Sang una, may ara, ginagawa kada exam, elementary ka, correct spelling. Hasta sa college, di ba? High school, sa college, medyo complicated na eh. ang talandaan na sa una, paano kami nakatanda sa una sa spelling? Ah, ginatawag nga, which comes first, letter E or letter I? Parehos ba na sang relieve, receive? Nibla? Ti ang tandaan mo lang da is the word Alice. Ah? Alice, A-L-I-C-E. Basta gani L, it should and always followed by letter I. Tamo sa relieve, L-I-E. Basta gani letter C, receive, it should be and always followed by letter E and I. Receive. C-E-I-V-E. Diba? Receive. Ang mula na pala tandaan mo, subong, away na. Mambal nga ti, war na yoga ni. Sabton ka lang sang hair na mi. It's already 7:34 in the morning. Sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye, there is a XFM 100.7 Iloilo. Nagapamibi naman, ladies and gentlemen, ang dako-dako sining fuel price increase. Mga pulo ka pesos ang isaka niya buwas. Aragay. Ha? Hindi lang ni aragay. Hindi lang ni aray. Ha? Kundi, aragay nga tudo-tudo kag hanggad-hanggad gid. We are expecting 10 pesos or more nga increase per liter sa krudo o kondisil. Ina mga byan, ang estimate sang increase by tomorrow. Bangod sang nagalala naman nga sitwasyon dito sa Middle East. Ay, kada pangat siya ka mga tao to sa Middle East ya, kita ya nag-agunto man di. Ha? So, nga anong sitwasyon karon sa Middle East? Pangapitab lanay, kay daw mainit-init ang sitwasyon to sa Middle East. Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione, magluwasin na may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. Quality products ang Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Pangapi ka mo da, kay samtang nagapangapi, mahigupan ko diya sa Santon Gold Coffee Mix. Kay, ladies and gentlemen, ang sitwasyon dito karon sa Middle East is this. Ang Israel is right now ginabombardeyo ang Lebanon kag ang Hezbollah. Isa sa pinaka-historic sininga pagpambomba happens sang weekend sang Israel dito sa Lebanon occupied territory sang Hezbollah. Bangod man mga byan kay ang iban nagsiling silingya daw ano ni how daw nuclear weapon pero hindi nuclear warhead ang pinalupok. Pero with sang may ara sang sinyalis niya it's not just an ordinary ICBM intercontinental ballistic missile na lupok kay nga kadako-dako maabyan sang iya sining kita mo na ang kalayo kag ang mga debris nga nagalalapok pamatyaga mo do isago ka barangay na hulab sang ginbombahan mga byan sang Israel ang Hezbollah sa Lebanon. Not that much ang apekto sa Strait of Hormuz. Ang Iran naman, ladies and gentlemen, nagpangatake naman on its third day straight every night ya pagpangatake ginahimo sa Estados Unidos. Ginbombahan ang headquarters sang IRGC, ginbombahan ang ila siring mga ginapahamtang sining mga radar, ginapahamtang sining mga missile kag drones malapit sa Strait of Hormuz. Kag nagdouble ang numero sang bomba nga ginhulog the other night sang Estados Unidos dito ya sa Iran. Tiang Iran gahambal man nga mabalas taman ang ginbalasan kay Iran, Oman, Kuwait, Qatar, amo na kag Saudi Arabia. Now, ang Saudi Arabia ang nakipag-alyado sa Estados Unidos agud to nga bombahon ang Iran. May mga tanker, fuel tanker sa Strait of Hormuz nga binomba ang Iran. May fuel tanker man nga binomba ang Estados Unidos, fuel tanker halin iya sa Iran. Amo ni ang rason ko nga nag at saka gulpi lang nga nagtimbuok ang presyo sang gatong dirisaton niya sa Pilipinas. Bangod kay nagagamay nga nagagamay naman ang ginapagwa sining crude oil or petroleum products. Halin niya sa Strait of Hormuz. Hindi man lang halin sa Iran ang nagaging barko mo. Halin ina sa mga Middle East and oil producing and exporting countries, OPEC members. Ang Middle East gadaan is konting bonimong tanan ng mga oil producing countries. Middle East amo ang may pinakadako nga produksyon sang petrolyo sa bilog nga kalibutan. So that's it, ladies and gentlemen. Siging inaway dito. And magasigi-sigi pa ini. Ina ang ginpromesa ni US President Donald Trump kung hindi magpakipag-negosasyon kag mag-surrender ang Iran. Sige-sige hon sang Estados Unidos ang pagpangbomba. It's already 7:39. Status sa ring pagparaga dali gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo o pod sa gihapon sa inyo sa katropa, katropang Josil Banias. Bullseye. Now, inaya dito pa lang sa Middle East. May isa karon kay ginakabarak-an kita dari iya sa Asia. Labi na gid sa Southeast Asia and the Asia Pacific for that matter. Bangod man mga abyan kay ang aircraft carrier, isa sa mga aircraft carriers sang Estados Unidos is slowly nagaamat-amat palapit sa West Philippine Sea or sa South China Sea. Ini mga abyan ang ginakabalak-an that could spark tension between America and China and madalahig kita diri sa Pilipinas kay damo diri GI Joe. Damo diri mga American soldiers, damo diri ang mga armas nang hinakot sang kano kaginbutang sa Pilipinas, labi na gid ang mga lugar, probinsya kag lugar sa atubang sang West Philippine Sea. Halin ka dito sa Bataan, pakadto ka sa Zambales area, pakadto dito sa Palawan. These are some of the places nga nagatubang sa West Philippine Sea. Napulo ka mga kampo sang Armed Forces of the Philippines, may upod sila nga G.I. Joe. May upod sila nga mga American soldiers. May ara nakita sa mga tawag dato sa HMAR. Ining portable sining rocket launcher nga pwede mapasan katao pagkatapos with precision nga igo do kaparihos bala sang RPG bala di ba ang RPG tigalamiton ini sa mga Pakistan sa Afghanistan galamiton ini sa mga Muslim secessionist yes Mindanao ang inatawag sining RPG rifle propelled grenade. Tikatulad sina may SMAR which is a with the tawag dato sering smart nga bala that could hit really sang target. For example, abi may nagalupad-lupad ang drone, may galupad-lupad ang manubo sining helicopter, may ara ni sa sang ginatawag detector that could detect the hit and emission sang helicopter, sang fighter jet that could detect sang target, ma-zero in mo ang drone, for example, that could hit the drone. Amo na, mga abyan, may ari na kita dari. May mga mobile launchers na kita sang missile. Gagmay lang ni. Kung mag-abot ang tiyempo nga, magsikilanay ang China kagay Estados Unidos, do you think hindi tatandi maulamig ka tiklod? Ha? Bisan tiklod lang? Oh, di ba? Nali kon maniklod karon ng China laban-laban isa kita sa una matiklodan ang Pinas. So that's the problem right now confronting us diriya sa Pilipinas. Magluwasin na naga-escalate ang tension karon between the Philippines and China. Why? Ari gin tawag sini unclassified. Bota malo sila nga, primero, it's a classified information. It's an intelligence information nga gin-work out to, nga i-validate sang Estados Unidos. Way back in 2020, kundi may eleksyon sa Estados Unidos. And most probably, kung may foreign intervention ng eleksyon sa US, Dari sa aton sa Pilipinas, di ba si kon, nagabuto lang kita ko, no? Pero hindi gali matutuod ang atingog, ya. Kag ang aton sini matutuod niya sentimento na gagawa sa binotuhay kag counting. Kay dito sa Estados Unidos, ginan classified na ini sang US ang top secret information. Ang classified primero, buta malo sini gintago, way ginpagwa sa publiko nga information nga may foreign intervention sa election dito iya sa US. Ang foreign intervention is being gina-accuse dere ang China. Ang China amo ang may naga-intervene sa election dito sa US. Number one, by funding sang mga tawag naton PR groups dito iya sa Estados Unidos to destroy the credibility and the image of a candidate nga hindi nila gusto iya nga magdaog. Isa ina sang gintumod sa gin unclassified na nga information nga nabaton sang Estados Unidos. Ginaakusaran ang China nga naga-intervene sa election processes dito sa Estados Unidos. Why padira labot ang possibility sang ginatawag sini nga hacking o kung pag-hack sang system sang Estados Unidos as far as election process is concerned. Kaya nga, online sila dito yung magbuto. Daw parihos lana sang e-tap machine. Daw katulad lana sang ATM or automated teller machine nga nagalalapta nga pwede ikaw dira yung makabuto online. Pwede ka gani kabuto via your email sa balay ninyo. Ha? So kadto ka lang da sa mga voting centers nila, katulad sang ATM or automated teller machine, pili ka da. Ano butuhon mo? Democrats or Republican? Kaya your vote for the president or your vote sa partido equals vote ni mo sa presidente kag vice-presidente. Representing that political group or political party. Tibuto ka lang da, Democrats o kon Republican? Diba? So amo na yung sistema dito and believed to be na-hack ining sistema and isa ini sang ginaakusaran ang nagimo among China kag ang nag-accuse karon ang administration ni US President Donald Trump. So my statement nga binuyan dari si US President Donald Trump. Pabati ta sa inyo ang statement from US President Donald Trump pertaining sa iya sininga accusation to China and other maybe foreign countries nga naga-intervene sa political and election processes dito iya sa Estados Unidos.
1: They carried out what is believed to be the largest compromise of election data. The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible. As the documents we are releasing show, CIA reporting explicitly stated, and I quote, in mid-2018, the Chinese Communist Party's policy was to leverage all domestic and foreign elements that were opposed to the U.S. president in an effort to reduce the U.S. president's votes and make him resign or prevent his re-election. Isn't that nice? Raw intelligence obtained by the FBI in 2020, yet buried by rogue bureaucrats, stated that China's activities even included an attempt to manufacture illegal ballots for Joe Biden. Documents show that during this period, dozens of significant CIA and NSA reports about China's election targeting were kept out of the presidential briefing. Another official inside the FBI wrote that she was running, quote, a shadow government, unquote, to keep intelligence about China's election meddling from becoming known and to keep it away from the honorable press. Other officials who witnessed such efforts perceived the motivations to be blatantly political. Recently, we found significant numbers of burn bags in formation, and this is a group of bags that were used to destroy information given by President Barack Hussein Obama to be burned. It was supposed to be burned. These bags were supposed to be at a different level by different people, incinerated and checked, but it never happened. Maybe we got lucky. We believe this was not done on purpose, but rather through gross incompetence of the people that were supposed to burn the bags. But the findings are stunning.
0: These are just part of the statement coming from U.S. President Donald Trump, accusing China of interfering sa elections dito sa Estados Unidos way back in 2018 and 2020. Nga sang 2020, ladies and gentlemen, who are the candidates for president sa Estados Unidos? Ang kandidato at the time in 2020 were Donald Trump of the Republicans plus ang iya sining vice presidente nga si Mike Pence. Pero napierde sila ni Joe Biden kag ni Kamala Harris, mga kandidato sang Democrats na iban pa nga mga independents just like Howie Hawkins with Angela Nicole Walker kag si Joe Jurgensen and Spike Cohen. So ini ang duha lang na sintrohan diri. Kay ti amoning close ang ila sining election or votes nga nakuha. So si Donald Trump and Mike Pence na pierde, they're representing Republicans sa kay Joe Biden and Kamala Harris. So ang report diri nga sang 2020 may mga files nga nakuha ang before that, before 2020 may mga files nga nakuha ang China. These are around tawag dato sa ni mga sobra 2,000 ka mga files nga nakuha sang China halin iya sa Estados Unidos. Bullseye. And it's as if suno sa ka US President Donald Trump nga nagput up sang ala shadow government ang China dito iya sa Estados Unidos. So accusing without saying saya sini nga pangontra nga aided sang China kung nga nagdaog si Joe Biden daw mo nang akusasyon karon ni US President Donald Trump. Kaya nga sang tiempo ni US President Barack Obama may mga ginatawag sini nga dapat kun tani burn bags buta malo sini sulunugon nga mga files but were unburned, wala ini gindula. These were not obliterated or deleted or burned. So ini mga abyan na secure sang Trump administration nga nagbolster ngang China is interfering and was interfering sa US elections. May manok ang China sa mga kandidato sa pagkapresidente sa Estados Unidos. Bullseye. And that's the short of it. Ladies and gentlemen, so ini ang nag-spark sang dugang attention between US and China right now. So ang delikado sini kon ini ang mag-escalate. Kag ang venue karon sang escalation sang tension maybe sa kadagatan ara sa West Philippine Sea wherein may military structure ang China. Malapit diri sa aton sa Pilipinas. Isa pa gani sang ginadibati handeri kaya ginaclaim tap because part of our territory ang ginoccupy sang China, ginreclaim ang buwisit kagang tinunto sini kay ang duta nga gintampok dira kabahin sang reclamation para makaput up sang military structure ang China ginbakal kuno diri sa Pilipinas. Bullseye. Bullseye. Believed to be dito ini naghalin sa gintapan nga bukid somewhere dito Sambales area. Ha? Dira ina gintampok and it started during the Pinoy administration. Sang chimpo ni former President Pinoy or Binigno Simeon Aquino III. So ini ang ginabantayan ta, ladies and gentlemen, sa sitwasyon karon diri sa aton sa West Philippine Sea. Ha? Kay basi kon mag-escalate, maano kita diri? Kon ang West Philippine Sea na gani magka-trouble, daw parios inisang Strait of Hormuz, diin maagi ang supply pa kadto diri sa aton sa Pilipinas. Ha? Kag kon may tension sa China, amo na gani sa subong pa lang, ha? Ang mga gamit yung balay, tipigan ta na ni. Kaya nga, ang luwag nyo, diin na galena, kag diin na ginahimo, laban-laban sa China ay. Pila ka gamit ninyo dara sa sulod sa balay ang made in China. Ha? Kag ang negosyo dari sa Pilipinas, so controlled. These are Chinese people, Filipino-Chinese businessmen. Most of them, pure Chinese. Sa madalagkuan, nga nagbaka lang sa pangalan nila sa Pilipinas so that ang pangalan nila sounds like just that of the Filipinos. Bullseye! Bullseye! Damo sa mga incheck dere nga nagbaka lang sang Filipino name. Nga hindi amo nang matuto nila nga ngalan. Ha? Kadamo sa ila di. Do you think nga ini sila matutuod ginya? They are Filipino-Chinese, Phil-Chai? No. Ang madalagkuan gidiya, nagbakalang ilala na Filipino name, nag-acquire sang Filipino name. Ha? Pagkatapos they are bringing and introducing themselves based on their Filipino name. Pero sa matuod, te, amo nang hambal nga, wang katsay man ang pangalan nila sini. Pero inisla nila, kag ang ginadala nila, ginapakilala diri sa aton, mga Filipino-Chinese. Pero actually, on a yearly basis niya, gani dito sa mainland China, New Year celebration, gapara uli na sila dito sa mainland China. Kasi si Juan Kachay naman nga lang nila dito eh. Pag-abot dito sa Pilipinas, ito si Juan de la Cruz. It's 7:55 in the morning. Sa ato siya rin nga pagparaga, dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. You say kung ano kadako ang repercussion niya sini? Sang kambala nga China na siguro nga, okay, all Chinese people, ha? Ang tanan nga mga inanak sa mga incheck, abisili nga kog ontang Pinas, why pa kakuga yung mga incheck, yung gatil aktatan doon, ha? Amo nang hambal nga, why pa sila yung makakuga sa atin, gatil aktan kita pag hambal nga, kog ontang Pinas, buta mo lang sa ekonomiya, tabla diaw. So that's the worst thing yung matabo dari sa atin. Ti ano, dito kita sa Amerika makuha sa luwag ta. Dito kita mabakal sa Amerika sa natong siring mga gamit sa sulod sa balay. Oh, inang ina pa deliver nyo blood sa Shopee. Oh. Pinaka porsyento dira made in China sa mga amigo tada sa Shopee. Good morning gid kag sa Lidai store dito sa Pihak kag sa Baby Nine na food store blada. Kay May and the rest. Good morning gid. You see, ladies and gentlemen, abita simple-simple lang eh. Bisan sa gabaligya lang din sa ato negosyante sa petroleum products, sira duhon nila karon ang depo. Sana sino ka pa nagiya karon sa mga depo, ha? Dali sa aton sa Pinas, ha? Ko ay mati government-owned depo kita. O, oh, lunsay man mga wangkatsay ang nagapanagiyas na. Bullseye. We have our own before. That's Petron. Ti binaligya, taman. Amo nang hambal akong pwede lang mabaligya. Guro ato bangan na ni. Basi binaligya ng gobyerno ni. Basi bala, katropang genre. Ang Japanese kadaanto ko no, mahilig sila ya sa inatawag sila nga adult films mo. Ina may uba-uba, bala kag may ara sang A-I-I-O-O. Ah, ne bala? May ara ko nung sang sound nga confused. Ne bala? O yes o no mo. May sound ko nga positive, yes, yes, yes. May sound man nga negative, no, no, no. Kaga isa confused, kang isa ko, no, asthmatic. Ah, I, o, o. Mahilig sina man niya mga Japanese mo. Diba? Atrapang yan, Ray. Tingin ako lang sila kung ito sa mga male actors. Di, gusto mo? Ha? Pakita mo lang itong imo sini nga one ball, ha? Kag two balls. Pagkatapos, yun di kakakya. May lapad ka na. Mm. So, with this, ladies and gentlemen, brace ourselves. Sa kamaturan, nga may nagapamibi nga problema kita nga dako. Ang problema sini kay hindi pa klaro ang foreign policy dictated by the president. Remember, nga ang foreign policy solely lies with the president. Kung ano ang aton mangin tindog, pulisa, ha? Sa pakipag-abyan sa international community lies with the president. Sang una nga mga presidente tama ka klaro, debla? Especially ang pinaka-vocal sa tanan, sad to say, bangon sang bayar sa karon sa dahig. Oh, si Duterte, ang hambalya. Say, you Americans, why is it you lectured on us? Why? Siling, what's the difference of me killing? Ah, di ba? Ang mga drug dealers. Ah, di ba? Than black Americans being beaten and killed by policemen in US. Di ba? Munang sabat yato si Saka, foreign correspondent. Oh, tos babayat ito sa subong sa dahigo. Sa ano nga itong foreign policy? Kaya ang foreign policy at the time, maiso lang tagamay, Duterte administration, you will be friends with anybody that nag-offer friendship to the Philippines. Tinakipag-abiyan sa China, nakipag-abiyan sa Russia, nakipag-abiyan kagdaan naman nga abiyan niyang Estados Unidos. You see, ladies and gentlemen, binalansi karon, mambal nga, oh, hindi ko yan magtingig diya sa US. Siling niya, patas lang. Kung ara ka mo sa US niya, dapat mga amigo man ko diya sa China, kagrasya. Oh, with that, ladies and gentlemen, he was labeled to be pro-China. Kiti ang mentalidad ta bala nga, which is West is best ko no mo. Kundi into halin sa West ko no the best. Diba? West Visayas State University lang na yan. Ha? Basta taga-West, the best, diba? Pero kung halin ko no sa West, the best. Kung halin dito yan sa Estados Unidos, sa Amerika, amo na mga Western countries, ti the best. Pero ti nga akong the best, ginman halin sa Amerika, to nga ang gamit na sunod balay, 90% yan made in China. How? That's the thing. Ha? Ladies and gentlemen, iba ang lumalabas sa bunga nga, iba ang ginagawa ng ating buong katawan. Bullseye! Bullseye! So, ladies and gentlemen, with all of these things, mahimo tadari sa expect the worst case scenario and prepare. Kung ano ginman dati, amo nang hambal nila nga, isa na dara siguro mga muyo kita. And let us all wait and see kung ano ang mga direksyon sa foreign policy sa ato sining presidente. Because he is the one solely responsible sa ginatawag na foreign policy. Pakipag-komunikar, pakipag-abyan, pakipag-negosyo, pakipag-sosyo with foreign countries, with other countries. Di ba ipakita kay Balos ini, ladies and gentlemen, kiti kon kontrahon ta doon to doon China, kasi tiklod kita, lumos sa West Philippines si... Si Salvaron, ayan kita kay Estados Unidos, mambaling, oh, please throw the lifeline to the Philippines, they are now drowning. May ara ayhan, note down na to tudlo, isa ta kami miembro sa Philippine Navy, why man to kita ginbuligan kay Estados Unidos? Let us all remember that, ladies and gentlemen. Kung hindi gani makasatisfy sa interes sa Estados Unidos, meh, mo eh, hindi bla? Mamay mo eh. Because hindi kita kasatisfy, kagang sitwasyon cannot satisfy the interest of US, pabayaan kita, naotda na gani kamumuo, may 1950s kita nga treaty nga ina form of aggression tano ginimo sa Estados Unidos ha gin shield kita wala labay-labay lang sa tos international waters mambal nga we are here we are here pro to the tudlok Philippine Navy ta. It's already 8:02 sa tos rin nga pagparaga dari gihapon sa panatuntunan Bullseye. So depende ini sa pulisa sang ato